0: ng official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong ng SSS Building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
2: K5 News FM.
4: Patay gid sa report ka aton sa ring nabaton, no? Ito nagmatamat naman lala ang sitwasyon, no? Nagtabo ini sa Barangay 28, no? Gintiro, ha? Check ta kun patay whatever, no? Pero lalaki gintiro tanawon ta. Kun bala anong sitwasyon niya sini? But natabo ini kagabi pa dira sa may Losoriaga Street.
5: Oh,
4: Losoriaga, Barangay 28.
5: Barangay 28.
4: Hinagin na ba klanta sa mga parts sa salakyan ng second hand? Amo na mga Losoriaga?
5: Losoriaga Street.
4: Oh. Grabe.
5: Tabok na si may kwadablak.
4: So this time around, Kakipay Merrick, it's time for us, ato naman nga for trivia, nga ginidulong sa inyo sa kalawang sang Ditri Bio. Hilarat si Pon kang trangkaso, Ditri Bio mo. Tagkun malipaton ka, mag Ditri Bio.
5: Yes.
2: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia.
4: Here we go with Lori the Explorer.
6: Tira.
7: Maayong buntag, mga kaibigan. Hindi, ka-4 at Chief Jackson City. And atong hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atong kaalam.
8: Mga K5, sa nagligad niya mga semana, ato na hibaloan ang nagkalain-lain na trivia angot sa atong mga kasapatan. Subong, ato naman hibaloon ang nagkalain-lain na persona na mayara dako ang kontribusyon sa pag-uswag sa atong pungsad Pilipinas. Mga K5, hibalo bala ka mo kung sino nga architect ang nagdesenyo sa isa sa pinakadako nga palas sa bukos ng kalibutan?
9: Isa ka Filipinong architect ang nagdesenyo sa isa sa pinakadako kung pinakabantog na residential palace sa Brunei. Ang Istana na Rule Ayman o kung ang Palace of the Sultan of Brunei. Ang nagdesenyo sini, amo ang Silaynon architect na si Leandro V. Locsini. Natawo si Leandro sa itong Agosto 15, 1928 sa Silay, Negros Occidental. Nagtuon siya sa Brillo kung ganit kilala nga pianista antes siya nagkuha sa kurso ng architecture sa University of Santo Tomas. Mahilig si Leandro sa modern art kag Chinese ceramics. Gintunaan man niya ang literatura, kasaysayan kag traditional na arkitektura nga nangin inspirasyon sa iya mga obra. Isa sa iya pinakabantog nga obra sa Pilipinas amo ang Church of the Holy Sacrifice sa UP de Leman. Ini ang una nga bilog o kung circular nga simbahan sa Pilipinas nga may altar sa tunga kagkilala sa iya manipis nga concrete dome. Nakilala si Leandro bilang isa sa mga nangunguna nga modernist architects sa Pilipinas. Lakip sa iya mga obra ang Cultural Center of the Philippines o kung CCP, Philippine International Convention Center o kung ang PICC, kagang Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 o kung ang NAIA Terminal 1. Sang tuig 1990, ginpasidunggan siya bilang National Artist for Architecture. pagligad sang duha ka tuig, nakabaton man siya sang Fukuoka Asian Culture Prize tungod sa iyada ko ang kontribusyon sa arkitektura kag kultura sa Asia. Nagtaliwan si Leandro V. Locsin sa tuong Nobyembre 15, 1994, sa edad na 66 anos.
7: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Quora Trivia.
4: All right, thank you, Lori the Explorer. Now you know, nga si Leandro Locsin, isa ka-architect from Silay. Grabing yes. Silay noon, gali, no?
5: Grabing.
4: Kag, the palace ang Sultan of Brunei. Siya gali nag-imo.
5: Siya ang nag-ubra. Damo, gramo, Pinoy ga-excel eh.
4: Ninoy Aquino International Airport. PICC. Yeah, design.
5: Leandro Locsin.
4: Grabe.
5: You know, so many architects.
4: Kag siya lang nag-design sa simbahan niya, Circle.
5: Kag wala na isang haligis, no nga?
4: Wala.
5: Ang iya, sila nang nag-obra gitsang una. Hindi siya una pwede ka obra nga wala, kuan mo wala ligis nga kay mag-stop. Kay ang steel siya una hindi pagin man amuto grabe.
4: Nipis ko no ang iyang
5: hindi lang siya bugat para nga hindi mag-rosdak.
4: Correct, no.
5: Ayun man common
4: sense so, gamit no. Grabe ka abilidad da ng mga Pilipino and would like to credit that iring si architect Leandro Locsin from Silay City.
5: There is also one Filipino architect who designed the boards Al Arab las Dubai.
4: No, sa Dubai.
5: Kita mo nang may cross. It's the only structure in Dubai with a very big cross. Nawag gin pakwa sang kwan sang sheikh. It's designed by a Filipino architect man. Ang nag-design sila sa iya.
4: Kilalahon to na sila, no? Aga pagpamati si Ma'am Chuli Nunez Culado sa ton. Si Mercy Martisano, one of the best architect na Pinoy. Proud de Grusanon. Yeah, dia.
5: Siya pala.
4: Si Ma'am Mercy Mistan eh. Si Romar Duran, morning, Inday Lori, the Explorer. Mga ilog sila sa ato. Dugay masikat na di mo. No? Si Lori, the Explorer.
5: Ang iyan nga, tersbong of shoulder.
4: Of shoulder? Ang iyan siya. Ganun, guwapa yung kanadlaw.
5: Ang iyan, ngayon.
4: Bila kanadlaw, basi magtabay, banas sila ni BT Transport.
5: Ay, isa pa na. Masya mo ba? Ay, mga kamaninoy, kita this oras.
4: Ay, kaso na kaluwanta siya sa lichon nga baboy nga manunit. Kanlaw ka kita. Gusto mo lichon na baka, manulit.
5: May isda pa, nga dako, manulit.
4: Manulit, yapon. Ayo. But this time around on a serious note, mga ka-K5. Like i-check na si K5 Red Salgado before si yes. Obrey Noy, no? Si K5 Red Salgado, inikapitan lang na bunan.
5: Dinatabi, namin eh.
4: Ang report ka na ba tunta daw na hinablos yung mga ng suspect?
5: Ay, no, no.
4: Anong circumstansya kay daw gipangiwaan siya tabang? Abi, nga daw while itong hinablos niya, ang ikatuan niya, I don't know kung dinablos on the right mind or whatever, binuno sa hinablos, dinuslak yung pertahanan. Lumapos sa kutsilyos, kapitan ng tutugli.
5: Tanda mo siya eh, magbuno ba?
4: So para may chidiyantag ng istorya sa likod, yan yung pagkabuno sa barangay captain sa kanladog sa Morsia. Naka-standby na si K5 Red Salgado para dalon sa ato ng detalye sa ringa balita kag standby Obrey Suspenye. Tutukan ta man ang gin-report patay dito sa Himamaylam. I-check na sa line number 1, K5 Red, good morning.
5: Morning, Red.
6: Yes, good morning K5 L. John. Ikito nga rin sa ato sa mga tagpalamati sa program Magapuro de los Pueblos. Nag-apod nga na, huwag ipadulungan at kung dira ang barangay Kalandog, Banwa sa Murisya, medyo sinudlo na siya namahin sa Murisya ka K5 L. John. Kag dito, kamanti, ang nagwa sinig na balita, ang iya sinig na hinablos, amu ang nagbulo, kapitan dira sa barangay Kalandog ka K5 L. John, na si Honorable Celso Biliaza. Ini sa kagabi aljan ang nagluntad sa Biyernes sa aga drag ni Pesado alas 7. Ini sa kagabi aljan sa Pesado inablos niya nga si alias Ronald kanti ini siya ginaligar may ara sa problema sa inya sinay nga paminsaron. Ang natabo dira sa pagsaysay sa aton dira kay kagabi aljan sa isa sa mga nakasaksi tirano pa mga lasa isang aga iling sa Pitsado na kasilinggita na dirati kami aljan iya sa guha sa ila sinig at puluyaan at puluyaan sa biktima si Capsel so kagining sa Pitsado na iyaman sinigin hinablos ginabulubanta iya lamang sa mga 50 metro si kami aljan eh. Lapitay naman sila balay kag ang impormasyon nga nakuha pa naton sa mga barangitano dira na ang mga bulong ang gina-provide man actually ni Kapitan Juan Cabral Jan, ni Kapitan Celso, sini sa biktima, imanti nag-supreher, ini sa depresyon. Bagong kaisa doon, nag-kurog-kurog, di ba lang niya sa galawas. Nag-may-ara man nga, Best Cabral Jan, nga ini siya ang nag-pamuyayaw. Mira, ang ginakahadlok lang, kaya matikpis ako ni Mauyatan sa malaga mga matalong na bagay or mga barto, doon ginapanghaboy dras kile, kaya man kung isa ako magmahoy sa kuna buton sa kuno, ginapanghaboy ya ining mga balay or mga dingding, mira kakita ni Aljana. Kaya matikin din na sa French time, ikaduwa na niya siya eh. Galing na pungga na to siya sa unang besto na nakabuin eh, kay plano yung matanik niya na buon si Cap Celso. O galing ka bang kita pong kanting nga dyan, wala madayon. So, iniya, sa Biyernes ng Haga, ang sitsang pagpadulong, pira sa puloy, ani Cap Celso, kay Tisirado, ila sila nagpertahan, galing ka tigimu lamang ini sa plywood. Hintinda ka niya ang pertahan, nag-abri kay kita nga dyan. Wasak actually ang main door, sinisingila sila nga puloy, ani.
5: Okay.
6: Wala niya actually kundal, kati ang likod sina balay sa sitsado eh. Sa nakasunod na yun siya, nakita niya ang pertahan sa kwarto to ni Kapitan Celso kay ti gubao na kinagal dyan eh. Kumbaga pang plywood sini do buka na ang nagapugong sini sa sentro dra sa pertahan si Cap Celso. And then ang asawa ni Cap Celso ara sa wala nga bahay sini sa pertahan kumbaga para sa may dingding. Kumbaga pa do silang kunara ka sa idalo, makita mo dira kung sino, dira ang nagapugong sa pertahan, kay may ginauyatan ng binangon, ining si alias Ronald, 22 inches from tip to handle kay Kipel Eljana. Amuni ang ginbunot niya sa pertahan, lumapos sa pertahan.
4: Kaya yung pertahan, gabok naman galing ako. Tikitano, maglis kapitan sa guwari, busloto naman to.
5: Nagapugong siya, makita siya.
6: Oo, kay Andrique Fabel dyan, wala niya siya mag-una-una, nabidala niya isang binangon si Celso eh. Ang asikwan si Ronald, ang abin ni Anay, dumaoy-maoy na balang at daw tapungulay. Wala niya siya mag-una-una, nabi ginauyat ang ininga binangon. Sus Mariusip, dinbulo niya ang tertahan dito ni Dumiretso, tupak sa tuong abahin sa tiyan ni Kapitan Celso.
5: Uy.
6: Pagkabuno ka kinamial dyan, sa impormasyon nga nakuha naton, nagwa ang mga tinae ni Kapitan Celso.
5: Grabe.
6: Wa gid ang tinae kay Real Jana. Ang wa sini do ato bala may ginauyatan kay ang kuryente bala or extension dira sa
4: tipaguno siya nagluwa gid.
6: Oh, wa gid ya.
5: Shus grabe.
6: Ang estimate kay Real Jana guro do mga duha ka dangaw nga tinae nga nagwa sa
4: ano lao. Ang by the way, ano gigamit yung kutsilyo nga nagdala gid ako?
6: Ay, actually, ang muna ginagbas, kayo doon nagamaawis.
4: Ang nagbas, ang kutsilyo, may ano, may dotaga nga type nga pagbutong, madala tinae?
6: Actually, nagpapadira kita dira ka picture kay Mel dyan, at least may aray kita sa ideya.
5: Kuhabitan?
6: Ina kay Mel dyan, doon ginagbas.
4: Wala ba sensya, na isang matagpalamental, yung lang ko sa kabataan nyo dang, may nag-upod blank. Yung lang ko na guide si Ilaki, na video sensitive, istorya na mon, sa bungda kay Five Red Blau, kag kay Five Eric. Doon ka budlay, no? Go ahead ka kay Five Red.
6: So, grakin dahil dyan sa aton sinig na Kwan Jinx, nagipadala ko dara. Amuna ka na.
4: Dako, galing may tiyanan niya kagi Five Eric mo. Tiyanan, blay na blang, ano?
5: Kwan Jinx, talibong ganyan ang tuntuan niya. Talibong ni
4: Kipay. So, pagbuno, gali, kay kumudako siya, mariri ang imo. Ay, ang ilo, kagi Five Red.
5: Grabe, balita mo, grabe, grabe. Kalam-kalam.
6: Actually, kikin dahil dyan, sa pagsaysay sinig sa aton, do mga isa kadangaw ang gisi. Sa ni Kapitan Celso.
5: Okay, tiyanan mo, tiyanan mo.
6: Pagbuno na daan niya, doon nagpaidanog pa rin siya kay Beljan kaya para
5: tingin
6: na siya plywood.
5: Sakit-sakit,
6: Red. Pagdasok dito, din paidanog niya pa, ang good mouse look ining
4: talibong
6: gusto dito kay Beljan. Tikon, pagdasok mo para magabot mo ang talibong dira sa plywood.
4: Nilo-nilo ba?
6: Mapanaog man ni ang pila sa tiyan ni Kapitan Celso. Kay Beljan, dito, gumawa din. Kalain ka na kay Beljan, kaya ba't si Kapitan dito, pagkagawa ay pangayo sa bulig mo, hindi ba uyatan mo balang current extension, kagati dito, maayo lang din, kaya pagtaposin eh, nagagawa na yung sa malay, kining suspitsado nga si Alex Ronald, maayo lang din, kaya pati ang asawa ni Kapitan, wala yan naging hinabtan, kaya nagsiligitan na kay Beljan ay kapangayo na tingtabang sa ilang sinigang mga imata, dahil sa palibot. So dito, inig sutiksado, 50 meters, malagila, sinig distansa sa Puloyan, nagbalik to siya ni Melgar. Tapos inig si Kapitan Celestino, gintabangan sa mga trabaho dira sa barangay, team, kagilayon inig siya kanadala sa pribadong ospital dira sa Bacolod.
4: Okay.
6: Ang iya naman sining asawa, dito, no, malipong kay Melgar. So dito, ginreport dahil sa kapulisan, actually, yung suspect, wala yun man nagpalayo kay Melgar, wala man nagpalagyo. Graba lang sila, sinigang puloy, Andra, sa Pagdapog, siya nagpadulong dito kapulisan, sige patagayon nga hat, pero siya pa isang pagpanguna, ni Police Captain Hany Labaro, nagpungko, malang kay Melgar, dira, sa Pagdapog, kanti, ba, doon nakataklos, dira, niya, sining talibong dito, nagpansin din siya, siya, sining tikinamatarong man, nag-gindakop man sa kay Melgar. Pero tikaroon ng sultiksado, gindalaman sa may ospital, kiti mayari ni Sando medical or psychological, malang pag-sindin sila kiti Melgar. Kiti actually, may mga certification, may mga papeles ni siya, nga nag-isipayar ni siya sa depression kiti Melgar. Galay ka man ti, huwag ni siya gakuan, gatik sa iya, sinigang may pinas kamagdala na nga inay nga doon naglala. Ang iya, sila nga ginabatsyag kay 5 Eljan. So, ano pa matihan natin, ito yung bayaw ni Kapitan sa siya natin, sila nga malabot kagapon nga daw, kaubod si kay 5 Solomon Recto. Yari.
10: Ang bata ko, Ari Dire, kay namulungulagan, naglasinggit na siya. Oh. Di, tapos, ang pagsinggit siya, di sumulod siya sa ilang Kapitan, di balayo, kagin tikwang yan, tiwa yung madaog. Yung sipa, ya.
11: Si Kapitan.
10: Ti si Kapitan, nag-kwan sa iya, tanaw. Ti gulpilan di pag sipa, ya, di nag-uba ang pirtana, o. Ara si Kapitan, nakakasawa yung kapungo sa pirtana, masamit sa mga saka na sa, o. Pagkita kay Kapitan, na nga, ara na may kwan sa sira na, o, kikig kasi lang, ginbunuin na lang. Ginhalo, yung binangon.
11: So, ini siya, wala mo na kainom?
10: Wala. Wala na siya, may kuha na siya, kaya ginabot-abot.
11: Okay, pero sa inyo pag-ibalo, sir, ng ano man, may daan na niya nga doon kalain doon sa kapitan?
10: Daw, wala man, sir.
11: Wala man.
10: Kaya halos yung kamay na sila, hasta nga nalago na kung anong problema na ito, si kapitan man ang asawa yung nagabulig sa ina sa ila.
11: Wala na sila kamag-uto daw.
10: Anom?
11: So, gabulig man si Kap sa ila sa mga kinalanan nila?
10: Oo. Nabuligan yun ang kapitan kung mag-ulis siya lang kami aras si kapitan. Itagaan yun na sila. Kaya rin si kamay sa mga lago na sila. Paano yung ginahodir nila? Dari ka bulig sa kapitan sa ila. Yeah. Sa?
11: Pero ano gin pagtapos buno do gina tawag sini do gina uyata lang ni kap ang mga tinae ya
10: oh gina pungan yang tinae gi gua lagua
11: do na wa gitu gali
10: oh na wa na ko dako sa wa
11: tapos ano da yon nagtawag to sa barangay do yon sa
10: kamo to nga nabuno saya nagwa po ni sa ilate mo to nagdaga ng bata ko nga nagtawag sa sarakyan para dumalo sa kapitan sa ospital.
11: Okay. Pero kamusta ko na kondisyon ni Kapitan?
10: Nung paumpawan man siya, nahingaga man sa operar.
11: Wala man napilasan mga tinaan?
10: May pilas, hindi. Tiyan mo ito nga, mayay kayo, wala kayo maglapta ang higko. Ito yung nahingaga sa operar ko, no, ayos may hangga, diba sila yung baguro eh.
11: Pero ti ang ano tabo sa suspect, nagdilagan, talagyo?
10: Napuri sila balay.
11: Wala mo sa nalagyo sa ibang
10: ilokan? Pag-abot na siyang kinatawagan, polis. Pag-abot sa polis, ara na siya nag-pungko sila balay. Gakapot na binangon.
11: Gauyat sa binangon?
10: Yung
11: polis nun, kwan man nalang alam.
10: Yung polis, siguro nga naluluhan man siya. Hindi mo ito maging palapitan sa kagindakop.
6: Okay, so yan ito.
4: Ano kasuhan niya?
6: Ginatanaw pa nila si Veljan. Kibating may problema sa pabinsaron eh. Sumasi hindi bala mag-utro, sumasi bala iparihab, din siguro anay.
4: Kaya mo na kinanglanggin na ito ng mental facilities,
5: ang,
4: no?
5: Ang ayaw lang din aparte nga balita kay Pamel dyan.
4: Kay Pamel safe si Kapitan.
5: Safe si Kapitan. Correct. Okay, no? Number safe two, si ini ang tao nga suspect, obviously suffering from mental
4: disorder.
5: So, gindakop siyang pulis, kag-ara naman subong, wala man siyang untoward ng insidente.
4: Siya nagbato. So, dapat, guro, amun nga, nag-push kita, nga dapat may mental health facilities kita.
5: Correct.
4: Nga makabulig sa mga tao nga may kangay sinibla.
5: Kay gadamo isa may mga mental
4: do kalabanan na mo din problema kay kun hindi ka kabalo magando labi sa mga problema mo do mo hindi dangtan mo kay Fiber Rick mo. Sige kay Fiber Rick, di follow up tala na whatever development ko ng pamilya, decision decidido pa sa kay labis kapitan or patawaron man depende sa decision nila kay Fiber Rick.
5: Okay, intra family mo lang eh.
6: Okay. So, muna itong sinigabalita ka magulong sa programa ng Affordable Spam Blocks, gulong siya itong sa Power Trio. Nga itong sinigay DTX 500, Mighty Seek, and B3 Bio. Nga nga itong man sinigay DTX, BTS Hope, and DTX Coffee Mix. Naupon si Patron, si K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5, Red Sun. Kaya mo para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
4: Salamat, K5 Red Salgado. Sa iluhan, tanista maraon si K5 Carla. Kung nakaready na, kag si K5 Break, kung ready na. Sa iluhan, takaroon si unahon itong resyobre para kapreparar si Carla. Ebegin T. Roman, no?
5: Kahapon
4: dito
5: na
4: sa area sang Barangay 28. Itutukan ta na, no? Gado gagaroon sa kalibutan sa bungaw. Doon ka pinasingit na mga tao. Doon mo lang kabudlayan, takakipay, Merik.
5: No,
4: so, i-check ta this time, si Kipay Obre Suspenye, ibarong tayining natabo nga shooting incident.
5: Boundary, binalbagan, hinigara na. Ay, mamailan.
4: Anong natabo, di ba? Nga natiruhan niya?
5: Actually, ina kahapon, naagyan ni sang ato, bana sang aton Fronyan, bla? Bana ni Ma'am Imalin Cordoba, naagyan. Nga may arag in tiro. So, he alerted us, and we alerted
4: sa Changi, sa BM, kuno sa Purok ka BM, gapamati sila, si Lizel Tamon, no? Salamat, Gid. Good morning. Bings Delphine, Imaling Cordoba, salamat, Gid. I-check ko this time around, Aran, ha? Si Kipay Bobri Suspenye.
5: Ano, kontak pa.
4: Grabe, Kipay.
5: And as we broadcast right now, mas kukulan sa sumaga. Diriya sa downtown area.
4: Nawayaw. Amo na ginatawag doon ka normal sa kalibutan, no? From time to time.
5: May loyalty, kita ito lang ang balik.
4: Loyal, awang, wala niya loyal, gini kayo. Kisa, kapin pa kung may habagat.
5: So,
4: very loyal. Ang ulan, why gidya gontat, no? Amo na medyo subo-subo nga sitwasyon kay ulan sa sumagat. Hindi, no? Pero basi karusapon kita naman. Loka ba, lusay malang di mo. Ari na naka-standby si K5 Aubrey Suspenye.
5: Yes,
4: 8:30 na. Okay na ni si K5 Aubrey. I-check na sa salary number 1. K5 Aubrey, anong natabo? Paano ini siya gintiro? Anong motibo nga gintiro ining lalaki? Dara sa boundaries ang himamailan kag binalbagan. K5 Aubrey, good morning.
12: K5 L. John, K5 Eric, maayong aga. Kagsara na nato nga.
13: Morning.
12: Kapon na K5 Eric, K5 L. John, wala pa ini siya nakilala. So gabi na ini siya nang gin-verify sa iyang pamilya ka K5 Eric. So kita sa istorya kung paano siya nasapuan kay K5 Eric. So mayara sang duha ka mag-asawa nga nagbiyahe o kung nagasakay sa ila sini nga tricycle ka K5 Eric kay K5 Eljan. Mm-hmm. Natak na ni siya una sang hapon na kahapon ni adlaw. Nagapapuli sila, halin sila sa barangay na Balian, sa sang Himamaylan. So ining area by ka K5 Eljan ka K5 Eric, higad ng ini siya sang National Highway.
5: Yes.
12: Then dumikan na pa sulod nga pa kampo-kampo na ang kilid. So gadya sa higad lang gid na sapuan ining lalaki. Nakita sing asawa sang naga-tricycle nga may iya lalaki nga nagahamyangon. Ginpunduhan nila kay K5 Eljan kay K5 Eric kag dito nila nakita nga may pilas ini sa ulo kag sa dughan.
4: Ang ining lugar na sa Pansya, highway o kung barangay road?
12: Highway siya ka K5 Eljan. Ang business ang welcome arc bala sang Himamaylan.
4: Welcome arc Himamaylan. Paglampuas mo sa ano, kung di galing na welcome arc sa Kabangkalan o kundri sa Bacolod?
12: Anang ano siya ka K5 Eljan, after, from south, ano lang yun siya, nang lapit lang yun siya, kung uluunhan lang sa police station.
4: Sa Himamaylan. Uluunhan, kiti pagliko mo sa tayo sa Binalbagan, kundi may welcome arc na da, Himamaylan. Uluunhan niya, before sa City Hall, aran ng police station.
5: Tapos ang lugar ni, paglampuha sa welcome,
4: kino kalaba mo na long stretch na siyang hawan.
5: Long stretch mo daw, may aran na nga, kwanin nga daw, banas-banas bla, yas ang asyenda. Tapos pagtabok mo sa taytay, binalbaga na dayon.
4: Okay.
5: So do dra na siya dapit ma almost boundary gid siya, almost okay. Boundary gid siya.
4: Ang ina nga lugar ginagyan gid sang mga salakyan gid pa mo bre.
12: Yes, ginagyan gid ta sang salakyan ka K5 Eljan.
4: Ano oras siya nakita sa dalan?
12: Mga 1 PM kahapon.
4: Priska pang dugo K5 mo bre o kondo nagmala na?
12: Yes, priska pag gid ka K5.
4: Ibag ulang?
5: Ibag ulang.
12: Gagin nasang mga bata, actually mga bata dito, suno kay Police Lieutenant Peter Henovea, nga mga bata, ka K5L dyan ang nakabati sa nga duha kalupok. Kaso layo sila, kay sa tabok sining dalan, and dito ya nakabati ang duha ni kakabataan kay naga may ginapangwa sila nga seashells kay K5L dyan. So nabati ang lupok, wala man sila kabalo kung nga amo na tugali, nga wala man sila kakita kung
5: magintiro gid
12: ang ining lalaki. So K5 Elgin K5 Epic nagtawag ining mag-asawa sa 911 kag dito nga ginrespond sa pulisan. Paglabot sa kapulisan dito sa area, nakita nga may duha ini ka igo sang bala because na recover man ining bala sa nga basiyo sang 9mm nga
4: 9mm.
5: Uy.
12: K5 Epic. And naga ano ni siya ha, naga ano gani nagakaya may igo ko kag sa dughan do sa dalom sa iyang ano bala ka K5 Elgin ka K5 Epic do upper left niya bala nga dughan. And then ginstorya man ni Police Lieutenant Colonel Henovea ang ining mga bata nga nakabati. Then what kasang witness nga iban ka K5 Elgin ka K5 Epic nga nakita gintiro ini siya. So nakita man sa kapulisan nakuha man na recover sa iya sa lawas sa isang biktima ang 38 nga revolver.
5: May pusil siya.
12: May ara siya sang motor ka K5 Epic.
4: Anong motor yan? Bili ara man sa tupad ya?
12: Yes, yes, ara man sa tupad niya ang motor. So probably nagabiyahe ini siya halin sa sur pakadto sa norte. Wala pagaling sang information because wala sang CCTV sa area ka K5L dyan mo. Pag wala gidya sang iban nga nakikita ang agintiro inang lalaki. Nakita lang siya sang mag-asawang nagpapuli halin sa nabalian nga nagabiyahe sang tricycle. So sang hapon na or gabi na ka K5L dyan ka K5 Epic ginpositibo nga ginkilala sang iya sining live-in partner. Iya nga pakaisa kagagin kumpirmar man ini isang iya nga manggod ka K5 Elgin ka K5 Epic.
4: Kung may ara ko nakita sa iya nga bangkay kung di nakapaha siya ito, may ara do galabaw ano na pusil ya bi remote.
5: May 38 siya.
4: So may pusil siya o may taklo siya ka pusil kipa bobreo.
12: 38 so na ang nakuha.
4: Ah, kibi armas man siya.
5: May armas siya pero waya magabot.
4: Diba si gatalikod siya guro, gisunod siya.
5: Oo, kaya ang iya ari siya o. Ara siya, may sunglass siya, may 38 siya. Arang 38 na sukbit pa, wayagin magabot.
4: Sino ang pangalan niya sa Liki 5 Obray?
12: Ang iya pangalan kay K5 Eljan, si Eman Elania Mumbai, 31 anyos ni siya, residente sa nga Barangay Tanawa, Nagkabankalan.
4: Tanawa? Ti, paano siya kalabot dito yaman? Anong transaksyon niya ito kuno?
12: Amo pa na ang wala panabalaan kay K5 Eljan sa kapulisan, kaga wala man knowledge ining iya nga pamilya because suno iya sa iya sini nga manghod na istorya ta ka K5L dyan actually pero truth chat lang kay iya sini nga manghod ara ni sa Palawan mo ang iya sini gihambal wala nakita ni iya sini cellphone tag kwarta kay suno sa information nagdaog ni siya kuno sa scatter mo pero wala ka K5 Epic kun diin siya halin kag diin siya pakadto. Amo pa na ang investigasyon nga ginauso isang aton sini kapulisan because wala nang CCTV sa area. So probably kay K5L dyan i-check sang aton sini nga kapulisan ang mga dalan national highway laman giagyan niya K5 kung halin sa sur ang aton si mga CCTV da sa national highway makita man na kun halin did man siya sa sur kag pakadto siya sa north. So kun wala pa iya sang information kung ano ang iya nga transaksyon kag mapadiin siya bala ka K5L dyan kay K5 Epic kag agina verify pagid kung nagsinko ang tag-iya sining Honda Click na motor nga dinadala niya ka K5 Elgin ka K5
5: Epic. K5 Obre, kung CCTV, ang most likely nga CCTV nga makuhaan, dira na sa restaurant, lampuwas ang taytay on the Binalbagan side. Kay kung diri sa CCTV, diri sa Himamaylan side, layo kaayo ang City Hall, ang police station, medyo may pagkadistansya, siguro mga 2 kilometros. Pero tadlong ang dalan. Kung halin siya sa Binalbagan, pwede makuhaan siya sa CCTV diri sa kalanaan paglampuwas mo gid sa taytay.
4: Ang report nga na baton ta, kami utod siya, lagi natawag siya tol, no? Salingya mo ni, tol, tol nga katig-agi sa ulo mo man. Kit anay na kamunita, tayo palang ga kakayo, tananging himo ko, biskan wala ko kwarta. Tunga sa gabi, ga kinanglan ka, ginapangitaan, takapaging, nga mapadalaan, nga aging dulong may mukabuhi si mamaylan. Rest in peace, magulang. Ang pagpalangga ko sa imo, way tupong, kaso kay tiga ulo mo. Anong namin yan eh? Nga, kakinanglan, guru kwarta, gipadalaan sa kwarta, nagkadto sa mamaylan. Ano iyan ang iyang...
5: Halin sa kabangkalan.
4: Halin sa kabangkalan. Oh. Kagdo halangpon. Nagpangita sa kwarta, gipadalaan sa gani kwarta.
5: Okay.
4: I don't know.

0: Kay Five Obre, pag abot ninyo kahapon, anong itsura sa motor, naka-side stand o kung tumba?
1: Pag abot namon kahapon, wala na ang ining bangkay because wala man na suko ka K5 Elgin, K5 Eric. Actually, okay, na-transport ni sa hospital for declaration. So, okay, na-interview na namon, na istorya namon off the record ining investigador. And then, nag-interview kami, balik kami ka K5 Eric sa police station para interview kung ano bala ang sa pagkasapo sa ining bangkay kay K5.
0: Kay kahapon, K5, more or less mga udto between 12:30 to 1 o'clock na tabo ang krimen. Kay nagyan sa ni Jan Cordoba nga bana ni Ma'am Imalin Cordoba, mga pasado launa, ara pang bangkay, why galing magpicturan ang motor. So kung may na ko ma-follow up kay K5 Obre, no, sa police dira sa Mamaylan, ano ang sitwasyon sa motor pagkasapo? Kag kun bala may ara na sila person of interest as of now. Kay K5L dyan may nabasa nga ang utod gahambal nga aging dulong mugi ng kabuhi mo dira kag pangayo ka kwarta. So ano ini siya? Anong background niya sine? Kay kung taga-kakaban ka lang, at least makaduan yung manastan awan siguro.
1: Yes, tingwa unta ka K5L dyan kay sa karoon.
0: Lapit malang ni.
1: Ang mga iya sine mga pamilya are part magbalik sa punerarya kay K5 Elgin. So tingwa unta karon.
2: Sige lang lad, tala makuton, ano ang background just ni?
0: Sila balay lapit man
2: nato. Oh, kay gahambal ang utod blad o kalang pon sa mga message ang utod. Jack, may picture sila gak sanay.
0: Okay.
2: Tapos nagpost ang utod yung magulang ni mo. Utod yung babae sini niya.
0: Tol.
2: Walang paglalagyan ng sakit, tol. Utol, mahal kita, mahal na mahal kita, napakasakit, mahal kong magulang. Biskan ano kapaya sa tanaw sang iya tanan, but siguro there's something
0: may ara siya
2: bigay. Oh, nga kinaiya nga lain niya pananaw sa iban. Pero hindi ka nagkulang nga utod sa akon. But siguro may problema man siya sa iban, pero plangga ini ang utod niya.
0: Oh, the provider, no?
2: Plangga ta ka kayo. Amo nang hambal sa utod niya kay K5 Eric, no?
0: Ano ni siya man?
2: Tiyan mo nito video, basi makapangusisa ka nis barangay sa record niya, kag sa iya pamilya, kag K5 Obre, para makilalagin siya. Kaya hindi siya pagpatsyon kung ay dalawang motibo sa likod eh.
0: Kag ti kung duha kabilog, 9mm, ang akong tanaw ganiho do, kuha ng igo siya do, likod ganiho, kay huwag man ang tubang eh.
2: Basi ka talikod siya?
0: Oo, oh, huwag man entry sa tubang, kag ang dugo, arap man lang sa iyang liog. So, what could have been the motive of nga ang agintiro siya? In broad daylight, ha? In broad daylight pa, untong adlaw. Between 12:30 to 1 o'clock. So, in broad daylight, siya gintiro. K5 Obre.
1: Five Elgin, K5 Eric. Tingwa unta, subong adlaw, nga makuha ang parte ya, ang bahin sang pamilya, kag especially ang investigation na sang kapulisan kay K5 Elgin, kay K5 Eric. Kag sa karon, mayara ang mayara na baton sa piyak na bahin kay K5 Elgin, kay K5 Eric, balita diri sa Kabanchalan City. Sa karon, ang Talabangi National High School wala sa klase bangod may nakabaton iri sa shooting threat man kagabi kay K5 Elgin, kay K5 Eric. Kag sa karon, iga follow up ni sang aton na patrol.
0: Ang anong eskwelahan, Obre?
1: National High School.
0: Come again? Anong liwat?
1: Talubangi National
0: High School. Okay. Talubangi. Lapit lang na sa aton man. Sa Kabangkalan mismo. Yes. Hindi ko siya ako. Usin mga tret-tret daw.
1: Madamo naman sa kapulisan sa palibot sa eskulahan kaga sa dira. Kilid lang siya sa highway kay K5 Belgium.
0: Yes.
2: Agya utod, agya pamilya, listener gis ang K5. Kaya nga, tanan niya share sa utod niya. Puro K5 doon si P.M. Kabangkalan.
0: Ang utod dyan?
2: Una nga babla tol-tol. No? So basi pwede niyo na siya makantuan doon sa lugar, ano?
1: Ang iya sinang utod kay K5L dyan ay nangga post, ara na siya sa Palawan.
2: At alam ba yung mga recoveries, gibang hindi pwede ma-debolds for security purposes? Sige, break ni Chidianta, no? May ibang nga mga recoveries ka nakita abis sa iya. So but sige na siya, basi bla may si Hanay naman na tabo.
1: Posible ka K5L dyan kay K5 Eric.
0: Okay.
1: Takarot ang panaysayon o kung investigation pagid sa kapulisan kung ano ang latest nilang update kay K5 Elgin, kay K5 Eric bahin sa pagpanlutang patay sa isang lalaki diri sa syudad sa Himamaylan.
2: Okay. Uy, grabe. Ano may threat man niyo? Ano niyo mga pagpamahog?
0: Sa Talubangi National High School, amunang away klase subong?
2: Kay Bangod, ay pakita lang threat.
0: Oh.
2: Kaya umandam ka mo buwas ha? Sadya gini para sa inyo, pang tiroho namon sa ulo mga maestro kag mistra.
0: Oh,
2: delikado ni. Timing gini nga flag ceremony. Sino

0: lain reputasyon. Siya gidna, umandam lang ka mo tanana, kay makaon ka mo bala. Bo, grabe kisog. Sadya gidi boss. Dapat ma-identify tadi kay nga, ining tuntong isog ni, gapago man. Gagamit man siya sang fake account kay Pablo Bray.
1: Nga, damo na. Damo ka usan.
2: Amo gari ka kay Fabel, dyan ka kay Faberi, kay gin cancel sang Talubangi National High School, ang ilang nga klase, subunga adlaw, bangon kagapit nila na batunan. Gin pa.
1: Okay.
2: Sa karot, ginasecure naman sang Kabankalan ko po ng City Police Station ang area, kag ang eskulahan mismo para sa seguridad man sang eskulahan.
0: Sige. Salamat, Kiki Pebobray.
2: Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros Occidental ni Secretary K5 RB Suspenio para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Eman Mumbai, abon ang pangalan sang napatay. Actually, may bantong nga mga bagay nga na-recover kay Pebereka. For reasons ka dapat tutukan. Actually, ang gagawa din.
1: Matik-off ang investigasyon.
0: Oo, may investigasyon. May ara naman na.
1: Silent talang.
0: Silent kay Banti. Hindi man kinanglan. Tarang di balls. Importante, hustisya. Gyapon na ito. Hindi nga bottom line mo.
1: Kagawa, ting untong adlaw. 9M.
0: Inibot si ganun niya. Big time yung nagtira sa iya.
1: Kag. Nga ang kundi ang lugar along the highway national nga dito siya sa sunod-sunod nga bahin.
0: Basi dito ang transaksyon.
1: Oo.
0: May kwarta siya mo.
1: May kwarta siya. So nga ang ato sa sulod. Kay kung gintira ka ginsundan ka, kundi sa highway.
0: Correct.
1: Nga ang dito sa ginatawag na nang
0: hindi yan nga gintayaan siya nga ginambalan nga liko.
1: Oh, dira ka? Oh, nga dito ta sa sulod.
0: Pag dito na binosangan na lang siya.
1: Kag talikod. Oh, kag 9mm humok eh. So amo ni mga kay medyo may pagkakwan eh, may pagka jutay nga misteryoso, mabalaan ni sa lakad sang investigasyon kay paglabay kagapon sang aton nga mga sang bana ni Ma'am Imalin ko dubabla paglabay ni kingala siya jutay pa lang tawo paglili ya oy nga may gintiro amo to nagpabalo siya dayon
0: i-check ta naman si Kipab Carla no development sa saning gintiro kagabi halin sa Imamaylan kantuan ta may gintiro man sa barangay 28 do medyo kung sa kwan pa mariit ang tiyempo to subong kagipay biyari kao. Amo na gani nga ti. Para hindi ka nervous on DTX pa man din tanay bla. Para ti sa blood pressure hindi magsaka gulpi. Mga mo ni klase barita. Kag tapos ang sugar level mo do natural lang. Level na level kag normal. And by the way, congratulations sa K5 News FM San Jose Antique sa ila 11th anniversary celebration sa karon gid nga adlaw. Tiyato dito, nag-aubuylog ang aton si Presidente, CEO Dr. Emil Oy. Congratulations sa ila sinistation manager, Sir Arjan Del Coro. Now, okay this time. I-check ta si K-Pab Carla. Anong development si Rining Biktima sa pagkatiro? Anong status ni Biktima? K-Pab Carla, good morning.
3: Yes, K-K-Pab Aljan, K-K-Pab Eric, good morning. Ari, kita din subong sa isa ng isa ka shooting incident kagabi. K-K-Pab Aljan, K-K-Pab Eric, kung sa rin pinasun, ato si itong informasyon na nagikan kay Police Captain Peter John Ramos, Police Major Peter John Ramos sa Bacolod City Police Station 6. Pinaton akag natistable na subong ang...
0: Di natabo ang shooting incident kay K-Pab Carla. Anong exact location sina? Aras Carla, subong natabo? Yes, di na yun natabo?
3: Luzuriaga Street, Barangay 28. Luzuriaga Street, Barangay 28. Okay, so, sa kilid ang inisyal sa South Barminada.
0: Sa likod.
3: Sa may kilid, Cantino Ring Shop, inisyal.
0: Lapos na sa Barangay 30? Lapos na sa Barangay 30 to?
3: Yes, ako na. Lapos sa Barangay 30.
0: So, dira na tabo ang shooting incident. Ang biktima nga ara na kalabot kag nga da sige tiro.
1: Dindepet.
3: Yes, so si Kipa Bajan, kay Kipa Bajan, sa atong sining information kay Police Major Ramos, ang biktima isa ka caretaker, sining na building kay Kipa Bajan, kay Kipa Bajan, kag nag-pacify lang ini siya sa isa ka sinagamo diri sa nga duwaman ka renter o kung rent, nag-rent diri sa ining area.
0: Okay, siya yan na pasintan.
3: Nagtambag lang ini siya. Galing kay tungod nga may ara sa nga armas luthan kay Kipa Bajan, kay Kipa Bajan, na tiruhan gini ni siya sa abdomen ng iya sinikido.
0: Okay, tiyan.
3: At iin ni siya gininagaw dala sa ospital si Kipa Bajan, si Kipa Bajan. Kaya ang status naman sinisang suspetsado at large. So, hindi pa ini siya subong matrap sa atong sining mga kapulisan. But pero gina-prepare na Manila ang kaso. At willing magpasakas ang kaso ang biktima ka Kipa Bajan, si Kipa Bajan. So, may ari din siya pahayag na nagigan kay Police Major Peter John Ramos at ang niya pamatian.
1: Okay. Major?
0: Major, itan.
1: Sir, pambala tan si Ramos tan, tanawang tabi, ang investigasyon sa polis.
0: Okay, so pabatian na ito mga kakipa.
4: So far, ang biktima on operation sa gabi, pinamonitor ba natin siya? Pero stable naman ito, sir.
5: Okay, sir, paano ni natabogin, sir, ang shooting incident kagabi, sir, man?
4: Ang suspect, which is nga, isa pa na siya sa mga stall renter. Stall renter.
5: Okay.
4: Ang biktima man niya isa, isa man ka stall renter.
5: Okay.
4: May argument na sila. Hindi na ito niya caretaker nung palo nagpatunga. Then suddenly, nag-draw na siya sa firearms ang suspect. Kagitiro at ang victim.
5: Oh, okay. Sir, ang victim, ano ni O'Brien dira, sir, sa building?
4: Caretaker.
5: Oh, caretaker. So, kumbaga, nag-pacify lang inisaya gali. So, anong ginawa yan? Sinisang mga stall renter sa Rao?
4: Mga old radios nila.
5: So, subong, sir, ang ating isa suspect?
4: At large.
5: Wala pa ini siya subong na kitaan?
4: Wala pa.
5: Anong background si ni sir sa suspect aside sa renter siya?
1: So, good na.
4: Okay. So far, wala pa kanyang mamanugid sa iya sa background siya na, pero ginadigap na siya naman until sa ma-identify siya.
5: Mm-mm. So, sir, ang na-mention mo kaina nga may kontra-ini siyang renter man, may ego to siya, sir, or napilasan man siya sa nagluntag ng insidente?
4: Hindi siya dati makita kay after sang pagbuhat siya sa pagpaniro is naglagyas na yun.
5: Oo. Ang iyan niya, sir, nakaalitan niya rin, sir. May pilas? Wala?
4: Wala.
5: Okay. So, subong, sir, mambal naman nato niya stable na ang victim?
4: Yes, ma'am.
5: Okay. So, wala na. Wala iya sang rason niya. Natiruhan lang ginini ang victim. Din ka niliwat ang iya sininga, sir, nga ego, sir, sa victim?
4: Sa abdomen.
1: Okay, Carl?
0: Carl?
1: Diyan kita pit nga lugar na Carl sa kinatindugan mo, Carl, ang natabo ang insidente. Buhay siya audio.
0: Okay.
1: Carl, angit ka lang. Dahil lang. We're checking on your audio. Dahil lang. Ang video mo yan, steady.
3: Last ko ito,
1: Dari. Okay. Dari, you have it. Yes, go ahead.
3: Sige, sir, Dari.
1: Go ahead.
3: So sa during area, amo ni siyang store, at kito ka dyan, kito preparate, nagluta, dagi sa ka-shooting incident, kagabi, hindi dito siya guwako, hindi dito sa sulod, but for now, sirado, ini sila, wala, tatlo, gidiri ka bloke, ang sirado, kaiduan na di ka tailoring shop, ang nag-tuparay, and then may ara sa isa ka bakery. So, bakery, and ang isa ka karinderiya, ka kay Fabian, ka kay Fabian. So, sirado man, tatlo ni subong ang sirado. So, duway kita din may maanan. Pero inisyal natin kay Ina, isa magaling kay e-bike driver, ang caretaker sa sininga building, ka kay Fabian, ka kay Fabian. Ang building from here, ang mga stall, wala, haling din sa pula nga roll up, and then makanto dito sa may punta, ka kay Fabian, ka kay Fabian. Corner sa nga Lusuriaga, ka Lopez Haina Street, ka kay Fabian, ka kay
0: Sige.
3: So, as a suspect, wala pa nadakpan kag ati ang biktima, stable naman ang sininga kondisyon, nagkikipagal dyan,
1: kikipagalita. Salamat, Gino. Okay, good.
0: Salamat, Carla!
3: Yes, nagkikipagal dyan, kikipagalita, ikan rin po sa kay K5, Vincent Coralde, ini gabalita, gabilo siya yung sang DDX 400, Mike Sikas, D3 Bayo, ini si K5, Carla Dutasor, para sa kampiyon, gabalita, servisyo po, Big Company, sa Negro, sa K5, Vincent Apam.
0: Salamat, K5, Carla. Kasi mo sa report. Baka K5 ba? Hindi maripat. Subong adlaw, may libre kita nga clinic dira sa Kabangkalan, sang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center sa Aros Building.
1: Barangay 1, Texas.
0: Hasta na, karon last 3 sa Apon.
1: Yes.
0: Tendin sa Bacolodya everyday from 9 a.m. To 5 p.m. No? Adlaw na rin.
1: Ang aton nga libre nga konsultasyon, kagkabay patani nga nadunlan ang nagkawat sang rampa sang Clinica de Alternativa.
0: Yung kawat sang rampa, yung kawat kay Cargas Tricycle.
1: Cargas Tricycle, kabay pa nga tani nga madunlan, to iuli na lang ito, maluoy ka, ang iba nga
0: sigur. Kilala naman siya, kung nakusin mo, balik mo na.
1: Ibalik mo lang ito, ya. No?
0: Kilala ka man, nabala naman ito kung din mo gindala. So, ibalik na lang. Okay, kinasama
1: na.
0: Dulolad na. So, mga K-5, thank you so much. Ang aton mga kauturan, nag-upod sa mga material, ginapabalot talaga, nagsugod ng pang ni Alex Yala.
1: Gusto ko magkita itsura ni Benchits ka na gina...
0: Alam si Karuna, pari na tanong may live na niyo, para mo na karoon on the break. Sa ato ka bakuto na mong laigaya mo ni, ang tao nga pangabuhi is illegal ng aktibidad. Kagang imo ginaubra nga katuntuhan, at the end of the day, mabalik na sa imo tanan. Subong palang untati na, samtang hindi pa ulihi ang tanan. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman, Reynel Alcantara, atong technical partner, Renata Jim Sarmiento, with our CEO and President, Dr. Ramil Ui. Upo na atong tatlo ka mga station managers, Rods Palma, Jean Chatita, and Colleen Manzanares Cubia. Ako si K5, Elgin Castano.
1: O naman si K5, Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
6: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
7: T3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag T3 Payo ka ang T3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Payo. T3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag T3 Payo ka abyan, ang Loric kag Monolaurine sa T3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lamang.

0: Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamayo, sang Diyos mangin ara sa atong tanan. Oras bong, alas 9:05. Kag-istoryante dre, sa informasyon sa ikayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga dapat naton i-adhere, kag aton dapat nga tumanon adlaw-adlaw para kita maging healthy. Na maayo nga tulog, exercise, healthy foods, kag iban pa. Pero istoryanta karon ha, about sa benefits sang tubig sa aton nga lawas. Upod naton sa aton nga programa, Sir si Brad Paul, kag si Sir Kevin. Na ako naman si Engineer Ronnie Albao. Mayong aga sa tanan, kag before anything else, gusto ko lang agdaon kamo nga mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton Klinika DTX 500. Amoni nga suplemento nga sa diin makahatag sa aton ayuda nga maging healthy ang aton nga mga cellula. Of course, mighty C ang alkaline nga vitamin C, amoni ang super nga vitamina kinanglanon gid naton sa matag adlaw. Of course, ang D3 Bio kag Klinika Sport Biotics. Sa aton mga partners, ari na, no? Nag-aso-aso. Sir Jean Paul Generoso mag-explicar about sa mga benefits sang tubig. Hindi niya ahaw nga tubig, kundi mga kaiwan nga mahatag sang tubig. Sir GP, mayong nga aga.
2: Malipatan mo naman nga Paul na ko. Balik ka naman sa GP.
1: Ah, Jean Paul! Brad Paul!
2: Oh. Good morning sa aton nga mga suki nga tigpalamati sining programa impormasyon sa ikayang lawas. Turihan ta subong ano bala ining mahatag nga benepisyo sang tubig. Hindi ba ha?
1: Hindi kay flood
2: tubig yang gininom ta sa lawas.
1: Hindi kay flood control.
2: Hindi flood sa Lacson. Tubig yang nga maginainom ta, anong benepisyo nga mahatag sini sa lawas ta?
1: Uh-huh.
2: Ano kadamuon nga tubig ang aton nga kinanglanon? Kag ini bala nga kun mag 2 liters per day ka dapat pag inom mo tagtunga sa litro dayon o oh, ano ang ideal nga pag inom sang tubig?
1: Amo na ambal sa iba nya dahan-dahan na lang. Yes. Oo, amo na ambal sang uyab.
2: Nami man ang fast pro kisa mas okay ang slow. Sige. So ina ang aton nga mangin topiko. Good morning Sir Kevin.
3: Good morning Sir JP. Good morning engineer no. Kag sa mga suki naton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners naton. K5 solid supporters naton no nga padayon nagapamatik nagasuporta sa aton. Kasi syempre dapat naka DTX 500, naka mo naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag naka Klinika Sport Biotics para nami ang estado sang inyo nga health protektado kamo sa anuman nga sahi sang balatian.
1: Okay, so diri na ta about sa tubig.
2: Dasig lang Sir Kevin kay nayaya sang vitamina sa mata nga ginindot. Anyway, sige, good morning again Sir Kevin, engineer. Now, diri kita sa question about tubig. Madamo abis ang nagahambal 10 glasses of water per day, 2 liters, 3 liters. Pero don't you know, engineer, there is a, di man siling exact formula, pero estimated formula.
1: Okay.
2: Para mabalaan mo what is the appropriate gidya nga tubig kadamuon para sa imo.
1: Okay.
2: Kung ubis ka kag dako-dako kay engineer, kulangon yung 2 liters lang.
1: Correct. Oh.
2: More body mass, more fluids ang kinanglanon.
1: Okay.
2: Kung iwang ka man daya karon niya, sobra-sobra naman ako ng 3 liters sa imo.
1: Uh-huh.
2: Oo, di ba lang? Mas strain man ang kidney.
1: Kag kung may mga strenuous nga exercise kay gidabi, di ba yung Sir Kevin, grabe na nga pa balas mo.
2: May water retention.
3: May water intoxication. No? Intoxication. Pag ginatawag, no, Sir JP, engineer. Kung syempre, hindi lang man kay body mass or
2: activity pa.
3: Ang, ano ang imo pag-in activity no, ka-contribute sina sa imo nga the more nga requires ang body water ang imo nga lawas no. Kay example isa ka ang imo lawas do sa lakyan the more kadaga puga sang gasolina the more na siya gakaon sang gasolina man. So
1: correct.
3: Same goes ginauhaw ikaw dason engineer no.
1: Correct.
3: Lamo na sa sa ang water no kinanglan man ni siya sa pagproseso sang aton nga lawas especially sa aton nga metabolism.
2: Mm. Sige. Now let's talk about water. yung aga sa amon nga Vice President for Operations Sir Eljan Castaño, si Kuya Eljan. Now may arakit na competition in general. Na siling diri that for every body weight nga in kilograms ha.
1: Uh-huh.
2: In kilogram. For every kilogram sang imong nga weight, it times mo lang 35
1: ml. Mm, like ikaw 60 ka, 60 kilogram.
2: Ka. Nasa 78 ko.
1: Ah, 78 ka galing.
2: Nagwan ko subong ga bulking up ko.
1: Okay.
2: So 78 ko subong, times partly fat, partly muscles. Now, mag 78 ko engineer, ara ko sa 2.750.
1: Oh,
2: nasa 2 liters and 3/4.
1: Okay, okay.
2: 2 liters and 3/4. Now, kanta ka example, typical nga weight ng tao nga Filipino is around 70 kilogram.
1: Correct.
2: Times 35, no, is 2 liters and 450 ml.
1: Okay.
2: I-shortcut na lang, imunta lang para hapos.
1: 2.5.
2: Tunga.
1: 2.5.
2: Oh, 2 ka litro kag tunga. Now, amon yang imo nga kinanglanon. May kinatawag kita nga hourly resting formula. Kaya hindi na pwede, engineer, nga mainom kay isang litro.
1: Okay, oo.
2: Hindi pwede. Dapat yung gina-apportion mo na. So, ang kinatawag na engineer, i-divide, i-determine mo anay, imo nga weight. Ikaduwa, but before that, dapat mag-inom ka DTX na padalundanan mo ganyan tubig.
1: Correct.
2: Part na dala na natin sa pag-inom mo sa DTX 500 para maging healthy ka.
1: Pero yun ang mga ginamugmug yan, hindi na dapat unlon.
2: Hindi eh.
1: Hindi ah, okay.
2: Pero tangan mo mag-inom ka, i-count mo na to ah. Ang pag-inom mo sa may TC kag DTX para healthy ka everyday, i-count mo na to ang isa ka baso mo to. Now, Ari, i-calculate mo ikaduwa, after sang imok timbang, i-calculate mo man kung i-determine mo pila ka oras kada adlaw ka nga bugtaw.
1: Okay.
2: Butang tabi 8 hours ka lang yung tulog. So may remainder ka nga 16 hours.
1: 16 hours.
2: Nga awake ka.
1: Okay.
2: Hindi mo na to pag sumahon ng 8 hours, kitulog ka na iya.
1: Aha.
2: So ang imong butang tabi 2.5 liters ang imong desired kay 70 kilogram ka.
1: Aha.
2: I-divide mo na sa 16 hours nga gabugtaw ka. So most likely ang imo sina nga per hour ara lang na sa 153 ml. Or butang ta mga 3/4 ang baso.
1: Okay.
2: Kada oras.
1: Kada oras.
2: Oo.
1: Uh-huh.
2: Kada oras. Kita ka engineer nga mag-inom ka dugay-dugay ihi kay sobra ka damo. Isa sa platandaan ba engineer nga ang imo yuri nga nasubrahan ka. No? Nasubrahan ka sa tubig. Because ang imo nga urine puti-puti.
1: Mm-hmm.
3: Clear
2: ka ayo. Dapat medyo yellowish lang gamay. Your kidney can only process 800 to 1000
1: liters
2: per hour.
1: Okay.
2: 1 liter 800 to 1 liter per hour lang ang iya nga makaya i-process.
1: Aha. Uh-huh.
2: Nag-inom ka na yung karong dumudamo, yung kidney mo mas strain.
1: Okay.
2: Kag hindi lamang ihi ng magwa, hindi lamang tubig, dala na nadagi mo electrolytes ni Sir Kevin.
1: Mm.
2: Magka electrolyte imbalance kaya ginawas out mo to.
1: Mm-hmm.
2: Kunting ihi. That's why engineer ginalimit ta. Ara ka lang sa 3/4 baso, 3/4 ang baso every hour. Amo na lang na imo ah sa oras nga gabugtaw ka. Now ari pa.
1: Pero ako sir GP, nag-inom ko ya tubig kung makabugtaw kong gabi vlog, inom ko ya tubig.
2: Ako kung batasan, bisan palimpas ang sa Amerika, ako sa una.
1: Tugnaw to yan, tugnaw to yung imo to yan. Di man na.
2: Hindi, no. Mainom ko.
1: Before matulog?
2: 30 minutes. No, 30 minutes before sleeping.
1: Okay.
2: Mainom ko na. Kay enough naman na siyang ipagwa ko na, iihi ko na.
1: Saga na?
2: Hindi. Before matulog, tapos matulog ko, 9. 8:30, mainom ko, 3/4 sa baso, or isa ka baso.
1: Okay.
2: Before ko magtulog, mangihi ko na.
1: Okay.
2: Para nga empty bladder.
1: Okay.
2: Because when you sleep, importante nga hindi ka madisturbo.
1: Correct.
2: Ang kaiyon ka, meaning full bladder ka, makaisturbo na sa imo sleeping, quality sleep. Kaya ang goal ta, we can have dapat quality sleep for 8 hours.
1: Mm-hmm.
2: So pag 30 minutes before sleeping, mainom ko tubig, isak baso, before magsaka sa bed, mangihi na ko na.
1: Okay.
2: Rikta-rikta na ko na bilog.
1: Basta sa aga?
2: Basta sa aga, wala na ko na ihi. Nan. Pero kung mainom ka before magtulog, especially may bladder, may half or may unod ang bladder mo to, bapagtawon niya guna 2 hours, 3 hours after, kay mangihi ka. Kung wala ka man nag-inom before ka magtulog, sige kaya blue, bugtaw, ihi. Ti, kwan na yan? Nang sign isang diabetes?
1: Sign na isang diabetes? Irregular na irregular.
2: Oo, polyuria na na iyan nga sagi, kaya bugtaw. No? Natremia. Ano ganyan si Kevin man?
3: Natremia.
2: Oo, natremia.
3: Hyponatremia.
2: Hyponatremia.
3: Kung lubo ng sodium si mga...
2: Nan, kaya sige mo to kaihi. Now, so engineer, amo lang na ang simple. Now, pero sa amo ni Sir Kevin nga exercise, we add up another 500 ml per hour. Kung ga-exercise kami. So example, ang amon inom ni Sir Kevin abi na sa 2.5 liters. Kung mag-gym kami, mabalon kami na isa ka 500 ml nga tubig. Kaya takos na imo isa ka butilya blang
1: litro.
2: Ubusan na in 1 hour mga gym. Kay but silingon, well hydrated ka sa during ga-gym ka. So importante sa tanan, aside sa water nga matag sa aton ang mga benefits, sa Wednesday, we'll discuss the benefits of water. So, Bong, what is the proper timing? Tag, ano kadamo ng water ang aton nga gi-discuss? By Wednesday, we'll discuss ano ang benepisyo sini kung sige na tainom. Because may D3 bio pa si Sir Kevin. So, nga aton lang amuni. While you are particular with your water, hindi lamang water ang makapahilty sa imo. You still have oxidative stress nga dapat ikumbat. Nga hindi niya masarangan dulaon sa water. You need antioxidant, engineer. Antioxidant supplementation like DTX 500 plus water nga insakto nga pag-inom, healthy ka, engineer. Healthy si kidney, healthy si atay, healthy individual ka. If you have DTX 500 and Mighty C incorporated sa imo daily ka diet plus your water. Kasi bong, nagakulo coffee with the DTX coffee mix, namit-namit ka sa bowl nga kape.
1: So, sigurado may tubig na. Of course.
2: Yes, but we do not usually count liquids nga hindi siya pure water. Ang soft drinks hindi mo pag i-count as your water. Kay ang soft drinks siya may upod niya ng mga chemicals.
1: Correct.
2: Pang may caffeine, may sugar. Pure water ang inistoryahan ta. Clear and drinkable pure water. Sige, I'll go ahead na. Let's go sa talk ni Doc with Sir Kevin.
1: Sige, Sir Kevin. Mayong aga sa imo liwat.
3: Thank you, Sir JP. Thank you, Engineer. Thank you. Sa aton D3 Bio Health Talk, no, ang aton pag-istoryahan. Siyempre, na-istoryahan ta na ni sa DTX 500 Health Alert sang una, Engineer. No, sa D3 Bio naman, istoryahan ta naman, no, ang chronological order, chronological aging versus biological aging. So, ano iniblang chronological aging kag... biological aging. So,
1: kung edad kaya numeric, gataas yung edad, that is chronological.
3: Kung ano kakadugay na diri engineer sa ano na, sa kalibutan, that's your chronological aging. So, let's say, by example, 40 years old ka na, no, nag-birthday ka kagapon, and it's your 40th birthday, amo nang imo nga chronological birthday, no? So, amo na siya.
1: So, 40, ang 40.
3: Oo, amo nang ga-reflect kung ano ka nakadugay, nagakabuhi sa sininga kalibutan. Pero okay, ang aton naman niyang mga pagatutukan, engineer, amo ning biological age, no? Ang biological aging nga ginatawag. Kay, it doesn't mean nga 40 years old ka, pero ang imulawas can function just like as the 40 years old.
1: Aha. No?
3: Kay, matag ko isa ka scenario, engineer, no? So, isa ka person A, no? Person A, tawagan sa si person A. Or si Juan,
1: okay,
3: 40 years old.
1: Okay.
3: Si Pedro, 40 years old man.
1: Aha.
3: Galing kay si Juan, bisyuhan.
1: Aha.
3: No? Palakaon fast food. Tambok si Juan. Si Pedro, healthy. Palakaon utan, prutas, gainom D3 Bio, gainom DTX, Mighty C.
1: Okay, okay.
3: No? Ga-exercise pa. So, ini sila, si Juan kag si Pedro, nagpanghakwat sila sang mga gamit sa ila balay, no? Kay masaylo sila kuno balay, engineer.
1: Okay.
3: Si Pedro, wala pa yung ginahapo, pero si Juan, monoblock pa lang yung ginakwat, ginhapo na siya. So, amo na ang difference, engineer. So, dira na nagasulod ang ginatawag nga biological aging. So, paano bala mabuligan ni D3 Bio ang isa ka tawo nga nagaedad, engineer, no? Or nagatigulang. Kaya ang pagtigulang, hindi taman ni malikawan, engineer. No, ang ang chronological aging hindi naton malikawan, pero hindi man naton mapahinay.
1: Uh-huh.
3: Okay, kada tuig a birthday kita, pero ang biological aging engineer pwede naton mapahinay. No, let's say biya 40 years old kada pero imo function sang imong lawas do ka 30 years old.
1: Di amo nang mga ideal gidya ka mga maayo yang health ya Sir Kevin.
3: So amo na engineer no ang isa sa ka mga scenario para maintindihan naton kung ano bala ang chronological age kag biological age. In short, ang chronological age number.
1: Uh-huh.
3: Ang biological age ang imo performance.
1: Ang quality, no? Quality yes. Sang imong lawas.
3: So, paminsaron ta engineer no, paano bala naton matap na or mapunggan ang biological aging? So hindi na naton mapunggan. Pero pwede naton mapabata.
1: Uh-huh.
3: Ang naton nga biological age no. Paano? Syempre kinanglan responsable kita sa aton nga pag-alaga sa aton nga lawas.
1: Healthy lifestyle man kag mga pagkaon nga healthy.
3: Yes, engineer no, it doesn't mean nga butang ta 50 years old ka na da kag bag-o ka pa lang nagsugod inom D3 Bayum or DTX 500 magahubin ka na. No, it's not like that. It's a pattern no, lalo na sa pag-alaga sang imong health. Kag syempre kinanglan mo may ara ka physical activity.
1: Mm-hmm.
3: Pwede ka ka walking no sa mga may edad da. Pwede gid ka mo kasugod walking kada aga or kung kaya nyo mag hakwat no, mag exercise, pwede gid ka mo ka exercise. Kag ikaduwa engineer ang diet no, sumiara kita ginatawag nga hambal nila kuno engineer pagkabati mo gani sang ano ni cheese curls.
1: Mm-hmm.
3: Anong gasulod sa pinsar mo?
1: Di mga junk foods.
3: Diba? Junk foods, unhealthy.
1: Uh-huh.
3: Pero in a, ano ni, in a fair judgment, wala sang pagkaon nga unhealthy. May ara lang gidya pagkaon nga nutrient dense kag
1: no nutrients at all
3: engineer. No? So, muna mga junk foods. So, no nutrients. Meaning, nga pagkaon mo sang cheese curl, ikaisa ka lang nagkaon na, it doesn't mean nga unhealthy na siya.
1: Uh-huh.
3: It's the pattern. Kung adlaw-adlaw kagakaon cheese curl,
1: uh-huh,
3: amo na nagapa-unhealthy sa cheese curl engineer.
1: Okay, okay.
3: So, amo na siya.
1: Understand.
3: So, it's the pattern engineer, no? So, gasulod ang importansya sang diet engineer para ma-reverse naton ang aton nga biological aging. Ikaduwa, sleep engineer, no? Kaya ang pagtulog, amo ning recovery sang aton lawas every day. Ginaabusaran ta, ginagamit ang aton lawas, no? Aton gani sa lakyan, ginagarahe naton sa gabi para lang
1: makapaway ba ni?
3: Makapaway. How much more ang aton lawas kung ginagaan mo importansya ang pag-exercise, ang pagkaon sang balancing a diet, mas tagaan mo importansya ang pagpahuway, no? 5 times mo tagaan importansya ang pagpahuway, engineer, kag ika-apat, engineer, no? Ang stress. No, dapat kabalo kita mag-manage ang atong stress. Syempre sa tiun subong no, sa kalibutan tungod sang kasakuon no o kadamuon sang responsibilidad, kamahal sang balaklon, gadamo ang atong stress, pero kinanglan naton mag-set sang bag-o nga mindset para ma-manage naton ang atong stress. Kasi syempre ang pag-exercise makabuli gina sinyo sa pag-manage sang inyong nga stress. Kag syempre engineer paglikaw sa mga bisyo, kaangis ang pagpanigarilyo, kag pag-inom sa mga makaulubog nga ilim nun, kag syempre yung mga exposure pag naton sa environmental factors, isa na sila sa naga pataas ang naton biological aging. So ina sila, kinanglan na sila naton i-manage through our healthy habits, no?
1: Mm-hmm.
3: Because magambal ta habits, it's also a pattern healthy actions like
1: regular operation sa lawas mo.
3: Yes, engineer, hindi lang na siya kay one time payment nga pagbayad mo or pag-ubra mo, ikaisa okay na.
1: Uh-huh.
3: Nga magiging healthy ka na kay nag-jogging ka lang sininga aga, tapos pagkabuwas wala ka na, naguntat ka na jogging,
1: uh-huh,
3: naguntat ka na exercise, hindi na siya muna ga-work, no? So ang goal diri, engineer, is suportahan ang inyong lawas samtang nagataas ang inyong edad, no? So in short, gaan naton kabuhi ang inyong mga lawas even though ang aton nga edad is tigulang na. So diri na nagasulod engineer si D3 Bio. No, kay ginambal na naton gina kinanglan nila mag-exercise. Kinanglan nila magkaon sang balancing nga pagkaon, kinanglan nila sang sakto nga pauway engineer. So makabulig si D3 Bio sa mga tawo nga nagakinanglan sang vitamin D, kay ang tigulang engineer dako nila demand sa vitamin D. Kag ang vitamin D ara sa D3 Bio nga ginupdan sang extra virgin coconut oil. Kag nga aginupdan ini naton engineer sang extra virgin coconut oil ang aton vitamin D sa aton nga D3 Bio. Kaya ang vitamin D is a fat soluble vitamin. In short, maabsorb na siya sa aton lawas nga kinanglanon sang fat. So ginparisan ina naton sa formula sang D3 Bio sang extra virgin coconut oil, which is a healthy fat, engineer, no? So hindi tanan nga fat malain, hindi makapatambok, no? So ang iba nga fat makabulig ina para sa metabolismo sang aton lawas, sa pag-utilize sang aton lawas sa mga fat soluble vitamins, kag at the same time sa pag-govern sang aton nga mga hormones nga ginatawag, engineer. So ang vitamin D nagabulig ini siya sa pag-absorb sang calcium para sa normal bone health sang aton nga lawas. So diba kung mga may edad na taga, galuya aton bones, no? Kay samtang kaedad kita, engineer, nagataas ang ginatawag nga bone loss or ginatawag nga osteopenia.
1: So mga requirement taga, dako man kinanglanon ta?
3: Yes, engineer. That's why kinanglan aton mag-supplemento sang D3 Bio, ilabi na kung kita nagaedad 40 up, engineer, no? Kag, nga nagamatter gid ini, nga importante gid ang pag-alaga naton sa aton biological order, engineer. Let's say, ara simutanan nga manggad, engineer.
1: Mm-hmm.
3: Tapos retired ka na, ara na simutanan nga
1: oras.
3: Pero wala ka na sang lawas nga makasuporta para makalagaw-lagaw or enjoy yon imo manggad.
1: So hindi ka man happy, no?
3: So ano na siya, engineer?
1: Dapat samtang medyo may energy pa, so, may kwarta.
3: Amo na sang punto ko, engineer, nga samtang nang samtang temprano pa, no? Alagaan niyo ninyo lawas. Kag syempre ang tagaanta importansya ang pagsapak sa ginatawag naton nga biological age naton, no? So dapat aton lawas yahubin japon ang performance or capable magsuporta sa aton nga gawi samtang kita nagaedad, engineer, no? Kay storya gani ni Doc Ramil sa kon, engineer, sangga gym siya kuno sa Palawan, may nakasabay siya nga 85 years old sa gym pa. And gakwat pagi di engineer bugat, so mo nang naka-inspire kay Doc nga ipursue niya ang ginatawag nga fitness journey niya, engineer. So diri na ta, na-maintain na nato ng strong bones kay inom kita sang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3. Kag syempre, ang vitamin D3 is also an anti-aging vitamin, engineer. Kag, di ta malipat, ang pinaka-importante gid sa tanan sa D3 Bio is ang extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, amuni siya ang superstar sa D3 Bio. Kaya gina, proteksyonan niya ang aton lawas against mga microbes, no? Nga, pwede maka-atake sa aton kung kita mahina na to, kung kita gatigulang. Kaya aton yung immune system, engineer, galuya man kung kita gatigulang mo.
1: Oo.
3: So kinanglan ta man dugang nga suporta kag ina, iatag ina sa aton sang D3 Bio. Kay may ara siya sang extra virgin coconut oil nga may ara sang MCTs nga ginakabig nga potent antimicrobial agent nga nagapabakod sa aton immune system. Kag syempre, engineer, hindi lang amo na kay ang D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nagabulig gid sa pag or ginapabaskog pagid ang epekto sang vitamin D3 sa aton lawas. So kung gapangita ka mo vitamin D3, dire ka mo sa D3 Bio, kay may ara siya sang extra virgin coconut oil nga upod, no? No? Sa aton nga formulation. So vitamin D3 plus extra virgin coconut oil is the perfect combination sa pag alaga naton sa aton lawas, kag para ma-reverse naton ang ginatawag nga biological aging. So, ang aton diri, engineer, is sa aton nga mga suki nga tigpalamitik nga may ara na sang edad pero gusto pa mag-healthy lifestyle, hindi pa ulihi ang tanan, no? Every day you can start your day one, no? Day one sa inyong health, no? Sa pag-alaga sa inyong health. kaupod nyo ang tanan nyo suplemento sa Clinica de Alternativo, ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, kag syempre ang D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
1: Salamat, Sir Kevin, daw grabe gid. Namigid ang mga informasyon nga ginatag mo para sa internal health natin, no? Pero sa external health naman, Sir Kevin, dapat kung ang appearance na bala ka na manaya-naya, natural skin nga daw ga-bright ang atong nga skin, ga-exfoliate man ang mga dead skin natin, dapat healthy ang atong nga skin, Sir Kevin. So, ginarekomendar taman ining atong DTX Beauty Soap, Sir Kevin. Hindi lang niya pampabeauty, kundi pang healthy man sang aton nga skin, Sir Kevin. Anong madugang mo pa? Anong may ara sa aton na DTX Beauty Soap? May ara mi sa papaya, Sir Kevin, extract?
3: Yes, ang DTX Beauty Soap na ito, engineer, may ara sa papaya fruit extract nga nagahatag sang iya whitening property, no? Ginapaputi niya ang aton panit. Siyempre, ang antimicrobial property kaya, engineer, ang matawaran sa DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, at sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap nga ginatap na ang anuman nga sahi sang skin diseases, no, or ginaprevent ang anuman nga sahi sang skin diseases nga pwede mag damage sa aton nga panit. So kung gusto mo nami imukutis kag wala sang skin disease, mag DTX Beauty Soap ka.
1: Okay, partneran naman na ina, no, sang Clinica Diofresh para malikaw ang baho, Sir Kevin. Kundi tanan kita ya ginabalhas, labi na gyud kung mag-exercise kita or mag-inot na panahon, ginabalhas kita. Situate na kung balason ka, hindi manimaho ang imo balhas, labi na gyud imo ilok, Sir Kevin, kinanglan mo mag ining Clinica Diofresh para 48 hours protected ka. Hindi ka magasala-sala, Sir Kevin, niya kalait sa baho, nga palagyo ang mga kilala mo, mga friends mo, kaya nga, ang solusyon ang natabo sa imo, Sir Kevin.
3: Yes, engineer, no, sa DTA, sa Clinica Diofresh, ang Clinica Diofresh, may 48 hours of freshness. Siyempre, may pilihan sila, engineer, ang Dio Glow, no, bago nga produkto sa Clinica de Alternativo, nga nagasolusyon sa mga medyo magaloom ang kilikili, engineer.
1: Correcto. No?
3: Siyempre, nag-aatag man Japan protection against body odor. So, may ara sila pilian either sa natural nga Dio Fresh or Clinica Dio Fresh or sa Dio Glow sila, engineer, no? Nga bago nga product line sa Clinica de Alternativo. Kaginatanan, available na sa clinic, sa Clinica de Alternativo.
1: Medyo maulo-ulan, Sir Kevin. Medyo bugna ang panahon. Kinanglan to yung mga pi.
3: Ako yung kadaaga.
1: Oo, kadaaga, Sir Kevin. Magpainit-initi ako gamit ang DTX Coffee Mix. Amuna, ginabutang ko sa ulo ko, permi. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa.
3: Nagadetox ka pa. Kaya ang DTX Coffee Mix, engineer, bugana sa antioxidant. Isa sa mga component sang DTX 500 man, no, ang antioxidant nga may aras ang anti-aging property, no. Ang baltagan ni anti-aging pahubin nato natong biological age, engineer, no. So makapa at ang function sang aton lawas hubin Japan. Kag syempre ang DTX coffee mix may chia seeds nga nagatinlo sang aton nga digestive tract para ang mga undigested food particles da ma-brush pa pagwa sa aton lawas. So that's why naga-detox ka pa kung ang imo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo ya
1: double barrel?
3: Double barrel or double dose ang antioxidant, mag DTX Premium Coffee ka. Kay duwa ang antioxidant nga gindugang sa DTX Premium Coffee. May ergothione ninikag ang antioxidant sa DSE. Kag syempre ang sweetener, engineer, stevia. Ang stevia, isa ka natural sweetener. So ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis sang isa ka timplada nga kape, no, sa DTX Premium Coffee nga wala sang pagtaas sa imo blood sugar level. Kaya ang iya nga sweetener, engineer, stevia, no. So hindi ka gid mag-worry nga magtaas imo blood sugar level. So mag DTX Premium Coffee ka. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, Prebio Coffee, no. Kaya Prebio Coffee may probiotics nga nagabulig sa paghimo sa mga happy hormones sa aton tiyan para stable ang aton nga mood kag layo kita sa stress. Mag Prebio Coffee. Kag hindi nyo pagkalipatan ang Clinica Spore Biotics kung may gabutod-butod na imo tiyan, gina LBM kabala or ginadayariya or hindi ka matunawan, no, constipated ka, hindi ka kaariya, basi kulang ka lang sa probiotics or even gabalik-balik ang urinary tract infection mo, da engineer.
1: Mm-hmm.
3: Basi kulang ka lang sa probiotics. So ginapakilala namon sa inyo ang Clinicas Probiotics, no. Kaya Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo. Nga ang Clinicas Probiotics, engineer, kay sigurado sila ya nga ang probiotics nga ara sa Probiotics buhi kag mapuslan sang ilalawas. Kay in order para mapuslan sang aton lawas ang probiotics, kinanglan buhi ini nga magsulod sa aton lawas hasta makalabot sa bituka. No?
1: Ang kaya, ang mga good bacteria nag-multiply, gadamo.
3: Yes, engineer, gadamo. Kaya may iba niya probiotics nga once mabulad lang sa initan, engineer,
1: patay
3: na. So, ang base ang ginainom mo da nga probiotics, patay na, hindi na mapuslan, puro na lang tamis ang imo ginainom, no, sa imo nga probiotics. So mag-switch na kamo sa Clinicas Probiotics kag ang nami pa diri, it could prevent the development sang colorectal cancer kay ginapanubo sang probiotics ang carcinogenic agents nga ara sa aton pagkaon, no. So once pag-abot sang pagkaon sa aton nga tiyan, ginapangkaon na sang probiotics ang mga carcinogenic agents da para hindi na magsulod sa aton lawas, engineer, sa bituka pa lang naton ginapangtinloan na sang probiotics. So ina, kung adlaw-adlaw ka nagainom sang Clinicas
1: Probiotics. So malikawan ang kwan ining colon cancer, Sir Kevin. So isa pa ang ako niyang idulong sila, Sir Kevin, inibulang extend food supplement for men. Ang importante na direya para ini sa mga may edad-edad na nga mga lalaki kag babae, bisan nagambal diri nga for men, pero actually pwede man ini sa babae. Aprodisiac ini, Sir Kevin. Buti nga nun, may ara ni sa maka kag labuwas ka nga traditional ginagamit bilang aprodisiac kag sexual health. Ginabuligan,
3: Sir Kevin. Ginabuhi ang gakatulog nga dugo, engineer, tas ang extend food supplement. Kaya kung nami ang blood circulation, nami man ang pagdulong sa mga sustansya or mga nutrients sa tagsa-tagsa kaparte sang aton lawas, no, pati si Manoy, lawas, gaan gid supply sang dugo, no. Kay nami ang blood circulation kay naka-extend, plus may extra quality time ka sa imo partner kung naka-extend ka, engineer. Ilabi na gid kung pag tapos nyo extend naman news kamo sang DTX
1: at grabe pagid ang kwan blood flow
3: pion, engineer, no. Ang pressure blas ang himas, saktong-sakto gid kakas ang pagpalanakit sa imong kalawasan, plus ang nami nga aroma sang DTX liniment oil nga nagapakalma sa imo samtang ginahagod.
1: Correct. Amo nang nami daya. Ina kong isa daw ginadagat pa kabla, Sir Kevin, nami man niya simut-simutan samtang nagabiyahe ka. Namin sa kay ang pinakaimportante ang penetration bla sing init kaglamig.
3: Sakto lang gid ang init kaglamig, no, sa pag-absorb sang imo nga panit sa DTX liniment oil, no. Kay may iba niya nga balanyos nga pag pahid mo hapdi dason,
1: Aria
3: saktong-sakto ang init, sakto ang lamig sa DTX liniment oil.
1: Okay, daw ata tiyempo, Sir Kevin.
3: Yes.
1: Din sila pwede makabakala.
3: Sa ito niya mga suki nga tigpalamati, no, available ang produkto sang Klinika de Alternativo sa mga pili nga mga butika sa inyong lugar. Kag syempre, available gid niya tanan sa branch sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, maski diin kamuda. Para sa address ang amon clinics kag sa dugang impormasyon, magbisita lang kamo sa amon Facebook page, Klinika de Alternativo, or magpadala sang mensahe sa aton Facebook page kag didto kamo pamangkot sang dugang impormasyon sang aton nga mga address sang clinics nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre, engineer, sa aton nga mga suki nga tigpalamati, madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati sa aton programa impormasyon sa ikayong lawas. Diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM. Ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas Amligan, balatian likawan.
1: In behalf ni Doc Ramiloy, amon pinalangga nga siyo, wala untat yo, Sir Kevin, sa pagpinsar kung anong mahimo makabulig na kita tanan maging healthy, no. Gina-open ini permi, ina-offer ini ang informasyon sa ikayong lawas para magiyahan ang tagsa-tagsa na nagapamati. Of course, sa aton Vice President sa Operation, salamat man kag sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, nga aton mga technician dire si Sir Ethan kag si Sir Alcantara, no? Salamat sa inyo pagapod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pantulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ano, Dan?
2: Ah, tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amo na nga wala ko yaga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Manang eleksyon, formalidad na lang na iya.
1: Tuod ka, Daddy?
2: Oo, naisip ko na kung pilang mabuto sa akon.
1: Paano na, Daddy, man?
2: Pagi sa sorbe ni Bong Sansaw.
1: Basi Sansaw na yung sorbe, ya, Dad?
2: Suno sa sorbe ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kaga ako gid ko nung number one nga kagawad.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: Dog, sheep nga tanod.
1: Yes, Magdalena. Sekretarya nga kurap.
0: Ah! Aba, naghamba lang hindi kurap?
1: It's a tie, eh.
0: Kongurong, ano ba lang ginapaminsar mo, ha?
1: Madam, kukon. Nagahuna-huna ako kon ano ang palaabuton sang barangay Hulta.
0: Ha? Ano ka dalom sang pinsar mo, ha?
1: Mayo tani ko.

0: May bagong alamesa kag electric fan.
1: Hala. Abi ko daw ano na? Kay do ka seryoso sang imong panulok?
0: Madam, abi mo may nagambal sa akon nga mangita kakunos ang pwede klawaton.
1: Ti, anong sabat mo?
0: Ambal ko nga ang pwede mo lang makuha. Ballpen nga imo man mismo eh.
1: Mayo na lang kay wala kagid ba tabinas ba no?
0: Oo, kay tingkon mangawat ta, mangawat ko ba kay kun madakpan ta. Base ang magshot ko. Ang magshot ko pang una makita sa Facebook blaw.
1: Kag madalahe gid si kapitan eh no? Ano nang hambal mo nagligad nga daw na konsensya ka? Tapos subong, daw ikaw naman ang gagad sa akon nga mangawat?
0: Eh, daw nagkabala na ko, madam, ah. Sakto ka, gali, madam, no? Nga, una lang na yung makonsensya ka, pero magdugay na, gali, madula man lang, no?
1: Amo na, gani. Kaya naagyan ko naman, ha?
0: Amo na nga, samtang kabalan pa ko, tuduhan ko na pangawat, ha?
1: Hala! Agay, ah.
0: Kay basib lang mag-abot ang time nga matubuan na kuya konsensya sang konsensya, ganyan lang nga tuntuod. Hindi, na kuya ka pangawat.
1: Ay, ang konsensya ya agi lang na iya.
0: Nga man, Madam Magdalinao.
1: Wala ganin na konsensya dang magagapangawat sang minaleta? Kita pa yato niya nga sobre-sobre lang?
0: Ba, sadya-sadya, you know?

0: No, kami nga naman isang akon balayan. Kaya ako naman di isa. Klayan sa kami nga o daw na matyan. Ang mayo pa, mamati na ako sa radio. Bahala na sutab ang galawag basta malingaw ko. Are. Are na si DJ Nilo. Siya na ganyan?
1: Hello, hello, hello! I'm back again!
0: Bilangga ba nga intro ya?
1: Good morning, ladies and gentlemen! Most especially, people at the back! Let's get ready to rumble!
0: Animal! Do paawayon niyo pa kami niyao? Parayan ba, DJ Nilo?
1: Sagyapon, ako niya. This is me, DJ Nilo, sa programang Ang Tinig ng Mga Sutab, Tab, Tab, Tab, Tab.
0: Wow! Gaiko-iko ka na,
1: sa gihapon, yari naman kita sa isa ka oras nga programa. 10 minutos nga wakal, 50 minutos nga commercial.
0: Para na siya. Ginpagwaya naman ang iyapang bugas-bugas nga intro. Sadya-sadyay na o. Wow!

0: How are you, Yusuf Castre?
1: I'm fine, thank you.
0: Good. Kamusta ang mga media naton ng mga bayaran?
1: Na bayaran, ha?
0: Agoy! Amo na yan.
1: Kailapit na nga danang imong asona, Mr. President.
0: Ba?
1: Maayo na. Nga nabayaran ta na sila nga daan para magtikom ng bibig nila.
0: Sakto gina. Kay kabalo ka. Hindi ko pa sa ulado ang speech ko eh.
1: Isa na kabulan nga memorize, hindi mo pa japon sa ulo?
0: Hindi pa. Ay wala, kung muna ginapasulod sa ulo ko yan.
1: Ay, ginapasulod mo sa ulo mo yaw.
0: Ang paggamit sang kok, kukwa, kagpanipon sa mga malita.
1: Oh, Mr. President,
0: oh.
1: Basi magbulol ka naman mag-speech, ha?
0: Ah, pwede. Tama na, guru, i-pre-record.
1: Hala!
0: May kilala kong recording engineer. Tigayon mo sa ako na. Basahon ko samtang gina-record yan.
1: Kagsadiin ta na mapa-record nga recording studio, Mr. President, man.
0: Sa kampiyon nga recording studio.
1: Ay, sadiin na, Mr. President.
0: Sa K5 News FM drama recording studio.
1: Ah! Ay, dara gali. Kag sino nga aton himuon nga recording engineer?
0: Ah, ang chief technician sang SAD Radio, ah.
1: Ah, la. Mayo na siya mag-edit, how?
0: Ah. Kun pag-a-edit ng hambalan, bisan siya na lang gani mabasa. Sundo niya lang ang tingog ko.
1: Ala!
0: Amo na lang himuon ko. Tapos, malipsink na lang ko. Kung magsuma ko.
1: Ay, hindi na tani pwede, pero ti, ikaw man yung masunod kay ikaw man yung presidente eh.
0: Nana mo na iya. Wala sila may mahimo. Kay ako ang hawak ng bit.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Magka-K5!
1: May maayong balita para sa inyo! Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Indi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid nga customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sugay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.
4: Animal, simple lang pero grabe ba? Pero imuon mo para mangin milyonaryo.
5: Mangita ko na isang-isa ka milyon.
4: Ako ya Meg, handom ko ya mangin sikat ng artista.
5: Maayo gid mag-acting ah.
4: Ikaw bala Meg? Kon mangin milyonaryo ka? Anong una mo baklan?
5: Mabakal ko siyang makina nga gahimo kwarta. Para adlo-adlo, maayo mo na lang ko kwarta para mamintin kung akon pagka milyonaryo. Ikaw Meg, anong nga pelikula ang gusto mo Meg?
4: Ang pelikula nga gusto ko? Ang pelikula nga ako kontrabida. Killer ko.
5: Killer sa ano?
4: Killer sa milyonaryo.

0: Burog. May sobra ko nung solar panels nga wala nagamit.
1: Ti, madam, dinta na ibutang.
0: Ano ang una mo nga napinsaran, how?
1: Sa balay ko tani ibutang, ha?
0: Nala! Hoy! Amogid na ang hindi pwede.
1: Hindi pwede nga itakod ko sa balayaw.
0: Hindi eh.
1: Di siya dinta na dapat ibutang.
0: Dapat sa balay.
1: Balay mo?
0: Oo.
1: Bye-bye!
0: Hindi pwede, pero sa amon balaya, pwede.
1: Nga? Nga sa imo balaya, pwede ako. Sa ako niya, hindi.
0: Ay, human. Kung sa imo balay ibutang, di masalaan ka gid nga gipalapaw mo?
1: Ay. O tinga akong sa imo balaya?
0: Eh, tito, hindi pa yung mahalata eh.
1: Kaya nga, hindi mahalata ako.
0: Kiti, pwede ko na yung rason nga. Kaya ko na yung baklon. Kiti, may sweldo ko may... Ay, may sweldo ko ya?
1: Di ako ha, wala ko yung sweldo ha?
0: May ara man, pero... Hinmuno na ya kayo.
1: Kaya nga naman.
0: Kiti, dali ka man katulog sa barangay hall. Sumugod sang... Kinbayaan ka ni Maria Capra. Pupang sanagan mo to sinyo, kaya wala ka naman to ga-star.
1: Hala. Sadya-sadya, inaho.
0: Wow!

0: Palayon nun tanik pagpamati kay DJ Nilo.
1: May ara naman kita bag-o nga mga balita.
0: Tisya nga, hindi na pagpadugay eh, balita na lang.
1: O galing, nabudlayan ko siguran. Kay basi, hindi ko matapos, may malipot lang adahan nga oras ko eh.
0: Animal, naghambal ka ba tapos hindi mo malangali pagtaposo ng imobalita?
1: Malapit na lang ang barangay kag SK election. Bao, ang mga tao sang una nga wala nagapamugno, subong nagapamugno kay mapapili gali kagawa.
0: Dausto ka, dausto ka kid.
1: Ang iban naglibot-libot na sa mga purok na sanguna, panago lang sa ila sininga balay ang obra, bisan kagawad na nga daan. Pero may ara, ako sangin dorso sa inyo. Kay mahal niya ang talent fee nga bayad niya sa akon.
0: Animal, buhay-buhay ka dyang lakat ni DJ Nilo.
1: Dira sa Barangay Puso, La Castellana, may arada, nag-aarangkada, Earl John Liva. Ato na, ha?
0: Pauba! Animal, dako ginigurong bayad siya ni Earl John Liva sa Barangay Puso, La Castellana.
1: Sa mga gusto da nga magpa-promote, message nyo lang, ha? Kay sa 10 minutos, kung awakal, dalunta ka mo. Da sa pag-indorso, wala niya sang bulo balita. Buhay-buhay na lang niya, ah.
0: Hala! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Monsoon napakitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 10:12 na sang aga. Oras ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.

0: Bueno mga bian, isa na naman kamayadayad nga agas sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpanumbalik diri sa aton programa Bombahan na Isa Norte. Dokasan o lang mga ka K5. Nagligad Lunes lang to, subong Lunes na naman. Today is Marvin Agustin. August 10 kita mga ka K5. Lunes nga Lunes, ikaduwang adlaw. Sining simana because the first day mga ka K5 is Sunday. Amo na kong kay isabla mga ka K5 ginalimbungan kita. Kaya binato ng unang adlaw, Lunes, no? Not Monday is the first day of the week, but Sunday is the first day of the week according to the Bible. Nag even i-search na sa inyong mga Webster Dictionary da or even sa mga Google. Ay hambalon kamo sa Google mga K5, even sa inyong mga kalendaryo da, the first day of the week is the Sunday and the second day of the week is Monday. That is why makasiling kita mga K5, unang adlaw subong sa pagpasimpalad na naman naton diri sa aton palatuntunan Bombahan na Isa Norte. Sige, anong aton yung mga balita dugay-dugay nga pagatutukan? By the way, malambutan kita sa aton nagabagusbos, nagabagunos nga signal dira iya sa may syudad sang San Carlos, Banua sang Calatrava, Toboso, Minapasok, Don Salvador Benedicto. Lambot man kita mga K5 sa Banua sang Calatrava, syudad sang Escalante. Nagabaskog kita mga K5, mas baskog kag tunog dira sa may syudad sang Sagay. Tungod yara dira ang aton nga main office sa K5 Juice FM Sagay. Yara namtang sa Poblasyon 1, Sagay City. Kag siyempre mabatian man kita, pinaagi naman sa aton nga mga official Facebook pages. Malambot man kita sa aton nagabagusbos ga signal via 89.7 sa mga kabukiran sa syudad sang Cadiz. Maga arangkada, maga pasimpalan, maga presentar na naman sa inyo ang inyo palatuntunan Bombahan na Isa Norte. Lastar tuto kamo kay kita ang bahala sa inyo sa mga balita nga ato natipon diri sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Ininyo kubos nga alagad ang inyo, alagad nga mahilig magpaubos kay ang ubos ara ng namit. Anong aton yung mga balita nga pagatutukan mga K5? Ah? Sa aton na nga mga headliners, sa aton mga pangulong dinalan. Pulis nga na destino sa Cadiz istoryahanta ang masubo nga balita pagkatapos nga luwason kuntani ang kaupod sini apang sa masubo nga palad ining pulis nga luyag kuntani magluwas sa iya mga kaupod, siya ang nadimalasan kag nalumos patay. Isa ini kabaganihan nga pagpakita sang nasambit nga pulis mga ka K5 nga nadistino diri sa syudad sang Cadiz. Mas ginluwas niya, gintaya niyang iya kabuhi, agud nga luwason ang mga kaupod sini nga naga seaborne patrol monitoring. Tutukan taman nga balita mga ka K5 o gwardiya sa ospital diri sa Cadiz. Dakop sa gun by bust operation, droga kag armas na kuha sa iya. Amo na ni bala mga ka K5, no? Lain gid gali, no? Ang sadsaran mga ka K5, kon ikaw may pagkahadlok sa Ginoo, ikaw ginpadako sang imo mga ginikanan, ginpadako ka nga may kahadlok sa Dios sa imo pagtubo mga kauturan, you will be afraid to engage sa mga illegal mga ka K5. May kulba ka, ha? May konsensya ka mga ka K5 nga never ever try nga magsunod sining mga illegal nga mga pagkabutang. No, kun ginpadako ka gali sang imo ginikanan, kun ginpadako ka sang maayo nga pamatasan, ginpadako ka sa maayong pundasyon kag sadsaran, may nadlukon ka sa mga butang kaangay sang paghimo sang ilegal mga kauturan mga ka K5 sang kun makabot ng tion nga hamtong kana. Yari ining mga kauturan naton makasiling ta kun kay isa nga kapit sa patalim. Yes, reason kapit sa patalim, but after all mga ka K5, kun ang imo pundasyon May kahadlok ikaw sa Diyos. May kahadlok ikaw sa imo isig kapareho kag nagarespetar ikaw. You will never join or you will never enter in such illegal business, mga kakifa. O galing may ara gid man kitay nga mga may ara gid man kitay abi nga mga kauturan nga daw mga halang ng bituka. Oh, makatulog sila guro during gabi, makatulog sila guro nga may gintapakan sila nga kinamatarong sang tawo. Makatulog sila guro yang nga naga-engage sila sa illegal. No, daw ano. Pero kung ikaw nga tawo ka, you are sensitive in terms of emotional aspect. Hindi ka di pwede sa mga illegal di. Kaya nga nervyoson ka. Either ma-depress ka, hindi ka katulog. Basi gamay lang akalas. No? Basi gamay lang akalas. Makulbaan ka na. Basi gamay lang ang mga tao nga hindi mo kilala nga magpadulong sa imo. Maratol ka na. Di ang pag-imo sang illegal, mga kakifay, para lang ni sa mga tao nga may mga yawan-on nga mga tagipusoon. Diba? May mga matig-alang niya balatyagon. Ining way nagabatyag sang ginatawag naton nga konsensya, way nagatawag sang ginatawag naton nga depression or anxiety, kahit kundi ka katulog kun kay sa gina-attack ka sa imo anxiety mo, nang itawag naton blang anxiety attack, or ka-depress ka. Tiyari ba lang? Kanami na sa imo obra bilang nagapang-employo ka sa gobyerno sa pagpanalawsaw naton, ay justa ma-engage ka pag sa illegal ngay likuton. Mas nami mga kauturan, I am not perfect as a broadcaster. Pero mas nami sa gyapon, after all, at the end of the day, mas manami sa gyapon kung ang ginkaon or ginapakaon naton sa aton pamilya kag sa aton panimalay, gikan sa kinabudlaya naton, gikan sa matinlo nga pamaagi, mas maayo pa mangutang ka, mas maayo pa manghulam ka, mas maayo pa magprangka ka kas tao mangayo ka, sang sa maghimo ka sang illegal nga butang, mga KK5. I am not commenting specifically sa sining nadakpan sa gun by bust operation, but for those nga mga ara pa sa gobyerno nga mga ayo deposit kamo nga mga lagba kuko kamo nga ginahimo kag ginapakaon nyo dumdumon ta perme nga ginapakaon nyo sa inyo pamilya kag sa inyo panimalay, pila ka adlaw kun hindi man kita mabalusan sa hukmanan sang tawo, sa hukmanan korte sang gobyerno, but then may hukmanan kita mga KK5 nga hindi ta sarang malipod, mag-aatubang kita sa hublas nga kabaturan. Hindi kita makapamalibad, hindi naton matago ang aton nga mga kasalanan nga ginhimo. Oh, di ba? Sa hukmanan sang Diyos. Dito ya, we cannot ignore or we cannot deny sang aton nga mga kabulastrogan nga nahimo, mga KK5. That is why, silingta, amo ni silingta, hindi kita perfecto. We're not perfect sa sining kalibutan. Gakahimo kita sala. Pero ina ba lang pag-engage sa illegal ng mga activities. No? Kadahamo kita gasakit buota. Gasakit buota ang mga nabalaanta, ang mga illegal ng mga butane. Di sino ga-operate di? Kasakit sa buot. Ara sa gobyerno! Ah, masakit man ini pamatian, pero amo ining kamaturan. Sino ang nag-aprotiher kag nag-aprotektor di sa mga illicit cigarette nga ari pa ni Japon? Ang uning masakit na KK5. Masakit man sa aton palamatinan, masakit man sa aton buot apang amo ini ang hublas nga kamaturan. May mga ara nagapang-impliyo sa gobyerno nga nagabitbit sang ilapusil, ilaputil nga sila man mismo nagaprotektar sining mga illegal nga mga butane, illegal, illicit nga mga sigarilyo. Hindi man madakpan, it's because nga may mga kapet, di ba? Amo ining masakit nga kamaturan sa aton gobyerno. Kung kaisa, nakasiling kita nga, we are not living in a democratic country. Rather, we are living sa sining mga pasista, sining pasismo nga sistema. Di ba? Nga only ang mga oligarkiya lang naton ang mga nagahabok, ang mga nagadalagko. Only ang kapitalista lang naton ang mga nagadinalagko. Batang aton nga mga utod nga nagaudod nga mga pigado ay nagapadayon na lang nga pigado. It's because of the system, mga KK5. Now, balik kita diri. Sining aton karon nga balita, isa ka security guard mga ka K5. Dakop, nagasikyo or nagapang-impleyo sa gobyerno, dakop sa gun by bust operation. Ti ang punto tabalanga ti ara kana sa gobyerno, may mga maayo kana nga bidipisyo, may mga may sweldo ikaw nga abunansya, pero ti mahimo pagidyapon sining illegal nga aktibidades mga ka K5. Dua ka personang nadakpan sa by bust operation or ginatawag naton nga gun by bust operation, na baklan siya sang armas mga ka K5. Dakop siya sa by bust operation sang Cadiz City Police Station sa may crossing Cadiz Barangay Daga Cadiz City pasado alauna 45 sang hapon sang tinalikdan nga adlaw. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias Quintin, isa ka security guard sang hospital diri sa aton sa Cadiz. Ti away naman di iban yung hospital kundi Cadiz District Hospital. Kag alias Woodrow, 54 anyos, wala sang trabaho, ang trabaho nila mo ni. Nadakpan sila matapos ginbaligya sa police pusher buyer ang isa ka 38 caliber revolver nga wala sang serial number. Dakop sila sa pagbaligya sang armas. Pasalamat lang kita, may ara sa mga kapulisan naton nga nagapadayon. May ara sa mga kapulisan naton nga padayon nga nagapagpanglagas sa mga nagahimo sa mga illegal. Hindi naman ma-perfect because it's because mga ka-K5, we do believe that the government is good. Kampyon gini ang aton gobyerno, pero may ara lang lamang nga mga nagapang-impleyo sa gobyerno, ang mga nagapang-ginaom sa gobyerno, among nagapalain sa ginatawag naton nga gobyerno. But kung tanawunta lang ang aton gobyerno, kag aton konstitusyon sa gobyerno, sa palatukuran sa aton gobyerno, manami kag matahom gini ang aton gobyerno. O galing ti tanawon tabla, may ara gid sa mga sutab, lagba, kuko, buaya sa aton gobyerno. Na-recover man ang apat kasasyeng sang ginasuspetsuhan Shabu nga nagabugat sang 6 grams or 6 ka gramos kag ginabulubanta na gabalor mga ka-K5 sa 40,800 pesos upod ang drug paraphernalia kag by-bust money. Ang nasamit ng operasyon, ginpatigayon sang Station Drug Enforcement Team sang Cadiz City Component Police Station sa pagpanguna sang amon nga 3 Killion Brother, Police Lieutenant Colonel Lymel John H. Pasken. Ang mga suspect, ang mga nakumpiskar ng ebidensya, yara na sa kustudya sang mga kapulisan. Tiyan mo ni siling tabala mga ka-K5. Kasakit pamatian ng mga kaangay sini. Kasakit pamatian nga may mga balita kita nga nagakabaton nga tiara ka na sa idalom sang pagpanrabaho sa gobyerno, but tiara gyapon nagapadayon gyapon sa illegal nga ilikuton. Dumdumunta always mga ka-K5. Kalain lang nga ipakaon sa pamilya, halin sa illegal, di ba? Ti amo niya leksyon sa aton ni tanan mga ka-K5. Leksyon sa aton tanan nga tikunara na kita sa gobyerno. Nga ara kita sa gobyerno, mangin matarong kita, mangin ihimplo kita. Kati ang paghimo sang krimen, ginapakamalaot gid always. Diba? Ginapakamalaot gid always. Wala datsoy ang paghimo sang krimen mga ka-K5. Sino man amian nga maghimo sang krimen daman? Diba? Sino man amian maghimo sang krimen da? Sino maghimo nanamian niya maghimo lang niya permis ang illegalidad? Dapat mangin ihemplo kita sa aton nga mga kabataan. Kag ang aton ginapakaon sa aton nga mga kabataan, make sure mga ka-K5 nga ti halin gidya sa legal kag matarong. Di mo ni siling ta leksyon ini sa aton nga untatan nyo na ang paghimo sa mga illegalidad mga ka-K5. Sige, balikan tadi karon ang iba naton yung mga topiko regarding sining madamo na gid sang aton nga mga pumuluyo ang nagareklamo regarding sa Department of Environment and Natural Resources nga makasiling ta daw manug-uling lang ni Pirming ilagi na dakop. Pero mga madlagko nga mga nagalapas kag nagabayolar sa mga palatukuran kag sa mga pagsulundan, mga balaod kag mga layi nga mga dalagko nga mga kompanya daw hindi sila makasarang magtubang. Pirmi lang gid ang mga makaluluoy naton nga mga manug-uling. Balikan tara karon pagkatapos ng report ni K5 Ariel Apas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel?
2: Yes, K5 Bomba, mayong aga kay bombagin kantuan naton ang area kung sa diin nga kapila na ni kabises nga nagreklamo ang mga residente bangod sa kaning postable K5 Bomba nga nagatakilid na kag aton man nakigkadto ng area kung sa diin nga ang delikado gid man na K5 Bomba.
0: May picture
2: bangod kay nagahilay ini kay nagatapik pagid sa atop sa Panimalay dira sa may purok kabung-kabung purok sa Nuan barangay pabrika siyudad sang Sagay K5 Bomba.
0: Ano ni nga poste ya Katelco ba si ani Katelco?
2: Ya sang Nuniko base sa tanakit an na poste sang Nuniko K5 Bomba kay kining poste sunok pa ni tatay ang taga dito no ni alias Villamor. Kung sa diin ng kapila na sa kabisi sa pagbomba, nagkanto sa Nuniko, kag nagambal man ang Nuniko kay pagbomba, nga agkantuan nila kay pagbomba kabangod kay budlay man po ang sitwasyon sa area, sulunlun ba kay pagbomba, tapos budlay man mo magdala poste sa pagkanto dito kay pagbomba.
0: Ay, gili ka? Iyagin ka, kwan? Iyagin ka Nunik? Iyagin na ka Nuniko? Pasikon iya na ka Telco?
2: May sa Nuniko kay pagbomba, kay ang ato nakitaan na ang mga kontador blas ang kuryente, 13 ka kontador ang nakatapik da sa mga asa among poste kay pagbomba.
0: Ti iyagigilit niya kakuan kanon eh. Kote anong panawagan nila?
2: Nagapanawagan sila kag kung gabay pa nga matagaan sang aksyon kay pagbomba, agud man sa seguridad sa mga pumuluyo dira kay nagahilay man ang kuryente kag nagatapik man sang atop may tendency kay pagbomba kung ma-open wire na ang posibilidad delikado gid man kay pagbomba. Kag ang kini lang kontador sang kuryente makalabot ang bata gamay kay pagbomba mga 5-5 anyos malabot lang ang kuryente kay pagbomba.
0: Ti amo na tani Blacky Febril no aton nga recommendation kag pangabay man sa ato sa mga amigo tala sa Noneco tani may team man ni sila bala may team sila nga maglibot bala magmonitor magmonitor K5 Ariel nga tanaw nila ang iban nga mga poste bala nga mga gabok na tanaw nila libuto nila ang mga gabok na mga poste kag ti i-repair man tani nila.
2: Yes, K5 Bomba. Ti ambal man ni Kapitan na Merle ang punong barangay sa may barangay pabrika nga kung sa diin nga ilaman ang paminawan ang among mga reklamo sang mga residente sa may purok San Juan. Kung sa diin nga nagkwanahulat-hulat ng unosang timing kay ginpaningkamutan man nila ka nag-promise man ang Nuneco nga putangan sang poste nga bag-o kay Pabomba.
0: Kabalo na ko sang solusyon na kay Pabariel.
2: Oo.
0: Hulat to na lang nga mag-asawahay na bala? Mag-joint adventure ang Negros Power? Ay kursor ko Negros Power nang mag-manihar diri sang kuryente sila na mag-distribute sang kuryente sa northern part of Negros particularly from municipality of Ibi Magalona going down to San Carlos may ano sila eh may makinarya sila may manpower sila may financial stability sila nga kaya nila kay Pabariel nga i-monitor ining mga nagahililay ng mga poste kag tukuran sang bag-o. Pariyo bala ka bag-o sang imo motor bala?
2: Ay, hindi ka? Hindi, mani akon.
0: Din mo ni Gin, kwan?
2: Iyan mo ni sa kasa.
0: Ay, gilik ka. Sa din nga ni nakwa?
2: Secret, hindi ko sila advertise, di mi friend. Gusto ko niya kay Bumbang Hambal mo nga nami kung mag-asawa ni nga Nuniko kag Negros Power agud bala sa Dasig man lang ang pag-responde labi na gining kay kining nga poste kay Bumbang kay numduman itong February kay Bumbang itong nagulpe bulok ang tubig baha tas may himugaan river kung sa diin isa man nga napiktuhan kay sunupas ni alias Villamor ang residente kay Dragon mismo ang poste nga naghilay siyang lapit sa panimalay nga dako kali da tubig ka kay bumaba kay kusog mang bulog krasoy nga nagatagilid kining isa ka poste dira sa ilang lugar kay bumaba.
0: Di mo ni panawagan ta nga monitoron pwede kung hindi nagid man ni malamutan sang Noneco itugyan tanan ni ka K5 Ariel sa kwan itugyan tanan ni sa Negros Power kay posible kung Negros Power nang magmanihar sang kuryente posible kay Pabaril ma kuan gid ya masulbar gini ining mga nagahililay nga mga poste daan yung mga kuryente mga spagit iban pa nga mga nagahatag uol kag problema mas hapos-hapos panawagan sa Negros Power.
2: Yes, kay Pabumba. So, amo na kag Pabumba ang madulong subong aga nga balita kay Pabumba kag ini nga balita no ginadulong sa DTX Pabanet Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix na pagkana naka detox ka pa. Para sa Bumbahanay sa Norte ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: So there you have it, mga K5, may arag yun man kita abi nagkalakita bala nga mga nagahililay ng mga poste nga makasiling tado hindi na maatupagan, hindi na makulukar sang Northern Negros Electric Cooperative tungod nga masangkad kag malapad na ang ilang area and then ginakulang man sila sang manpower. But then again, bisan paano, at the end of the day, makasiling man kita salamat sa Gyapon, especially sa mga Warriors of Light sang Northern Negros Electric Cooperative kay tinagapaningkamot man sila mo. Tikadamo sang ila serbisuan, kalapad sang area nila. Ang nakita nato in our own observation, ginakulang sila sa manpower. Oh. Ginakulang sila sa mga trabahante nga kung sa diin amo ang mag-responde balagila yon sa mga affected areas, sa may mga problema. Di, ginakulang sila. Di kung magdugang na naman sa manpower, magdugang na naman sa trabahante, another gastos na naman sa kooperatiba. That is why isa sa mga nakita, taway kita nag-put down. Why kita naga-down sa serbisyo sa Northern Negros Electric Cooperative? Kay tibisan paano, sa kalawig man sa serbisyo nila sa aton nga mga member consumer owners. Kay tibalik doon aton mga K5, kita nga mga konsumidor, kita nga mga pumuluyo, maka-appreciar kag makita malang naton ang ila hindi mayo nga serbisyo. Pero ang ila nga mga serbisyo para sa aton, sometimes tuway kita gani makasiling thankful kita, oh. Sa kalawigon sang ila serbisyo sa aton, makareklamo lang kita, makapalayag lang kita sang aton nga mga ibubunot kag mga nabatyagan kung mag brown out na may mga power interruption na dira lang naton ma appreciate ang serbisyo sang Noneco nga ginakinahanglan ta. Pero pareho sini nagasiga, wala man gani kita makadumdum mao, salamat Noneco kay wala brown out, salamat Noneco sa serbisyo. Di after all man ka K5 kasi lingin man kita tagid man nga hindi masarangan totally 100%. Totally 100% future City Councilor Luel Olvido. Totally makasiling kita 100%, hindi man kaya kalukaron sang manpower, sang trabahante, sang Northern Negros Electric Cooperative, ang ila area from Sarabia or EB Magalona going down to the city of San Carlos, hindi nila makulukar, hindi nila makaya tungod nga limitado ang ilang manpower. Kag ang financial stability, kiranglan mo disang magasto man mo, magasto man ang kooperatiba, kangay sinipag-ilis ang poste, pagpanagtag sa mga libre bla nga mga ano ning tawag ning kuryente bla. No? Kalabanan ganini sa mga LGU pang nagahatag sang libre nga daw pila na 20 or 25 meters nga kuryente maka K5. Kaya mo ni silingta isa sa mga nakita tadi, mas nami pagid nga mag-asawahay na may joint venture na magbuligay na ning Negros Power kay ti Negros Power owned by Enrique Razon. Wala sang rason nga hindi makulukar ining aton nga pag manihar the management sang pag-distribute sang elektrisidad mga K5. Tida ko ini nga bulig if ever nga madayon na kag sa aton pagpanalawsaw madayon na gid ang pag-asawahay sang Negros Power kag Northern Negros Electric Cooperative. Amo nang ginaulata, amo nang ginaulata nga mas mag-ayad-ayad gawa. Ti mo ning siling taway ta ginaput down ang Noneco, kampiyon na okay ng serbisyo sa Noneco. How much more pagid kung buligan siya sa Negros Power, okay, okay, okay, okay, kampiyon. Kaya nang hindi man niya kampiyon sa aton, atong prime mover. Oh, by the way, may aga kay Vladimir De Leon, Depositario Glenn Gualdran, Lowell Olvido, Risa Kalida, Christian Puloang, Jennifer Gombandroa, sino pagdi nagaupod sa aton? I-recognize ta na yung mga nagaupod sa aton. Christian Puloang, bo Pastor Winston Villanueva, repryo nga ang migo ta sa piyak nga kwan nga panapa. Jennifer Gumban, Droa ming aga. Aaron Jiwan iko ming aga. Now diri ta na yo, before ta sa iluan ng aton iban nga mga topiko, nadumduman yo ang prime mover. Ang gusto tani isang pumuluyo sa prime mover, layas tani mo. Oh? Layas sila sa syudad sang Bacolod, sa syudad sang whatsoever, kundi nga mga syudad nila. Layas gitani sila. Ti karon, mga kaki-five, ang prime mover, wala na prime mover di sa aton sa Cadiz. Why na? Why na prime mover? Wala na prime mover sa Cadiz, mga kaki-five. Ang nagbulos na, Hiraya Water Corporation. Bo kanami sa ngalan? Kanami sa ngalan? When we say Hiraya, mga kakifab, kanami sa ngalan, no? Hiraya! Ano mo't silingon sa Hiraya? Hiraya is an ancient Filipino, specifically Tagalog. Ang bot singgano niya, imahinasyon, palananawon, ano pa? Imahinasyon, palananawon, pagpanghuna-huna. Hiraya, tinami man kay Wai na di ang prime mover Cadiz aton ang nagbulos. Hiraya Water Corporation, kanami nga ngalan ang Hiraya, palakpakanta ang Hiraya. Oh, palakpakanta ba din ni aton nga plakpak di man duga kadulang aton nga plakpak di palakpakanta ang Hiraya. May dala singgita na plakpak sa Hiraya. Yeah! Tama na! Pagsiling ko Hiraya, dahil yung palakpak ng mga sip-sip, kamang karoon na. Hindi mo rin point nag-upod kita, kag nagasimpatiya kita, sa singgitan sa mga konsumidores. Hindi namon gusto as a consumer, sining concessioner, sining naunang prime mover, hindi kami gusto nga isla ng alan! Ha? Nag-ilis nga lang, kampiyon. Why ng prime mover? Then that's good. Kaya mo inang kausa nga ginapakigbato kag nasinggitan sa mga konsisyoner naton nga nag-antos kag nagabakho sa lagulo nga serbisyo sang prime mover. Now nag-abot karon nga wala na si prime mover. Nagbulos na si Hiraya Water Corporation. Then that's good. But we are praying and hoping nga kabay unta, hindi lang alan ang ginislan. What we're trying to shout, what we're trying to ask for them, we need a better and new service from Hiraya Water Corporation. Why kami isang gakinanglan nga, bisan ano pa na ngalan nyo da? Bisan magngalan pa kamuda, Suta Water Corporation. Ang gusto lang namon, nga makabaton ang concessioners, ang mga konsumidores nyo sang tubig, sang kampiyon man nga pagserbisyo because nga nagabayad man kami. Ha? Nagabayad man ang aton nga mga konsumidores, mga concessioners. Di kampiyon! Kaya wala na prime mover sa aton. Even sa Bacolod, why na prime mover? Hiraya Water Corporation na! Di kadamo-damo ni sila sang ginbayular, kadamo-damo sila sang paglapas sa ilagin pangako sa mga konsumidores, particularmente not only here in Cadiz, but sa bilog nga Pilipinas, nangako sila after 5 years, ma-improve ang tubo, nangako sila nga ma-improve ang ilang mga hose-hose na ang ilang mga horse

hinahawon. Now, kami nga mga konsumidor, wala kami nagadirekta hukom. Kaya nagahatag sang konklusyon sining Hiraya Water Corporation, but we are waiting sang inyo improve nga serbisyo. Ah? Kay ti nagbag-o na ngalan, kanami sa ngalan yung Hiraya, may ara kamo tani from your name nga Hiraya, tani ining Hiraya mangin i-implementar nyo ang matutuod nga meaning sang Hiraya nga may palananawon kamo. You have the vision, imagination, vision, kag plano. Hindi lang tani kabay mga ka-K5 nga, hindi lang tani nga asta lang sa kwani, sa ngalan nga Hiraya. Hindi lang tani asta sa ngalan nga Hiraya. Pero mahulat kami ah. Mahulat kami bisan 3 months, 6 months, kung bala mga ka-K5, may pinagbago ang inyo serbisyo. Tika nami, kaya ang kausa, tatutanan, kagsinggitan, ta, palayason, gilban si Prime Motor. Tiway ng Prime Motor, diskadis, ah. Huwag na. Wala na Prime Motor ang nagbulos, Hiraya Water Corporation. Hiraya, gaan ka muna mong tsansa bilang konsumidores. Gaan ka muna mong tsansa nga pamatudan nyo sa amon nga hindi ka mo pariyo sa Prime Motor. Hatagin nyo kami isang panibag-o nga serbisyo, inablang masagam sa manamon ang inyo serbisyo, nga pangita-ngitao namon, kag makasiling kami. Makasiling kami nga iniya, kampiyon nga serbisyo, nagatakam-takam, nagadililiwal, nagamululudlong matata sa kakampiyon nga serbisyo sang Hiraya Water Corporation. Inablang sa una nga wala tubod, tag alas 9, alas 10, alas 11, nga kung maghigas, magugas ka sang sarakangan mo, bala may hugas ka. basi bala kun amo manigyapon ang Hiraya ni, hindi. Ha? Ti ginahulata, ginalauman naton, nga mangin kampiyon ng serbisyo sang Hiraya. Ha? Water Corporation. At yung mga Prime Water, wala gito ya. Naglalayas na gani. Ito kay naglalali na gani. Kay tipigaw ang ila serbisyo. Ti nagabot na karoon ng Hiraya. Hulaton ta. Hindi ta dahil pagbulos ang Hiraya, nga management. I-judge sa sila. Gaanta sila sang tsansa nga ipakita kag ipabutyag sa aton ang serbisyo nila nga kampiyon. Nga makasiling kita nga kampiyon nga serbisyo. Hiraya. Kay malibre ta dayon sang komersyal. Nagapakita bala kamo sang dekalidad nga mga tubig. Nagapakita bala kamo sa mga dekalidad nga serbisyo sang tubig nga hindi pareho sang Prime Water nga lagaulo kag pigaw. Yari na. Ang dekalidad nga serbisyo kag kampiyon, igadulong sa inyo sang Hiraya Water Corporation. Hiraya Water Corporation. Bag-o nga ngalan, bag-o nga serbisyo. Kabay pa, mangin maayo. Tiyan mo na sininta, kabay pa, mangin maayo. Kita tanan na galaom, not only kita dre, bilang angkor, galaom man kita, kiti konsumidor man kita sining lagulo to anay nga Prime Motor mo. Di kabay pa, nagapangamuyo kami. Nga pangamuyo kita nga maislan not only ang ngalan but ang serbisyo mga ka K5 sining Hiraya Water Corporation. May agala na. May agala na kay ka K5 Ariel Apas bagong motor ya. Wow, nakabarako sa. Sino pa ning nagaupod sa aton karon mga ka-K5? Si Gwen Halosos, parte sa Plete. Natalakay ta na to, Glenn Halosos, ang parte sa Plete. Natalakay ta na to. Sige, para sa ibandra nga mga kauturan naton, diri kita na sa Cadiz. Kay ti balikan ta kadali mga ka-K5. Kay may iban kita ang iba naton yung mga tagpalapati from Sagay and Escalante. They're waiting also sa balita naton nga nagikan dito. Tiyo mo ni siling ta, Glenn Halosos. Ang pagpasaka sang Plete, may mga rasones ini. Hindi ta pwede makapasaka lang nag-agi ini sa maid-id. Nag-agi ini sa maid-id nga pag tuon kag pagbayluhan ay

0: opinion, lakip na ang I think is public hearing and pagpangonsulta sa mga tuda. Ano ang rason nga ang may pagsaka? May pagsaka sa pletihan diri sa ang tricycle sa Cadiz, 5 ka pesos kung nagabiyahe within city proper. Kung nagabiyahe kamo sa city proper, 5 lang pasaka nyo ba? Sige pasaka pag kamo 10 ka pesos na, ha? O sa city proper yung mga tricycle, di anong mga city proper? Tadi zone 1 to zone 6, portion of daga, ano pa? Why naman? Ti zone 1 to zone 6 lang. Ang aton yung city proper, 5 pesos ang pagsaka. Samtang 10 pesos naman ang increase para sa mga tricycle nga nagabiyahe outside the city proper. Pero ining ordinansa, mga ka-K5, under the City Ordinance number 13-2026 series of 2026. Applicable lang mang ini sa mga regular passenger, sa regular passengers. Hindi ini applicable or hindi ini ma-applicar sa mga utod naton nga mga estudyante as is lang ang plete. Kung ginapasakaan ka mudira, ihambal sa iya sa mga estudyante ta, sa mga students ta, persons with disabilities, sa mga PWDs, sa mga senior citizens, hambalon nyo ginang driver nga wala ka mo yan nadala sa pagpasaka. Why ka mo yan nadala sa pagpasaka? Wala ka mo yan nadala sa pagpasaka. As is lang yung plete nyo. Ti maintindihan ta man eh, kung buksan ta nga ton panghuna-una. Kung hindi lamang kita si Ling Black ticket, kita pa rin sa aton trabaho naton, di magkomentaryo. Pero ginabinag-binag anay naton before kita magkomentary, ginabinag-binag anay naton ano may mga rasones. Ginabinag-binag anay naton kung ano ang mga rason nga pagpasaka diri mga ka-K5. Hindi taman ni pwede nga mulayon ang mga taga CFRB. Hindi taman ni pwede mulayon ang nagpasar sini nga konsyal sa ordinansa. Kay ti may reason man eh. May sa whereas nila, mara na lang mag-ubra ka ordinansa mo, whereas ang imong details, ang imong rason nga ang pasaron ining ordinansa. Di kung tanaw naton mga ka-K5 ang rason sa pagpasaka sa ining ordinansa, win-win solution man eh, para sa aton nga mga drivers, mga makaluluoy naton nga mga drivers. Ang ining adjustment, ginaprobahan, agod mga ka-K5, nga mabuligan kag mapamatian ang pagsaka man sang operating cost o pagawad nila sa mga permits, pagawad sa mga ginarinyo nila kada tuig, pagbakal sa mga guma, pagbakal sa mga interior gamit sa tricycle nga nagaminahal na lang karon nga nagasaka especially ang pagsaka sang gasolina. Binagpinagon taman, nagsaka ang gasolina, ti karon kun magkun ikaw bayluhanay kamo posisyon. Before kita maghaboy sa mga below the belt nga mga komento, below the belt nga mga hambalanon, try to put yourself sa sinang driver be. Ikaw nagatugong ka, nagasaka lang krudo, nagasaka lang ang gasolina. Tapos as is ka lang yagyapon ang imo kuan sang plete. Ti kita man Apektado man ta mga kauturan bilang pasahero. Apektado kita nga nagpasaka sang plete. Presyo sang plete. 5 pesos, 10 pesos ka pagpasaka. Tibugat man na para sa aton. Ba't dumdumon ta? Anong rason? Hindi ba ni pwede nga nagpasaka lang sang plete nga wala sang rason? Ting rason, I know nga kung may tawhanon ikaw nga Balatiagon. Mahangpan kag maintindihan mo nga nagpasaka sang plete tungod nga sa pagsaka man sa presyo sa gasolina, pagsaka sa mga balaklon sa pag-operate sa motor, tricycle, mga maintenance da. That is why, amo nang reason. Hindi lang pwede nga maghaboy lang kita nga maghaboy sa pataka ng mga istorya, especially sa social media. Hindi kita dire pwede ka pinataka lang kay may mga cybercrime na kita. Hambalo na ito, hindi tana pwede. Kay may mga cybercrime kita. Nga mag-comment ka na kamang siling, may mga ginaproteksyonan kita. Before kita magkomento, tunan tanay. Tunan ta pa rin sa amon, de. Before kami magkuminto, pero ni sa kuminto at sa promoter, madugay ang amon pagtuon kag maidid ang amon obserbasyon. Kag ang reason, kag ang kausa nga ginapakigbato ta para niya sa kayuhan sa pumluyo. But ining makasiling lang kita nga ay wala-wala ni si Amonio, nagpasaka plete. Hibaloon ta anong reason nga nagpasaka sa plete aw? Ah? Kung ikaw ang tricycle driver sini, hindi kayhan manukot ka lang sa barato nga plete tapos kada tugo mo ya gasaka tag 5, tag 10 per liter, perdi ka eh, di ba? Ah, sang una ganit ti ako ha. Imagine ang akon motor Smash 110, kini ginaya sa Smash 115. Kini ginaya sa gasolina. Sang una maghaling ko di sa Cadiz, guro mga year 2019, 2018. Ma-share lang ko sa inyo, mga 2018, matughong ko 100 pesos, sang una, sina matughong ko 100, makabiyahe na ko halin Cadiz to Bacolod, and then, Bacolod to Silay. Sa Silay naman ko na mapatughong, amunang malambutan sang sin ko. Subong mga ka-K5, balin ka di Cadiz, oh. Cadiz, tughong ka sin, Cadiz to Bacolod lang na. Hindi ka nakapabalik pa, dapat ko natukot sa Bacolod, tughong ka naman. Tungod sa rason nga nagmahal ang gasolina, nagmahal mga ka-K5, ang tanan nga balaklon. Hindi pwede nga, amo na sa ang role mga ka-K5 sa law of demand and supply. Diba? Sa economics ta, law of demand and supply, hindi lang ta pwede nga makahaboy lang ta sa mga malain nga tinaga, malain nga mga pangambalanon, law of demand and supply. Di karon kay nagasaka man ang gasolina. Kaluoy man sa aton nga mga drivers, kunin-sindiyon talang ang aton nga kausa, kunin-sindiyon talang ang aton nga pagkapasayro, mga kigta eh, kaya tinagsaka na naman. Pero ginpinsar bala naton nga mga utod naton nga mga tricycle drivers, may ginapakaon man sila nga pamilya? Ha? May ginapakaon man sila? May ginapaeskwela man sila nga mga kabataan? Tikaron kung hindi kita maluoy sa ila, nga hindi sila magpasaka sang plete, pwede na sila kayo sa maintenance sa ilang tricycle. Huh? Sa gasolina, adlaw-adlaw nga nagasaka, di kung mag-assess lang sila, pwede din sila. And I think this is the win-win solution mga ka-K5. Ang pag-increase ang 5 ka-pesos, kag 10 pesos, medyo masakit man sa aton nga bulsa. Pero tiwala kita sang may mga rason mga ka-K5, may mga rason mga ka-K5, nga magpasaka man sila kag magbaton man sila sa increase sa plete, kay ti nag-increase man may tani kung may rason kita magmulay sila kung tayo nagnubong gasolina. Like for example, naghimo 20 per litro ang gasolina, ti wa isang rason nga magpasaka ka mo plete. Kay ti nagnubo naman ang gasolina. Di karon kay nagasaka ang gasolina. Karon kung hindi sila magpasaka man sa plete, perdi sila, di ba? Perdi sila. So abo ng reason mga ka-K5. Kaunta ang katapusan ng report ni ka-K5 Joe Marisonido, ka-K5 Joe Marisonido sa Iabalita, ang mga RSSI to, City Agricultural Office Ciudad sang Escalante, padayon nga ginadagsa sang mga mangunguma. Amo ni ang mga balita nga kampyo ni ka-K5 Joe Marisonido ya. Kaunta si ka-K5 Joe Marisonido. Basta ang iya, basta yung mga hinatagay sa mga bugas, hinatagay abuno, parte sa mga city development, iyan yalinyada ni ka-K5 Joe Marisonido. May siya ning aton City Bet reporter, no? Pilak-bilog ang mga nagpadulong digto kag nagdagsa mga ka-K5 sa may syudad sang Escalante. Kwauntang balita sa aton City Bet reporter ka-K5 Joe Marisonido.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5, bumba. Pero namin kikaya nga timing pa. City Bet tapos ang kuan ang balita sa agriculture. Siyempre ang veterinary under gidman sa Department of Agriculture ka-K5 bumba. Pero in fairness, nasyak kita sa crowd kagayon na ka-K5 bumba. Nang naglabay kita alasays pa lang pasado ay palang alas 7 ka-K5 bumba, nakita na natin yung crowd siya sa mga pumuluyo. So aton yagin palapitan, kag aton yagin pakigsusihan kung ano ang ara sa sina nga doog kun nga ang gabig dia ang kadamuon sang tao. So nang balian ka kay bomba nga ongoing pa sa gihapon ang pagpangbaton man sang City Agriculture's Office labi na gid sa gusto yang magpa-enroll sang ining tawag naton nga RSBSA. Kuan siya kining ang ilang ang format sini kay bomba nga murag database system ni siya nga para ma-identify ang ining mga manguma nato diya kakipay bomba. Ang tatlo kag benepisyo sini, ang una nga ma-identify ang legitimate nga mga manguma nga posible nga makabaton sang kining ayuda kakipay bomba. Next sa ato niya next sa ilahang kwad kakipay bomba sining ang sining ikaduha nga importansya so aton bag-ohay lang nato niya nga natukiban man nga at least maski paano kalakip na diri ang pagpa-insured sa ilay nga mga tanom. Kalakip na di ang humay kag ang tubo kay nakita nato niya kakipay bomba nga damo na karon niya nga mga pumuluyo mga manguma nga dagdagundagon niya pagadto sa City Agriculture's Office bangod naman niya sa ilay nga mga experience nga wala nila gipa insured ang ilang mga tanom te kung may maabot yan nga mga dangan kag mga pistis sa ilay nga pananom wag gid sila makwa sa ato niya nga gobyerno. So isa initial lesson learned kay kipay bomba nga natun-an man sa ato niyang manguma. So isa sa nakita naton iya nga rason nga nagdamo subong iya ang nagka-interest sining RS BSA kakipay bomba.
0: Dugang ko lang. Dugang ko lang K5 job sa aton man yung mga utod yung mga trabahante bala, mga laborer sa kampo, nagatrabaho sa kampo, may ara man kamo posibleng nga ayuda nga mabaton. Pakigangot na kamo sa inyong mga barangay, make sure nga ang isa sa mga qualifications diri initial nga qualifications diri nga aton nabasahan, walay kaugalingong yuta nga ginauma. Wala ka gidya sang duta black K5 job nga ginatalauma nga ginhatag sang carp or wala ka sa may ginarinduhan. Trabahante ka sa kampo.
2: Qualified ko da ka K5 bomba. Kaya ang ako niya ginapanagian nga duta karon, ang ako niya duta sa dapugan, te wai ginaya titulo kag wala gina siya kluwa ka K5 bomba.
0: Pasok ka.
2: Amo na siya no.
0: Pasok ka kun wala ka duta. Siya. Kun wala ka duta.
2: Pasok ka. Pasok.
0: Trabahante ka sa kampo. Tapos
2: sa kampo.
0: Dapat isa sa mga qualification sa isa ka balay, sa isa ka household, isa gid lamang. Kag kinahanglan nga endorsed og verified sa barangay o black farms nga ikaw ya may wala trabahante ka gid. Wala pa nakadawat. Wala pa nakadawat. Wala pa nakadawat og ayuda, ha? Wala pa nakadawat og ayuda.
2: Nakasugata man tayo kakipay bomba kagaina sa mga trabahante sa mga uma kakipay, sa mga sa kampo kakipay bomba kang isa man na sa ila tuyo di karon sa Department of Agriculture. So ang una siya kakipay bomba no ang hindi pagidaton gidya maklaro kung hastasan o ang bato nanay sining registration sa RSBA kay man gutok-gutok gid sa buong yang opisina sa Department of Agriculture di sa siyudad sa Escalante kakipay bomba.
0: Sige.
2: Sige, sa awan ni Black mga balita nga ito na hit na tipon sa itong paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante, kagang ining balita, dala sa itong skalawan sa DTX 500, Mighty C, ang alkaline base, ka vitamin C, D3, Biospore, Betex, kag Extend Food Supplement. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang Bumbanais Norte. Ako si Kipem Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: So there you have it, mga K5. So amo naton panawagan sa mga utod naton dira nga mga wala balas ang cellphone, wala kamo naka-update sa social media pero may mga radyo kamo nagapamati kamo da sa aton by radio. Wala kamo sang kaugalingon nga kampo, wala kamo kaugalingon nga duta, ginarinduhan man o kung ginapanagiyahan, nagaobra kamo sa kampo, isa gid lamang kada household. Wala kamo nakabaton sang bisan anong ayuda. Padulong kamo sa inyong mga barangay, kay kapitan, kay kagawad, agud magpa-assist, no? Sa mga requirements pagid para sa SRA, no? Kay makabaton kamo sang ayuda mga ka-K5. Kadto kamo sa inyong mga barangay pa-assist kamo pangusisa kamo dito, ano ang mga iban pagid inyong mga requirements.

0: dala.
1: Wala lagi kita sa nagkakaigo nga panahon para sining aton Monday edition nga bombahanay sa Norte. Salamat kid sa mga nag-upod sa aton. Sa ngalan lang sa aton Chief of Reporters K5 Ruel Peneda, sa ngalan sa aton mga reporter, reporters Ariel Apas, Jomari Sonido, Joel Abelay, Papa J, sa ngalan man sa aton mga technical partners K5, kagawad ang Phil Guapo Boy, Guapo Boy, Boy Guapo, Boy Guapo, Guapo Boy Celestial. And belated happy birthday kay K5 Jomari Sonido. Sa ngalan ni K5 Jake Rickton Yebas.
0: Ulipon pagkabit nila
1: Mat Tinasas.
0: Rato ang
1: oy, may aga lang dira kay kagawad Shirley Yap and Kapitan Edny Magno sa Poblasyon 1. Ang mga manugdaog, manugdaog nga Kapitan Edny Magno, ang manugdaog nga kagawad Shirley Yap, Dorotheo Lo, kagiban pa
0: hindi ang padulo
1: kag ang Phil Celestial.
0: Pinas-tausa.
1: Wala nang kita sa nagkakaigo panahon, sa ngalan na lang sa aton Station Manager Ma'am Colleen Manzanar Escubia, our CEO Doc Ramil Itangoy. Ako naman si K5 Bomba Marlo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa norte nga bahin sa Negros. Ini ang K5 News FM. Bye-bye! See you tomorrow.
0: Mundo.
2: Estacion K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imurlama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka, ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurlawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
3: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka ang butik.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
13: today.
14: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May tuso!
19: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:07 sa aga.
20: Alas 11 na! Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
21: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
20: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniag 11 Mbps. Babe!

0: masakit anay nga to lokaitan na tang isala ka na naman
1: grabe boy
0: babes gantalaw pa to ha.

0: minsan, mikos-mikos na. Romar Duran, Juna Duga-Duga, Merlita Malvas, Candy Weeks Cross, Anabel Santisteban, Bernales Goles, James, Joniel Tipawan,
1: hundreds of people in each room,
0: Bings Delphine, Bernie Granada, Richard Bilando Pasilan, Jean Montesino Arroyo, Jan Ray Tabara, Leonardo Sevilla, Roda Angelis Knight from Dumaguete, Miriam Lorieso, Rafi Armonio. Kung dito ka nami, Roda Angelis Knight kay Magambal, kuyara ka lang yan sa Dumaguete. Roda Angelis Knight from Dumaguete City. Nagligad yan. Roda Angelis Knight from Hong Kong. Kalayo-layo, yabla si Muya. Hindi kaya yada yun niya reachable. Kenneth Javier Amigo kong chuper. Natag-iyas ang iyang ginachupiran. Yan Mondihar from Bacolod. Jennifer Gumban Drua. Mercedes Tabuhara. Gina Purano. Balikin the weeks. Good morning sa guapo. Belia Rendon. Roberto Batayo. Si Jong ang guapo. Si Jong ah. Kay may ga-idol. Idol gali siya. Jong may ga-idol. Idol gali si mo. Jong ataga San Carlos. Jong. Jong. Ay ga idol idol glisimo kuno nga taga San Carlos ay remember this song this land is your land si Loy abroad mayong aga si Loy from California Lisnat good morning Kim Ariosoni Flora Gina Purano Albert de Dios Yan Mondihar sang Mr. Bros Chicken sa Bacolod Boss Jo Mercedes na Buhara That's Wifey Redobles Aranaga pamati na si That's Wifey Redobles Sige Jan Ricanya Gani To the Gulf Stream James Red, good morning. This land was made. Mga balita ang aton pag-istoryahan sininga. Bag-o bunag nga bata oh, nasapuan ginsulod sa ikubag kaginbilin sa kampo subong nga aga sa San Carlos. Yawan on klase Iloy niyo. Bakon mo na bata, may mo ibilin mo sa kampo. Ibaloon ta ang mga bagay-bagay concerning sining pagbilin sang imo bata sa kampo. Ano ang mga layi nga naga-cover sini? Ano nga mga law sa Pilipinas ang pwede naton ma-cite? That would tell us ano ang mga criminal responsibility or criminal implication sining pag-abandon sang Ilois bata. Istoryahan ta. Kag subong man ang Talubangi National High School sa Kabangkalan nakabaton sang shooting threat. Kagabi ko noong adlaw, Domingo, nakabato naman sa pagpamahog ang Talubangi National High School. Halin sa isa ka-account nga Tonyo Shooter. Amuning ang balko, mintras tanto nga ang pulista, hindi makatrabaho kag hindi makahimo sa mga tika nga madakpan ang gapang threat sini. Hindi ni sila mag-untat kay White sang sample. Dami sini, may dakpunta. Or kung madakpan isla, kastiguhon bla. Kastiguhon, higtan ang kamot kagibilin to sa kampo. Kagbutangan nga, nagapang threat ako iskwilahan. Yan, tawunta ko may mang threat paliwat. Oh! Doka na, may bla pang sampula, no? Ibilin sila kag pangbutangan to karatulang ah. Lagapang threat ako iskwilahan. Te, siyempre, hindi na napag-imuon, pero ang ambal ko lang ya, daw kanami. Kailan tawa bala? Inahimo nila yung kalingawan amang threat-threat ya sa social media. Ang balon nila yung isa kaskwilahan, maniro sila dito. Mang butang sila bomba, mamatay sila, mamuno sila, mang ano sila, mahimo sila sa mga malain ng mga hilimuon sa eskwilahan. Di siyempre, ang kapulisan, ang eskwilahan mismo, ang DepEd, i-take niya nila seriously. Di laban-laban na hindi naman kaskwila mga kabataan ta. Hindi naman kaskwila mga kabataan, bangon, may threat. Wala yasang ay mga inosente nga mga wala buot nga mga kabataan niya ma. Di dapat somebody ma penalize. Someone madakpan. Kagpara ni Blanga Magaan gani sample. Kay nga aambe basta gani way ka may madakop. Why sang mahimo ang aton cybercrime division sang aton kapulisan, wala sang may madakpan, wala sang katudlaan. Kay ti mambal sila, ay pwede laman ko to ka pang garo-garo, pwede laman ko to ka pang halit-halit sila, pang threat-threat, hindi makugyapon madakpan. Abi ipakita once and for all police na kaya nyo ni sila tultulon. Oo, kaya tanitap na on. Kag kita man mismo buligan tang police. If you have information nga inyo ni upod, kilala nyo, migo nyo, gamon ni kapang titisugid nyo sa police. Parandak pa na. Kayong aga kay Kuya Arnel Ortiz.

0: Guardia sa ospital sang Cadiz gindakop pagi sa gun by bust operation. Ba, guardia sang Cadiz District Hospital nakuhaan sang armas kag ginapatian siya buo nga balor 40,000 pesos. Ay abaw, nanok na si guardia ni.
1: Ah, grabe po.
2: Ano ito?
0: Alias Bitek, nakuhaan man sang armas kag droga sa barangay Granada. Subject ini sa by bust operation sang Police Station 5. Netco magapatigayon sang paginon-anon sa mga operators kag drivers sang traditional jeepney para istoryahan kag diskusyonan ang fuel subsidy kag fuel increase. And I will sing the songs. Ibalunta do gidugay kay K5 Berto. Pero do ara kana butang sa ika-anom, sa ika-lima, galibad. Good luck. Paimnon ta na kamo subong sang DTX 500 para sinyo nga ikaayong lawas. Dapat inom gi DTX 500 para nga himsog, kusog. Kag nami ang aton nga kondisyon. Gadugay ni blang makay gadugay kay blang magtigulang. Lantawa ko balang ho. I am already 54 years old, bro, daw 53 lang yan. 54 na ko, pero daw 53 lang. Sang pagsugod, so kundi sa radyo bandira, that was 9 years ago. I was only 43 years old. Man! Sang nagsugod ko sa radyo bandira, nag-apply ko kay Doc Ramil. In 2017, I was only 43 years old lang ako. 43 years old. De karon, 9 years after. Ay, hindi 43 ah. 45 years old. Ah, 45 years old gugli. Sang nagsaylo ko sa K5 as a Radyo Bandera in 2017, I was only 45 years old. 9 years after, to date, siyam na katuig na nag-uwang di kag nagawal dati sa radyo. Hapon-hapon sa una, subong udto-udto. Ate, 9 years now, ti 54 na ako. Grabe, no? Dugi-dugay, isa na ako kadikada, this K5. 10 years yun na ako nga nangin kaupod. Eh? I'm already 54. Pero ti ang lawas, yun di pa yung pang 54 eh. Guya lang na yung gatigulang, guya lang. Kahit ti sige, Japon niya. Sige, Japon niya gym. Sige, Japon niya exercise. Sige, Japon DTX 500. Kiti wala man tayo bisyo. Wala man taga inom. Wala man taga panigarilyo. Kag of course, bulig sang Ginoo. Pauway takon adlaw ngayon pauway kong Sabado. Pangamuyo ta sa Diyos. Ti siyempre, hindi taya pagtigulang dayon. Especially kung naga DTX 500. Now, drink kita sa pulong sa Ginoo, anay.

Para naman sa aton bala sa Horn for the Day, ang aton nga teksto makita ini sa Matthew 19, verse 24. I'll be reading from the King James Version. Basiling diri, "And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." Sulitin ko again. "And Jesus said, and again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." Ano bala ang buot silingon ni Ginoong Isos? Nga kung ikaw ang manggaranon, hindi ka naging maluwas? Ang ini nga teksto, upod ini sa istorya nga ginimo ni Ginoong Isos, ginistorya niya ang isa ka manggaranon. Manggaranon nga lalaki. In Matthew 19, verse 16 to 22, may isa ka manggaranon. He was moral. He was religious. Kag successful. Big time. Big time. Pero, intrisyado siya nga maluwas. Intrisyado siya nga makasaka sa gingarihan sa Ginoo. Intrisyado siya nga makaangkon sa kabuhing walay katapusan. Kati again, manggaranon siya. Manggaranon, religious, successful. Gusto niya nga maluwas. Gusto niya nga makaangkon ang eternal life. Di, siling niya, paano ko Ginoo maluwas? Anong hambal ni Jesus sa iya? Hambal ni Jesus sa iya? "Surrender your possessions and follow me." In verse 22, ginabalansa ni Jesus, "Ah, gusto mo gali maluwas, sige, ipanghatag ang imo nga manggad sa pigado. Buyin at tanan mo nga manggad." Oh, kuya Cesario, tao pa bitong pare? "Ya, buyin ang imo tanan nga manggad, yatag sa pigado, kag magsunod ka sa akon." Ay abaw, pagkabati iyang ipanghatag ang iyang pagkabutang, ang iyang manggad. Ay, naglain ang iyatsura, naguol siya, kag naglakat siya, nga may pagkasubo. Kay dako ang iyang manggad. Kay dako ang iyang manggad. So karon ang ambal ni Jesus siya mo ni. Budlay, mas mahapos pa siling ni Jesus, magsulod ang dako-dako nga kamel sa buho sang dagom kumpara sa manggaranon na magsulod sa langit. Eh? Amo na ang ambal ni Jesus. Now, let's talk about this. During the time of Christ, dito sa Israel, why man to ya elepante? Why to elepante? Why man to giraffe? Why man to rhinoceros? Di mo to, ang ila to pinakadako. Pinakadako nga sapat that time sa Israel, sa time ni Jesus, is camel. So ang ginggamit sang Dios nga palaanggiran in his hyperbole type of storytelling is the biggest animal during the time, which is camel. Kagingamit niya man ang pinakagamay nga buho, imaginable, and that is buho sang dagom. Supot silingon ni budlay galing kaluwasan. Di po silingon ni budlay galing tiya maluwas. Kay masapos pa gani sa camel nga magsulod sa buho sang dagom. Di budlay budlay gidya gali eh. Di budlay kita kaluwasan. Now, kung naton lang tawon, ang ginamin ni Jesus di is kay ang big time nga tawo, ang iyang nga buot, ang iyang nga tanan-tanan, dito na focus sa iyang manggan. Wala malain nga big time ka. Hindi sala nga big time ka. Hindi malain kung damo ka kwarta. Pero ang ambalas ang Ginoo, kung ang imo buot, ang imo prioridad is your money and not sa Dios. Busy ka na katama, why ka na gasimba sa bato, why ka na sa sabat, why ka na chimpo sa Ginoo, kay puro ka nalang negosyo, negosyo, negosyo, negosyo, and gina-prioritize mong negosyo sang sa Dios, hindi
mabudlayan kagid. Budlay magsulod sa langit, yes, budlay. But there is Jesus. The answer is Jesus. Oh, budlay magsulod sa langit. Kag hindi kagid gani, kasulod pa no bing camel makasulod sa buho sang dagoman. Ang implikasyon sini budlay gid magsulod sa langit. Pero with God, with Jesus, it is possible. Nan, it is possible. Sila niya, I am the way, the truth, and the life. Nan. No one comes to the Father but through me. Eh, amo na. Have Jesus in your life. Hindi magsagay gid focus, hindi pag-i-prioritize ang imo negosyo over God. And you will enter eternal life. Jesus is the way. Pagi lang sa iya. Why na iban? Pagi lang sa iya. You can have eternal life. You can have salvation. Amen? O, ti amen ah.

0: Mayong aga sa tanan nga mga taga Barangay Kabog, 70 Adventist Church members, subuman sa mga taga Barangay Bakuyangan, SDA Church. Mayong aga na sa inyo, mga nagapamati naton nga mga kauturan, tanan nga mga brothers and sisters sang SDA or 70 Adventist diri sa sakop sang Negros Occidental Conference, NOC, sa akon nga mga friends nga mga pastors, good morning. Diri kita sa subo nga balita. May isabi ka bata lapsag ginbutang sa sako kagin bilin sa kampo. Standby, Jong. Nasapuan ini sa mga estudyante dito sa Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental City lang mga aga. Now, kapilata na ni i-discuss, hindi lang ni kaisa. Since nagtrabaho kita diri sa K5, balik-balik ni nga mga isyo, siguro may kabainte na nina ako na discuss ang about sa kabainte na guro kabilog ni nga may ara sang mga kabataan, mga lapsag, nga ginbilin sang iloy, wala gin sa pupo, matapos nga magpanamit, mag-enjoy sang sex, mag-abot karon sa punto nga mabata, na bilin nilang bata. Bilin nilang bata. Now, ang bag-o tawo nga bata, they are very sensitive sa temperature. Oo. Ang bata nga bag-o balatawo, they are very sensitive sa changing of temperature. Hindi na sila ka-adapt dayon sa tugnaw kag sa init. Kay man, for the 9 months nga buhi sila sa sulod sang womb sang mother, ang mother ang nagakontrol sang temperature nila. Constant na temperature dito sa sulod sang uterus o sulod sang placenta. Sa sulod sang placenta, ang temperature sang bata, constant na iya. Ang nanay na iya ang nagakontrol. Hindi man tama kainit, hindi tama kabugnaw. Because ara sa sulod sang nanay. Now, pagkagwa karon sang bata, wala na ang normal temperature sang iloy. That's why makabatsyag na sila nga first time nga daw kainit. Ang bata pagwa gid sa tiyan sang iloy, ang very first thing man notice nila, ya kainit aw, nga daw katugnaw aw. Ito kalain na gahod na ang ilang sense of hearing, grabe na kagahod na, andi baka ginawa na sila makasimot na sila baho. Lain na. So, that's why ang bata, sometimes, they are very anxious, no? Gahibi sila, gamay nga, why sila binaanad nga dito sa sulod? Yatawhay, kagton sila sang subay, kagton sang lamok. First time nila kabatsyag, kagat. Di siyempre sakit na, may libion na sila. First time sila makabatsyag nga ang ilang pupo to, gapilit sa ilang buli. First time sila kabatsyag na ginauhaw sila, ginagutom sila. Kasakit ang ilatsyan. So initanan, kinanglanon sang bata. Number one, protection sa weather. Protection batok sa tama kainit sang kampo. Protection batok sa tama katugnaw bangod gainulan. Ano pa? Kinanglan niya ni nutrition, kinanglan niya pagkaon, kinanglan niya hygiene. Kinanglan niya ini medical attention. Kinanglan niya ni responsive care sang iloy. Na kun ano ang iyang hindi manami nga mabatsyagan, ara ang iloy maagubay sa iya. Ara ang iloy makungkong sa iya. Dati kun ibili ni sang iloy, these are the basic needs sang kabataan nga mga lapsag nga pagkugwa sa taguangkan sang iloy. Now we have a law, actually, ining Republic Act number 11767 or Republic Act RA 11767. Ano ini siya? Nagahambal ang RA 11767 na ang ang parent, pwede niya ang iya bata igahatag sa mga safe haven providers kaangay sang DOH accredited hospital, DOH accredited health center, pwede yaman ini madala sa barangay, pwede yaman ini madala sa local social welfare office ang iya newborn nga bata kag ipa-adopt allowed ina sang layi under Republic Act 11767. Di nga hindi na ni abi mo on. Gakinanglan lang man ni sila proper turnover nga agi na allow sang layi ini. Because damo abi nga mga Iloy, damo case abi sang unwanted pregnancy. Inablang hindi mo ya gusto nagbusong ka. May mga ginikanan nga gambal, sari nga magbusong gani kay sumpa ta ka. Di karon ang bata, ang Iloy nga babayi, nakulbaan nga babalaan sang parents niya nga gabusong sa isumpa sa gani. That's why ginatago-tago nila kalabanan sang mga kabataan amo ni matabo. Magbusong gani malaya sa ila balay. Na delayed laya sa balay nila. Makalayas na sa balay nila hindi magbalik, hindi magpuli kay dako ang tiyan. Hulaton nga magbata. Naglayas, hulaton nga magbata. Pag nagbata na, ihaboy nilang bata. Kung nagamay ng tiyan, puli sila sa ilabalay. Diway kamaan ng amay kag Iloy nga nagbusong gali saya kag nagbata. Do amo na abi ang pangunahuna sang iban. Most often than not, amo na ang sitwasyon nga ang may mga kabataan nga ginapangbilin. Man kadamo sa mga rason nga gabilin ang Iloy sang bata, una, isa na diri ang mga ultog ng mga tatay, mga buwisit ng mga lalaki nga mapanamit sila kutibaw sang bata sang iban nga babaye. O ila da makigilawas sila. And then kung magbusong na gani ang bata sang iban nga estudyante, bayan nila. They don't have the balls to face responsibility. Sa mga kabataan ng mga estudyante, tandaan nyo ni Permi, pamati sa laygay sang inyo mga ginikanan. Kung nga si papa kag si mama hindi gusto nga sagay ka nobyo-nobyo samtang estudyante ka pa, kay hinali ka ni bumusong ka, guba ang imo puturo. Lain niya nga wala kaya bata kung paras may bata ka. Mabudlay ang mag-eskwila nga may bata ka. Madelayed ka sa klase mo. Delayed ka. Kag ining nobyo-nobyo. Kung ganobyo gidman ka mo, piliyaman man na ang mga lalaki nga responsible man. Hindi na mga lalaki nga mapanamit lang tupad sa imo, check-in ka mo kundi inda. Hindi ko magbusong ka na gani, pabayaan ka niya. Kayaan ka niya. Ambal ganin ni Antonio Dominic niya dapat ang mga lalaki, mga Christ-centered. Pariho sa iya. Pariho kay Perry, bala kay Papang Perry. Yan mo natani ang mga tipo ng lalaki. Christ-centered. Oh! Hindi nang gusto yun lang yung lawas mo. Pagbusong mo ba yan kanya? Namo ni Matabo. Now, that's why ang law, ang Pilipinas nag-craft sang law na pwede ang Iloy iatag ya bata, i-relinquish niya ang iyang motherhood, i-turn over niya sa iban, pwede pa-adapt ko ni hindi ko ni kaya nga sagod doon. Di ang gobyerno naman masagod na pwede na yang ang gobyerno makuha sina. And ang gina-required by law, at least mga 30 days man bla. Padugay-dugaya man ang bata sa imo anay, padako-dako aman. Kaya ang bata, kinanglan pa na for the first week, kinanglan niya na sang mom's milk. Kinanglan niya na. Kay ara da ang immune system for the first week. Oo. Ara da full of immune system ang gatas ang iloy. Padugay-dugaya man ang bata. Hindi kay pagguwas ang bata haliin mo dayon. Hindi anay. Uyati anay ang bata. Patako ako, guskugusa anay. Para ma-realize mo, is it worth nga ihatag ko ni? Kaluoy man sang bata, do not act on impulse. Ngayon na ba lang pagkagwas ang bata, dahil di yun ibutang sa plastic agyaboy? Hindi. Hug man blana yung baby mo. Your baby needs you. I-hug, ikadol, ikisan, patuluga, kung kahibi da, padidia. Kinanglan asang bata mo, kinanglan kasang bata mo. Pag dako-dako na after 30 days, kag hindi mo ginmasarangan, tiyala ipa-adapt. Properly. Hindi kay bilin mo lang iimuya, kundi indiin. Ay, ambot na lang, oo. May ara bala sang penalty, ang aton nga layi. Oh, the Republic Act 11767, kagining Republic ining Article 276 ang Revised Penal Code. We have this Article 276 of the Revised Penal Code of the Philippines. It states nga kun imo gani biyaan ang bata, which is a minor, and ining lapsag usually is of course is a minor, ikaw ang pwede mapasakaan. Kaso kag ang pinakalain pa dahil hinali gani mapatay ang bata, mas bugat ang penalty mo under the law. Mas bugat ang penalty under the law. Istoryanta ining paano nakitaan ang bata, kag di nakitaan, kag nakilala lang iloy. Ara sa linya si Jong. Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: Kaya, JP, na tibang ang duha ka mga estudyante kay na sa aga mga alas 6:30 sa nga ini sila puntani ang mapadulong na sa eskwelahan halin sa Barrio 2 Barangay Guadalupe sining syudad sa San Carlos. Ining Barrio 2 kakita GP daw small community ini siya kag medyo suludlon halin sa National Highway sa may Barangay Bulwangan, and diretso na dito pag-uwi pa banwa sang Balyar Moso Negros Oriental. Kaya na, ginpadulungan ako ng lugar, angot sining baby boy nga nasapuan allegedly nga nakasulod sa isa ka pula nga eco bag.
0: May mga picture na Jong, ipakita ko Jong ha. Unang tanay yung video Jong, aradatan, i-play bitan. Ara. Jong, ang ginbutangan niya gali Jong, may mga tubugi niya tuudo?
2: Oo, lugbo pa man nga ko.
0: And then may ara ikubag nga pula.
2: Amo na ang ginsudlan na sunok pa kasi 5JT. Dira ginsudlan.
0: Na paano na-discoverhan, Jong?
2: Okay, kung may naging mga estudyante nga taga ito sa periodos, paglabay nila, sunok pa nag-ibi niya ang bata kasi 5JT.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang kastada, abisin ang periodos, kundi daw small community. Siya daw may ara, siya daw ilas bala. Pagbuwa nila sa nang daw entrance na sa higad lang gid kayo sang alagyan didto ginpilak ni ang bata
0: ngring. Grabe jong ang imong award jong ba ginpilak jong ba?
2: Pati
0: grabe ang imong award jong ginpilak. Hindi pwede nga ginbutang nila ginpilak gid jake kung pilak gyay ipuy rabog mo na yamo.
2: Pati imagine ang

0: Daw wala na lang. Wala na nag-exist siguro subong 3582.
1: Ha? May manananggal
0: Daw
1: ko lang kilala.
0: Manananggal, ano?
1: Manananggal itnap.
0: Lain nga lang yung manananggal. Dali lang. Dali tamo lang na.
1: Ay, dali, dali, dali, dali. Hindi, hindi, kinalantaw kong tanan nga mga anggulo, bladyong. Nga ikahamak sa bata, di ba? Oh.
0: According sa isa sa mga cities, residente nga nag star dito sa lugar, why gid pila yung katalupangon kay kita GP nga posible kay nasang kagahon may nagwa kag may naglabay na may bitbit niya kuan nga may bitbit niya ikubag nga may nabatian sila nga nag taghol sa mga ido. Pero daw why man lang nila bilagin kuan wala lang nila yagin sa paka kay kita GP not until kay nasang aga paglabay sang duha ka mga estudyante ni pagkabati nila nga may bata nga nagkidi bumalik sila sa agi kag ang balay na tabla nga tambis sila
1: you know what Balajong so, you know what Balajong mayo na lang kay Ginaboya Lunes
0: gani
1: may mga estudyante nga nagalabay what oo. If jong ko Ginaboy ni Domingo
0: oh tiambot lang
1: kag mayo na lang nga nagibi ang bata kaysa iya pagibi na ibaluan nga may humiara may traktura pag labay-labay. Jung what if kun may traktura to jung kag nalapakan niya pa jung?
0: Kag dito na nala na kon bala nalapakan bala?
1: Lato ta bing tsura sang bata jung, pwede lang jung, pwede ang bata.
0: Pwede, pwede, pwede ko.
1: Naglisensya ka sa sa health worker, pwede lang. Hoy, ipakita tagor I think I think jung pwede tagor ipakita jung. I think pwede taguro ipakita ang picture ng bata kay bako to Sir Julius may violation ta Sir Julius if we are going to show the face of the kid kay para basi may ibang daya nga wala bata pwede pa nila madap makita nila I think there is no malice and there is no wrong kung ipakita ang picture ng bata kay nga jong basi magka-interest pang iban nga mga couples nga wala bala bata kag gusto ni
0: na damo-damo interesado ka kay
1: gani so ipakita ang picture jong why man na jong kwan aha pakita ang picture sa bata sige bitan pakita ang picture sa bata tan. Ay, ala, kagwapo. Pag, ahay, may mga rashes sa jong sagbuya, jong.
0: Di, mga bagras na.
1: Mga bagras ang talom sang subo. Tilang tawa na bala, ang hill na yan, jong. O, oh, kaputi, pablanga bata. Kag, jong, taas, sabla, jong, ilong, taas pa sa ilong mo, jong.
0: Gani, o. Oh,
1: tilang tawa bala, ang, jong, magdako ni jong, gwapo, panasin mo, jong.
0: Pati piho, ginakakita yung ZP.
1: Kag, pa di, kag kataas pa sa iya.
0: Ang assumption sa mga pumuluyo dito sa lugar
1: oo
0: nga tastada bala kung paano siya ginsunod posible ang ulo yara sa dalong katil yara sa babaw
1: uy tiyama ako mo ginsuli pa siya pagkarga
0: ginsuli posible posible ba ng pagpati sa mga pumuluyo dito sa
1: ay,
0: lugar
1: katuntuman.
0: Kaysa na kuan sabi ang kuan ang inibalang ababaan sang puyo ga patkorek padalom ang ulo ya
1: oo oo oo
0: oo oo sa puyo asang sorry sang
1: ini Jong ikaw pa. Jong Jong ma, Jong mamangkot ko Jong sa imo mahilig ka man sa bata Jong bata ano, Jong bata? Ha bata na min ko hindi batan-on ha bata mahilig ka man sa bata
0: siyempre
1: ha siyempre gusto mo man mangin tatay
0: siyempre
1: tida ko na nga problema Jong kay way ka uyab inaida ko gina nga problema Jong. Gusto mo maging tatay ang problema, di ka makauyab. Adapt ka na lang, Bidjong. Adapt.
0: Tintestingan ko niyo kung mapasagot.
1: Din, din unahon mo adapt. Bata o maging iloy?
0: Mamang kamay, siyempre, kay 5GP.
1: Oh. Abi mo, Bladjong, isa, Bladjong, sa... ano, Gidjong, ang ano, Gidjong, mamangkot, kubisi mo, Jong. Hypothetical. Ano, Gidjong, ang imong nga purpose sa Earth nga natawo ka, Jong? Ano, Gid...
0: sa ako ni realization sa edad ko subong kay 5GP siguro gin
1: sumpa ta ano ha? Gin ano ano anong imo realization
0: daw gin bundag lang ko siguro para nga magpatin sa mga nagsasalot bala sang digi digi digi dong
1: kasubo kabuwi mo jong man jong ang purpose ta di jong nga may ara ta baby kag padakoon man
0: sabagay gani. Oh,
1: kay para nga may generation man nga mabulo sa aton.
0: Yeah,
1: nanti. Abi pila ka na gani? Pila ka na subong jungaw?
0: Ako?
1: Oo. 50?
0: Oy, pa.

0: pa 50? 30 pila ka pa lang?
1: 30 plus. 30 plus.
0: Hindi pa siya manugid nga 39. 30 plus. Okay. Di, Jung, kinanglan ka na pala, Jung. Mga sawa, pala, Jung, para ka baby ka, Jung.
1: Yan, hunta kayo. Huwag man may mapasugot. Huwag man may mablon. Pero ipag-zip.
0: Jung, hindi bala, Jung, hindi bala, Jung, ma, hindi bala, Jung, manubo ang moral mo kung laway ka, Jung. Kwan lang bala. Inang, ano lang bala. Responsable yeah. Pakita yung responsable kaya Jong.
1: Yeah, gin pakita ang hindi gani pwede ipakita, gin pakita na gani ng prinsipyo mo man gapon.
0: Kuti kalon gi bisi. Jong,
1: hindi gani dapat supportin di hatag pero amo man gapon.
0: Jong, ari na lang Jong, i-try bi Jong apam, pakita bi apam.
1: Ara na daw. Nagbalik na naman.
0: Kibasi Jong, ang mga apam bala Jong mahilig bala sa doka weird.
1: Dra na ko halin, hindi na ko magbalik, maluhoy ka.
0: Jong, hindi ko kapadugay kasi sir mo Iljan bala Jong. Si sir mo Iljan bala, ma-dream ang program ITC Network News. Sige, so dapat mauntat kita 1 minute from now. Jong, isa lang ka question, di ng bata subong.
1: Ara sa ang pinakaling information din sa City Hospital para nga alang taon bala hangiyas ni nga status. Kaya so on to follow up pa kay GP kung ano ang
0: okay.
1: Yung next step.
0: May kasi, naka-adapt na wala pa?
1: Wala pa gid. Sang ko. Ongoing pa investigation kung sino yan ang iloy sining bata ni nga lalaki.
0: Ay, si Pampam, si Pampam hindi maggusto mag-adapt?
1: Mangkuton ko siya, anay.
0: Si Obre.
1: Kung... Huwag ko kang balo.
0: O si Daddy Rovic. Basi gusto.
1: Pwede.
0: Inaya kay Huwag na yung plano ang bata si Rovic. Tiyari na lang oh. Oh. Sige, B.
1: Hindi.
0: Ipang recommend na yung...
1: Hindi pa magkot kung willing siya kung hindi, no?
0: Si Jerry Lo, may negosyo man. Si Daddy Bobby. Daddy Bobby.
1: Kaya yung pasa ko pa na sa ila, kung ari man lang ko din, pwede.
0: Ah, willing ka man. Sige, baladyong, i-adopt, baladyong.
1: Distingan ko rin ganit, karo to.
0: O, si Daddy Joseph, oh. Bala, why mo to bata? Siling Daddy Bumba.
1: Doon, budlay na yan, budlay na disipin.
0: Pero, Jong, ako, baladyong, nami, gibla may bata ka, baladyong. Kung daw ay ka, Jong, chansa, makahimo, Jong, adapt na lang, Jong.
1: Ate, na isa sa
0: tama na nato tak Jong, pwede ka Jong, pwede ka naka-adapt kay dako naman si Shanin.
1: Pangitaan ba ilo?
0: Jong, with all seriousness, we are praying for the health sang bata and we are praying may makakuha sa iya kay maka-adapt sa iyang responsible parent.
1: Kamay pa, may ara gina kay PPP.
0: Kamay pa.
1: Ito pa lang gani kay na base sa
0: tanan. Oh, ara sineri yung sineri Sugilon Almay, silingya. Ako lang ma-adapt kay wala ako bata nga boy. Na neri pwede ka makakontak sa San Carlos. Coordinate with Jong. Oo.
1: Ahay. Oh, i work out na ton si PPP kung kamusta.
0: Oh, oh, oh,
1: si may ara naman bala, base diri pa lang. May ara naman.
0: Kabay pa. Kagabay pa may mas masantong iloy kag magpakita siya. Face the consequence ng inobra niya. Oh.
1: Yan, eh, oh.
0: Kaya para matagaan sang proper documentation, proper, manami gidya nga ma-document mayo mo. Oh.
1: Yan, eh, oh.
0: Ang tawag siya na Jong Kwan mo, sa Republic Act 11767, tawag siya na is relinquish. No? I-relinquish mo ang imo pagkailoy. Ipa-adapt mo sa iban. Alright? Jong, may naku time, Jong?
1: Sige, so sa mga TNGP, mo na madunog natin ng report, sige ako para sa 11.
0: Last na lang, Bijong. Jong, last na lang. You think si Rovic, kung mangin mami, responsable man? Hangayan man siya, mag-take care, baby?
1: Hindi ko sure, pero maybe.
0: Okay, anyway, sabagay, mas experience si Rovic yung mag-alaga, hinablos, kaysa sa baby. Okay, no? Araga kadlaw ka naman. Uy, lagi na black ka na. One do. Sa ina blues. Sa ina blues ako na nai.
1: Sige na. sa salimat ni Pep Zipil.
0: Si Joseph ko na ma-adapt man pang. Dahil lagi blessed si Joseph ma-adapt man. Hindi na lang sip ah. Bayo na lang da. Kaugalingan ng mga anay. Sip ang adapt pa sip. Sip, kaugalingan mo na lang anay ang adapt pa. Ano na
1: gusto mong adapt?
0: It ay adapt anay ang self mo sip ah. Bang, sige na pang.
1: Sige, sa liwat, halin rin sa Sunan San Carlos. Ako naman si K5 Zong Marsalas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng kalingawan sa Negros. K5 News.
0: Ay, salamat yung sa iyong mga report, White at Chimpo. Kay dari ang Network News, ang Mighty C, Himon sa Bacolod. Good luck sa amon nga Vice President for Operations, Kuya Eljan Castaño, siyang madala. Standby! Ang oras, alas 11:53, 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, kay nami gitingi sa aton nga lawas.
2: TGX 500.
5: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
6: Actually Sir GP, sunod sa datos, may ara sang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
5: Gabi no?
6: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
5: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
6: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga selula sa oxidative stress, especially ang imong mga kwan, imong mga brain cells.
5: Ang brain.
6: No? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, di junk foods.
5: Uga.
6: Damo-damo, mantikaon, mantikaon. Tambo kag karni. Natural, nga manabage gina ang cellula sa imong mga brain.
5: Husto.
6: No? Amo nang matabo, may lang kon, anxiety lang, what if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong mga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C para sa imong ikayong lawas.
5: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500!
5: Now, paano maka-apekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
6: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sa brain, pero ini nag-consume sa 20% nga sa imo nga oxygen.
5: Oxygen nga ginaginahawa. No?
6: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imo nga brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imo glucose kag sa imo nga oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
5: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama. sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
6: Amo na Sir JP, nga kung wala ka na ganito X500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo.
5: Mm.
6: Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain which is causing gitawag oxidative stress kag of course. Ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
5: Correct.
6: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why? The more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain.
5: Hmm.
6: So you need antioxidant. Di wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na.
5: Hmm.
6: So hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God.
5: Hmm.
6: Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kagbisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi nga magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung pisang nagligad, sikisakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kitsa
2: ako tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka
12: sa mga butik.
2: K5.
12: News FM.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K-Pop News FM Philippines, ganap na alas 12:01 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K-5 News Philippines. Sumasay niyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster. Pag-uulat ng K-5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K-5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline. Regional.
13: Sa ating mga nagbabag at mainit na mga headlines, hatid sa inyo ng Mighty C. Mahigit 100 mga estudyante sa Western Visayas apektado sa suspensyon ng face-to-face classes dahil sa habagat. Tatlong mangingis na huli sa illegal dynamite fishing sa Palawan. at 2 mga lalaki biktima ng sunod-sunod na pamamaril sa Negros Occidental noong Linggo. At sa balita abroad, Houthi drone attack nagdulot ng sunog sa Jazan Refinery sa Saudi Arabia. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Sa pangalan po ni K5 Clarissa Vera, ako naman rin yung tagapagbalita, K5 Eljan Castano. At sindetali na sa mga nagbabagang mga balita. Mahigit 100 na mga estudyante sa Western Visayas apektado sa suspensyon ng face-to-face classes dahil sa habagat. Ang detalye ng balitang ito ay atin ni K5 Kim Caluyo.
12: Nakapagtala ng 112,758 na mga estudyante sa Western Visayas na apektado ng suspensyon ng face-to-face classes dahil sa masamang panahon dala ng hanging habagat. Base sa data ng Department of Education o DepEd Region 6, nasa 73,127 ang naitala mula sa Schools Division Office o SDO Iloilo City. Samantala, 39,631 naman ang mula sa SDO Iloilo Province. Itong akbang ay para sa safety ng mga estudyante at school personnel dahil sa malakas na mga pag-ulan at posibleng pagbaha. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Sa iba pang mga detalye ng mga nagbabagang mga balita, tatlong mangiisda huli sa illegal dynamite fishing sa Palawan. Ang detalye na balitang ito ay hatid ni K5 Gilbert Basho.
14: Isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang namatay matapos madulas at mahulog mula sa tulay at tangayin ng ilog bandang alas 9 ng umaga noong Agosto 7 sa sityo na Willy Barangay Igsoro, Bugasong Antique. Batay sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team kasama ng batang kanyang ina at dalawa pang kapatid na babaeng minor de edad habang tumatawid sa tulay na kawayan ng siya ay madulas at mahulog. Nang mapansin ng ina ang pangyayari, tiniyak niya ang kaligtasan ng kanyang dalawang anak na babaeng minor de edad at sinubukan kang hanapin at sagipin ang biktima. Ngunit mabilis siyang tinangay ng malakas na alon. Alas 11 ng umaga noong Agosto 7, natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bata na may mga sugat sa katawan at wala ng buhay sa layong humigit kumulang 4 na kilometro mula sa tulay. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
13: Yun ang ulat mula po sa ating reporter mula po sa Antique kung saan isang bata po ang nahulog sa tulay at nalunod. Samantala, balikan natin ang ulat mula po sa K5 News FM Palawan. Tatlong mangingis na huli sa illegal dynamite fishing sa lalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang ito ay hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
15: Tatlong lalaki ang arestado sa isinagawang operasyon ng Magsaysay Municipal Police Station dahil sa paggamit ng pampasabog sa pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Kanipo, Magsaysay, Palawan. Ayon sa otoridad, edad 59, 51 at 44 anyos ang mga sospek at pawang mga residente ng Barangay Alcoba. Naabutan ng tatlo habang gumagamit ng improvised explosive devices sa kanilang pangingisda. Nakumpiska sa mga ito ang 5 batsa na may blasting caps, 40 kilo ng iba't ibang uri ng isda, air compressor, mga hose, lambat at iba pang mga kagamitan. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 92 ng Philippine Fisheries Code of 1998 na inamyendahan ng Republic Act Number 10654. Binigyan din naman ng Palawan Police Provincial Office na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mapanirang pangingisda upang maprotektahan umano ang yaman dagat at kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: Ang oras alas 12 sa isda ng tanghali. Sa iba pang mga balita, dako naman tayo sa lungsod ng Bacolod. dalawang mga lalaki biktima ng sunod-sunod na pamamaril sa Negros Occidental noong Linggo. Ang detalye ng balitang ito hatid ni K5 Sunshine Lacson.
16: Isa ang patay at isa naman ang isinugod sa ospital matapos ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Linggo, Agosto 9. Naganap ang unang kaso ng pamamaril sa lungsod ng Himamaylan sa Southern Negros Occidental Linggo ng hapon, kung saan isang lalaki ang natagpuan na wala ng buhay sa gilid ng kalsada sa Barangay Agisan. Katabi pa ng bangkay ang isang motorsiklo na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng biktima. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at dibdib ang lalaki na pinangalanan ng mga otoridad bilang si Eman Mumbai, 31 anyos at residente ng Kabankalan City sa Southern Negros Occidental. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Linggo ng gabi, narinig na naman ang putok ng baril sa downtown area sa Bacolod City sa Negros Occidental. Naganap ang insidente sa isang building sa Lusuriaga Street sa Barangay 28. Ayon sa isang tricycle driver, isang putok lang ng baril ang kanyang narinig bago isinugod sa ospital ang biktima na ayon sa mga otoridad nagtatrabaho bilang tagabantay ng building kung saan naganap ang krimen. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Buknoy na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tagiliran. Isa umanong mananahi ang sospek sa pamamaril at napag-alaman na nagtatrabaho rin sa building na binabantayan ng biktima na si Buknoy. Ngayong araw ng Lunes, Agosto 10, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Sa iba pang mga nagbabagat mainit na mga balita, dating beauty queen ng Cagayan City, Isabella, patay sa aksidente. Ang Italian balita ito atin ni K5 Justin Keys.
17: Nasuwi ang dalawang katao habang malumhang nasugatan ang isa pa matapos sumalpo ang isang Toyota Vios sa nakaparadang 10-wheeler truck sa Barangay Minante 2, Cagayan City, Isabela. Dakong alas 3 sa madaling araw nitong Linggo, August 9, 2026. Kinilala mga nasuwi na sila Alexis Ann na dating Miss Cagayan City, Isabela at isang bank teller, 25 years old. At ang kanyang kasintahan ni si James, 25 years old, na siya ring driver ng kanilang sinasakyan. Kasama rin nila sa aksidente si Brian Hayes na 30 years old na taga San Fermin, Cagayan City, Isabela. Ayon sa paunang investigasyon ng Cagayan City Component Police Station, patungong Santiago City ang Vios nang bumangga ito sa likuran ng truck na may kargang palay na nakaparada sa southbound lane ng National Highway. Dead on arrival ang magkasintahan na kapwa pasahero ng naturang kotse. Isinugo naman ang isa pang pasahero na residente ng Cagayan City dahil sa malubhang pinsala. Samantala, hindi naman nasugatan ng driver ng truck. Patuloy naman ang imbestigasyon sa sanhi ng aksidente kabilang ang bilis ng Vios, kondisyon ng kalsada, epekto ng ulan at kung may sapat na warning devices ang nakaparadang track.
18: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Nag-uulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
13: Sa ibang balita, ang 4 na taong gulang na bata na paulat kanina na nabatay doon po sa Bugasong Antique, hinatid po sa atin ni K5 Eugene Murillo. Samantala, nawawalang account officer sa isang microfinance company na tagpuang patay si Isabella Leyte, sospek aristado. Ang detalye ng balitang ito hatid ni K5 Carol Medino.
19: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 22 taong gulang na account officer sa isang microfinance company matapos itong matagpuang wala ng buhay sa masukal na bahagi ng Barangay Matlang, Isabel Leyte, kahapon. Unang naiulat na nawawala si Rena Jane Gulani Brihildo noong Agosto 4 taong kasalukuyan at huli itong namataan sa Matlang Housing upang maningil ng mga utang bilang bahagi ng kanyang trabaho. Samantala, na arrest din kahapon ang sospek sa pagpatay sa biktima na isang habal-habal driver. Kinilala ang sospek na si alias Apiolo, 21 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Base sa inisyal na imbestigasyon, ang nasabing driver ang sinakyan umano ni Rena matapos itong makakolekta ng bayad mula sa mga kliyente. Mula noon ay hindi na umano nakauwi si Rena sa kanyang tinutuluyan at pinagtatrabahuan sa Isabel Leyte. Umamin naman ang sospek sa kanyang ginawang krimen at ngayon ay nasa kustodiya na ng Isabela Municipal Police Station. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 at Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: Samantala, bahay na sunog sa Rojas City. Ang detalye nito atin ni K5 Roldan Villarreal.
20: Tinupok ng apoy ang isang bahay at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog Linggo ng tanghali sa Barangay Milibili sa lungsod ng Rojas. Ayon sa Rojas City Fire Station, hindi na naisalba pa ang bahay na pagmamayari ni Donna Arnido. Samantala, partially damaged naman ang katabi nito. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog na pag-alaman na nitong mga nakaraang Linggo. Tatlong insidente na ng sunog ang naitala sa lungsod. Ito ay nagresulta sa pagkatupok ng 11 bahay sa Barangay 8 at 3 rin sa Barangay Punta Tabok, Rojas City.
21: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: Mula sa lungsod ng Rojas, dako tayo sa isla ng Boracay. Boracay, dinagsa na mahigit 169,000 mga turista noong Hulyo. Ang detalye ng balitang ito hatid ni K5 Leonard Viray.
22: Umabot sa kabuuang 169,911 na mga turista ang bumisita sa sikat na isla ng Boracay para sa buong buwan ng Hulyo ngayong taon. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng Malay Tourism Office, nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa turismo sa isla. Sa kabuuang bilang 146,435 rito ay mga domestic tourists mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sumunod naman ang mga layuhang turista o foreign arrivals na umabot sa 19,068. Samantala, nagtala naman ng 4,408 na bilang ang mga overseas Filipinos na pinili ring magbakasyon sa World Class Beach mula Hulyo 1 hanggang 31. Ang patuloy na pagdagsa ng mga turista ngayong tag-ulan ay nagpapakita ng matatag na atraksyon ng Boracay, hindi lamang sa mga Pilipino kundi maging sa mga dayuhang bumibisita sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
13: Samantala, mga nagkakagiliw na mga hayop magpapasiklab sa Cagayan Higalaay Dog Day Year 4. Ang detalye nito hatid sa atin ni K5, Kay Boscaino.
23: Magpapasiklab ang mga nakakagiliw na hayop sa Cagayan Higalaay Dog Day Year 4. Handa ng intablado, kasuotan at ang mga paay nakahanda ng magningning ng mga cute na fur babies kasama ang kanilang fur mom o dad sa Twinning Passion Show ngayong Agosto 23 sa West Event Center, Lemkitkay. Tema na ika-apat na taon ng Higalaay Dog Day, One City, One Heart, One Pack. Bawat kalahok ay bibigyan ng 2 minuto upang magpakitang gilas. Hindi lamang ito tungkol sa pinakamagandang costume, kundi sa tibay ng samahan ng alaga at tao, pagkamalikhain sa presentasyon at magpapakita ng pagkakaisa. Patuloy pa rin ang registration para sa mga nagnanais lumahok.
24: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
13: Balita naman mula po sa Dumaguete City at Negros Oriental, 27 na wanted persons na arresto sa bayan ng Valle Hermoso ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito ay atin ni K5 Sierra Humilio.
25: Inaresto ng mga tauhan ng Valle Hermoso Municipal Police Station ang kabuuang 27 wanted persons sa bayan. Bilang resulta ng 27 operasyon isagawa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Bate sa mga record, 8 sa mga naresto ang itinuring na most wanted persons at 19 naman ang nasa kategoryang other wanted persons. Sa kampanya laban sa legal na droga, inaresto ng pulisyon ng Valle Hermoso ang 13 individual na sangkot sa droga na pawang itinuring na street level individual. Ayon pa kay Patrolman John Erwin Yiserion, kaugnay na kanilang kampanya laban sa legal na pagmamayari ng baril, nagsagawa sila ng 21 operasyon kung saan 5 rito ay mga bypass operation at nakuha ang 17 baril kabilang na ang mga isinuko sa pamagitan ng OPLA na Katoka. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sierra Marie Humilio para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Balita International. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita abroad. Inatake ng Houthi Group ang Jizan Refinery sa Saudi Arabia gamit ang drone na nagdulot ng sunog. Bukod dito,
0: Nagpakawala rin ng missile at drone attack sa port city ng Yemen na pumatay sa 7 katao at sumira sa infrastruktura ng daungan. Nangyari mga pagatakilang araw matapos lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pact kasama ang Turkey at Pakistan kung saan itinuturing na banta sa lahat ang pag-atake sa alinman sa tatlong mga bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Turkish Foreign Prime Minister Hakan Fidan na ang kasunduan ay pangkalatang suporta lamang sa seguridad at hindi nakatutok laban sa Iran o sa alinmang partikular na bansa. Mga kababayan natin dyan sa Olongapo City, mag-ingat dahil patuloy po ang pag-ulan at mayroon ang napaulat na mga pagbaha sa naturang lungsod. At subayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar sa mga tagapagsubaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Bacolod. Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Apostol, Romy Cahilig at Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, itong inyong naging tagapagbalita sa pangalan ni K5 Clarissa Vera. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: 11 Mbps.
11: Balita, kag public service.

0: 3 minutos ang nakaligad sa takdang alas 12 sang udto sa aton pagbalik sa programang 11 MBPS. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo ang Angkorman.
1: Jean Paul

0: Remind talaga mo mag-inom D3 Bayo. Importanting panguntra sa kagaw. Ano man nga impeksyon nga pwede magsulod sa aton lawas, dapat naka D3 Bayo ka, protektado ka. Ubo, sipon, hilanat, kataro, trangkaso, ano man nga infeksyon. Viral, bacterial, fungal, D3 Bayo mo. Even tonsillitis, even sakit sa imuunto, may guab ka sa unto. Patuloy, D3 Bayo. Paso, lamute, hadhad, alipunga. Ah, kung ano, pada nga mga problem, skin disease. D3 Bayo, ipalhit, biya, na kakas, patay, kagaw, ayo, kadayon. Oo, oh, gani ko may mga ubo, sipon, hilanat, kataro, trangkaso. Relax lang abiyan, gusto mo mag-ayo, mag D3 Bio. Mikos Mikos! John Alendron, Desgalila, Mercy Matisano, Binks Delphine, Jonimay, Ritita. Mercy Matisano, Rumar Duran, Binks Delphine. Verne Granada, Bus Jo, Padayon, Japon. Now, ang Talubangi National High School, bao nakabato naman sang shooting threat, ho? Kagabi, may isa na naman ka-Facebook account nga namahog, nga maniro sa eskwilahan. I-check ko si Arf, naka-standby sa linya. Ka K5 Arf, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Arf?
2: Mayong udto ka kay Paul, mayong udto sa aton nga matag pa naman inaghatag sang kakugmat kagadlo ka kay Paul sa loob na komunidad sang Talubangi High School na sakop sa Barangay Talubangoy, Talubangi, diri sa siyudad sang Kabangkalan kay Paul. Rason nga gikansilar ang tanan nga level sang klase sa Talubangi National High School sa Junior High School kag Senior High School subong adlaw sang Lunes, Agosto 9, August 26. Sunod sa investigasyon sa T5 poll, ang among threat ang sa ilang Facebook page sa isa ka Facebook account na Toyong Shooter. No?
0: Tonyo Shooter! Oy!
2: Toyong Shooter.
0: Bebe. Sige, padayon Arf, kaya may instruction ko kay Ethan.
2: Sunod sa iya ka T5 poll sa mensahe nga iyagin padala sa Facebook page mismo sa Talubangi National High School, umandam lang kamutanan sa diyagi ni Buas ang tiroho na agon sa ulo ang mga maestro kag mga maestra. So bangot sini kag K5 Paul, halos tanan nga mga manunudlo sa nasambit na eskwilahan, wala nagbalik kaina no, sa aga. Kaya halos man nga tanan ng mga estudyante, wala man nagsulod sa ilang klase ka K5 Paul. Kagintantilar naman ini sa principal sa nasambit na eskwilahan. Ginpalabot sa T5 Paul sa nga bulatuan ang among pagpamahog sa kapulisan. Kagilayo naman ini nga ginkatuan sa Kabangkalan City Component Police Station sa ginsecure ang bulatuan.
0: Ang guwa na iya, Arp, daw balik-balik, daw routineing aton ginihimo. Pag may threat, kadtuan, secure. Okay, muna. Daw astalan tada. Daw ay tayagyapon niya sa klaro nga paglagas, pagtukib, pagihibalo sa mga identity sa mga tuntun eh. Repeatedly, abusuhan lang tanang Japon, kaya nga hindi ito silang dakpan. Di ba, Arf?
2: Correct. Amo na gani ka T5 Paul naghahatag man ini sang kabalaka no, hindi lamang sa nasambit ng eskwelahan kundi sa iban man nga mga bulutuan diri sa kalan kay may ikasarang nagit ang mga kabataan nga magpauntad sa eskwelahan.
0: Amo na da may ara karon isa ka tamaran or may nainit sa maestra niya, himuan niya lang fake account kag butang-butangan da manghalit saya. Now ari, gusto ko makita sa ato mga tagpalamati, may aras ang screenshot sang threat, no? Ipakita ta, Arf, ngayon ko time mo, ipakita namon sa live, no? Ang iyang threat. Sige tan, please tan. Araw, Tonyo Shooter, umandam ka mo Buas, ha? Ginabasa ko ang threat ni Tonyo Shooter, di lang. Silingi doyo. Umandam ka mo Buas, ha? Sadya gini para sa inyo. Pang tiroho namon sa ulo mga maestro kag maestra, bukon homi do ka tunto. Timing gini nga flag ceremony. Sinoda ang lain reputasyon. Umandam lang kamo tanan kay makaon kamo bala. siadya gini mas. Kita mo? Kita mo? Mga wala pulos arpa. Why?
2: Yes.
0: Abot silingon, mga empty threats. But still, it's a threat. So, kinaseryoso, inasang polis. Ano, yes, kung ikaw, false. BRP, ang pagustuhan, na anon ni sila kung madakpan? Bebe. Anon na, anon ni sila. Kung ikaw ang pagustuhan, Arp, ano imuon mo sa ila?
2: Kaya itong kay Pamangkot, kay Five Paul, ang principal, may suspect naman siya. Pero di, hindi natin makakaum-haum lang.
0: Dapat siya may aragita niya, proof niya. May cybercrime division ang polis. Ano pagit may ari pagit na threat ng iban? Sige, pagkita, bitan. Ari pa. Bisan pang tawagan niyo pa na mga polis. Ano himuon sina? Pang ubuson lang na sila sa mga taga-babaw. Abi nyo galahog kami, basi ubos ka mo blaw. Yeah. Mga words from bata. No? Bata, gamay, gruni. Tilang tawag blaw mo ni nga mga style art. No? Ti estasan, oni, ti, uaygid kwan? Uaygid dya nag-klase ang talubangi? Arf?
2: Wala siyang klase, bilog na adlaw kasi by Paul, bangod ang mga maestro, ang mga maestrano, mga manunodlo kasi by Paul, wala man nagbalik. No? Kasi isa kita dito ang istorya ganita ina kasi by Paul, nagsulod na siya sa ara na niya mga kapulisan, no? Na-secure na ang lugar. Tunod sa iya, nakurog siya. Tungod nga isa sa kamanunodlo kasi ang din-address sira, no? Sa mensahe na dipadala sa ilang Facebook page, ang tiruhon, hindi sa ulong ang mga maestro at mga maestra. Wala ini nga ginakonsider na lahog, no? Sa mga manunodlo kasi by Paul, bangod siya posible gini matabo sa natabo sa iban nga mga eskulakan diri sa Pilipinas kasi by Paul. Di kaina,

0: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika di Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Natabo kasi by mga manunudlo kag mga
3: drinig pakita. Amo na ning tsansa para may baluan kung ano tani ka efficient, no? Ang aton ginagastuhan nga Cybercrime Division sang Philippine National Police, no? Paano sila mag-track, mag-locate, mag-ihibalo, kag magdakop sining mga tuntong ani kay mintras again indi ni madakpan, wala ta siyang sampol nga maubra. Sige, sige, ho, nikag damo pa ni mga amo na may eksperyensyahan sa ARF.
2: Yes, kay K5 Paul, posible gina matabo amo ng tanapan sa principal gain na kay amo na lang na alam kay K5 Paul subong kahapos mga kamataan mag imo-himo sa account, magpamahog. Sige, hindi man pwede nga hindi na pagsirisohon sa bulutuhan kasi nakasalalay dire ang seguridad pagpuburit sa mga hindi lamang ang mga estudyante kundi man siyang bilog na isa ka eskulahan sa K5 Paul. Isa ka ron, nagapadayon ini kag at ang investigasyon sa kapulisan kag asabwat, no? Ini na kapulisan ang nasanggit na eskulahan sa K5 Paul kag nagapadayon ang istorya sa istoryahanay sa mga teachers kag sa mga ginikanan bahin naman sa insidente nga natabo ka K5 Paul kagamit.
3: Sige, alright.
2: So amo nang nakuha naton nga balita diri kay K5 Paul sa Kabakalan City, no, bahin sa shooting threat nga na baton sa Tarubang National High School sa Tininga adlaw ka K5 Paul. Ini nga balita ginadulong sa aton sang DDX 500 MyTC kag D3 Bio report sa patrol kaupot si K5 Officer Spenny kag K5 Backland ni sa K5 dinara pa mo sa wala para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 sa News FM.
3: Salamat gid Arf sa imong makatulublag nga balita, makailinit, makatulublag, makailinit, makaulugot. Ginaandan man lang tanila mo amo ni. Eh. O diri naman kita sa gwardiya sang ospital oh. Nagbaligya pusil. Dakpan sa gun by bust operation. Ah, may sabo pa yang 40,000 nga recover. Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
3: Yes!
4: Yes, K5 JP, dapat kabalo kagid magbantay kung ikaw security guard. O galing, wala agid mabantayan ang mga tinion yang nagbakal sa iya sang armas, mga police pusher buyer na galing K5 JP.
3: Ano kinabaligya yung armas, mga
4: 38 revolver ay nang may
3: bulab. Ay, abi mo bla may mga kilala mo ko bla nga manog bakal armas.
4: Ay gulo.
3: Oh. Aton sa taga Kabangkalan. May ilig tumang kisa hindi man bakal kita, kisa luar kilala man. Perlupok. Ah, kwento yaya, balo ka nung armas
4: na. Wala nga, abi, kuno abi, may armas siya, kuno abi, para iso, grama.
3: Hindi ah. Ginagamit siya, ganyang armas, yung ginapalupok yung ganyan. Ang charge siya, per lupok. Tapos lupok, kuhay naman sa interesado sa armas. Nga, dala na ito, armas mo. Kapalupok naman ta. Oo, nahiram-hiram yung lang armas. Yatan niya lang na taon niya.
4: Mo lang armas ka kita JP kung di bula, bala ko naman yung di bula, ginapatiyog-tiyog mo bala, hindi.
3: Ah, wala to yaya, why to yaya ginapatiyog-tiyog, ya, ginaunat-unat. Why to yaya ginapatiyog-tiyog, ya, ginaunat-unat.
4: Hindi, araman niya armas siya ginapalibot-libot, bukong hindi, nang 38, so, ginapalibot-libot.
3: Oo. Di ano yung, Di gani ang iyaya, wala na ya gani. Ginahiram-hiram lang ya. Hikap-hikapo ng armas. Andi nga, palukpon eh. Paglupok, okay na, bayad na.
4: Good line niya, Guru Karmas. Eh, wala na Guru safety. Yung Guru nga, paglupo nga, lupok.
3: Aga, ka-observe man sa safety, kisa. Oo, may mga safety, precaution man eh. Amon ka tapilang lupok, subong, 150?
4: Nagsaka-saka na, Guru, saka nga ni presyo sa gasolina, lupok.
3: Kino tawagan isa ga ano kay tawag sa ga mailig maglupok armas?
4: Gailig magpalupok armas di ko adi pangbangero.
3: Sala, sala, sala. Ano? Blok ano?
4: Ano?
3: Palupok.
4: Palupok.
3: Na, mailig maglupa, maglupok armas. Palupo. Mm. Di may mga armas yang ginahuptan. Kolektor bala. Oo. Kolektor sang putil.
4: Ati kolektor sa mga armas. Tina mo na si Senator Bukanilla galing guaya kay kolektor niya sa mga armas. Ipag-dipi kung takong kolektor niya mo.
3: No! Kolektor! Gapang kolek. Oo. Oo. Tiyara, dumapatay kadlaw gani si KK5, Alan Tapakan, nung linga gauyat gid si Sir Barrel. Oo, ginahuyop-huyop niya pa kuno ang barrel.
4: Si Alan Tapakan, why niya kagi palupok siya niya ginapalukpan?
3: Anyway, din sa kinbaybas sa hospital ground mismo,
4: sa iya ko lingon niya balay kay K5DP. Tiyan mo ni ganing silingtang trabaho tali sa gwardiya kundi magbantay.
3: Oo.
4: Malugin sa Manila. Dapat malugin sa Manila. Oo. Kabalo sa magbantay siya ginabantayan. Hmm? O galing K5DP wala gin sa black bantay.
3: Nga huwag sa katiktik nga kuha na gali. Nga no, silop na to gali.
4: Nabaybas na gali. Nagpakunukuno gali sa iya nga. Yes, sir. Gabligya ka darmas. Imi ari di eh. Mogin offer yaman dahil yung K5JP kiti huwag yung sabla na minsar bala anay nga ti kong gwardiya ka mabantay kay ginanay kung bala insakto ang ibugin bantayan. Now digto na ka K5JP ginkantuan siya sa iya nga panimalay dra mismo sa may crossing Cadiz barangay naga Cadiz City sa mga tinalikdan niya adlaw alaska alauna 45 sa hapon kag digto na sila nagdilay sang police pusher buyer agod magbakal sa iya nga 38 na armas K5JP ining di bola at ibarato mala ni K5JP kay ti ko mabakal mo mala na isa sa
3: sa unang ba ang bakla na 15 lang gani subong pila na 5,000 sa unang 15 3,000 357 so na 3,000 lang mga 19 mga year 2000 subong about why ko kabalo mga pila na bakla na isa
4: kapin papaltek mula barato eh
3: ti mga tikpal gani. Tikpal lang man na, danaw. Oo.
4: Garing sa K5JP, kasi diri sa Northern Negros, mas may lapit-lapit diri nga lugar nga ginabaklan bala sang armas. Amo nang giminsyonar mo bagulang ah. Amo nang lugar K5JP.
3: Sa danaw? Ti mga pilang binaklanay na?
4: Ti garing sa pala nila sa ari sa 3,000 to 7,000.
3: Oh, may 70,000 na galisubong. Nagtaas na ginman, no?
4: 3,000 is the lowest.
3: Ti, ang kilala ko to yagani, ang kilala ko to yagani, nga gun enthusiast, ang kilala ko nga gun enthusiast, depende sa kaliber ang baligyaan na ya. Kung daw kwan lang man, daw gamay-gamay lang yung daw senyorita, lipot, 150. 150. Pero kung daw medyo dako, ducks, yabi, Dax, Magnum 44 be, ti medyo mahal. Depende sa power kag kaliber. Ti kon mga basuka, dako-dako eh kanyon.
4: Ini kasi K5JP, ganing ini mga kaangay nila.
3: Oh?
4: May mga actually may mga programa ni aton kapulisan bala nga armas may lubugas. Oh, may ari ni, may ara man niya iban niya nga armas may lokarta. Oh, di.
3: Namian ko na sang armas may lubugas. Abay armas may lokarta. Tiya man na to, ah, may ara ko na to interesado sa sur. Ah.
2: Ti...
3: Ha? Kisa ano tala... Kisa kwan pa? Kisa motor, motor, baylo, armas?
2: Ay, si Mayo. Mas Mayo, pag ginagaling ang programa, yan, hindi na yung guruya ka gobyerno ng programa. Basta primado ng mga programa. Yung mga armas, baylo, motor.
3: Oo, sakay-sakay sa motor din, armas.
2: Oo. Iti, amuna na ni Kipan GP, iti siling ta, diri sa aton nga balita, 38 caliber revolver, nga wala sang serial number. Hmm? Pagkatapos, ni 5GP, pagdawan ang gilas ang police pusher buyer, pagkap-kap sa iya, bo, dito pa, hindi lang gali armas ang yagilang
3: balita,
2: kundi nagabaligya. Nagabaligya pa sa gali isang kwan, puting bato.
3: Abo! May mga tubats pa sa gali, ah?
2: Oo. Kaya, amunyang bato. Amunyang bato nga tingi banya nga bato kay 5GP ginatunaw sa cracker kina-cracker nga mo kina-crash nga ay ako nung kuwan lang mo bailig-iligon mo lang sa foil ya
3: so kuwan para gali sa mga ilig boys
2: tapos ini ka kay 5GP ang ining bato nga gina-suspect so ansya bukon makagamit ka kuno sini do may gahom ka.

0: isa sa mga roving guard ba? Nagawala ni siya hindi ni siya gikan sa agency kundi nga nagaroving guard na sa Kipa JP, wala siya sa uniform kundi nagalibot-ibot sa sulod sa ospital. Pagkatapos si Kipa JP, actually empleyado sa gobyerno, tapos gid naubos gid ang iyang dibuinas kay tisiling sa mga katigulangan kuno Kipa JP. Siya na nga ton kuno dibuinas, isa lang ang malas, tinaubos na. Naubos gid ang iyang dibuinas.
1: Ate, ang nga na
0: Dakop sa Kipa JP, kag nakuhaan pa siya sang anom kagramos nga ginasuspetsuhan siya bo. Kag ang upodit ni, kamang nami pa sa mga ngalan na nila Kipa JP.
1: Mga ngalan be?
0: Ang ining nadakpan nga gwardya alias Kintin. Samtang ang yakaupod alias Woodrow. Saka nami, bila Kipa JP. Yung mga ngalan.
1: Woodrow? Sige.
0: Pisa karon kay sa JP ara sila
1: sa impierno
0: kustodiya sa Cadiz City PNP nagahimas sila sang rehas nga daw murag tuko kon sa mga Cebuano pa nagahimas sila sang mabugnaw nga rehas unlike sa kilala ta lain ang iya ginahimas
1: ege
0: wa mo ni siling ta kita JP panumdom dala sa aton mga kauturan ayaw gid mo magtulotiste nga maghimas kamo sang rehas mas mayo pa maghimas kamo sang iban nga bagay hindi lang rehas. Gani hindi kita mo maghimo sa illegal nga aktibidades. Report na gikan diri sa siyudad sang Cadiz inis ka K5 Justice Jan Bronke para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Chester. Rikta ko kay Michelle wa. Ario, dakpan mano. Armas makagdruga. Pareho gid sila. Si alias Bitik with Michelle. 5 minutes, Shell, kaya tani guru. Michelle, IK5 news mo. Shell?
2: K5 News FM Police Report.
1: Shell?
3: IK5 JP and other members ang buktaw tungang gabi kaagahon kang inikikip.
1: Trupang gising.
3: Yes. Oo. Kagati ining persona nga nadakpan man sa bypass operation dito sa may Granada. Ini sa pagpanguna sa Police Station 5 kay K5 JP ang ginkilala sa kay alias Bitik. Ining si Bitik ang tigayon gid niya nadakpan kay K5 JP matapos nga ginsulod ang hiyanga balay sa nga at makabaton sa intelligence report ang aton mga kapulisan nga ini siya ang nagabaligya o kung nagaduso-duso dira sa may relocation balasang Purok Alunay sa may Sangay Granada. Ang pusil kay K5JP may ginpasa kita dira ang mga
1: kita
3: videos.
1: Ko ara may videos oh 38
3: daw 38 caliber nga pusil kay K5JP
1: daw kun hindi kani ang iya 38 kun di kani mapatay sa bala mapatay ka sa kahuya.
3: Oh. Tetanus pagid.
1: Ah, mapatay ka sa kahuya kay iya nga baril tiko. Duga pa tiko. Anyway. Ha?
3: Kun hindi ka lupok, ibuno na sa imong patay ka si tanos.
1: Sige, tapos ti priso ni Subong.
3: Yes, lima katanan ka mga bala sa K5JP na po ano pag open sa atin mga kabo pag open, pag abre. Unload.
1: Lima. Ti anom na mo. Anom na ang chamber. Ang kwan, ang iya nga drum. So may lima ka mga daan-daan nga bala. Tinuig na gruna.
3: Oo. Kaya sila niyo wala. Ako nung nagamit. Diba sila nagtuktok ka, nagmagtik na to bala. So sulot ang pusil. Kagati suno kay Bitik kay K5JP. Ginagamit. Yan ikon no pang self-defense. Sambang ko rin kontra kahaw. Oo. Yan wala man ma'am. Di pa no, protektahan ang kagalingon mo kung may magkagalikontra. Sila niya, base kung may mag-salakay. Kung
1: siya yeah, base, base may hindi magbayad sang show ko.
3: Sang show, oo.
1: Oh. Kung
3: kay Terohon. So,
1: grabe no, do kapisan sa mo sa mga lispo tamang no, sa mga silop ta no.
3: Yes, kay K5JP. Kay di do matagam-tagam, kaya do halos pila na ka mga bypass operations ang makitaan mo nga patibag sa mga subject. May mga pusil, may ara sang snub nose nga 38. Ang isa do long barrel niyang last ni sa may Police Station 5 do laba-laba. Ang isa nubo to ya, ang sa station.
1: Oo, kwa na ya ang so, snub nose na ya ang lipot. Ini medyo laba. Sige.
3: Tiinig si Bitik karon nang mas rehas man matapos nga ti magapangatubang siya sang buhatan na no ka mga violation kay K5JP ini nga RA 9165 ko nang sa droga kag illegal possession of firearms and ammunition.

0: from the K5 JPP. Amo na nogin ako manibitik ratanan nga mga nakuha sa iya kan siling saya ginahimo yani para mabuhi ang iya kaugalingon kay naga living all by myself ni sagli kay K5 JPP.
1: Aha. Self sufficient.
0: Wala sa asawa.
1: Oy, perfect kita ni kay Birto ba?
0: Oo, bago gani daw mo amo sila.
1: Sige. Te, budlayan ni sa magwa ni kay duwa gid may druga na may armas pa.
0: Yes, but wala pa siya kaagi preso kay FMJP first time yan eh. Pero
1: congratulations na ton, congratulations.
0: Oo, hamalan ko sa welcome to the club sang mga kuan.
1: Welcome to fully accomplished tag life. Respect, respect. Sige.
0: Anyway, kay KFMJP na nga to na report, no, gika naman yan sa patrol na ginagulong sa aton sa Salwan sa DTX 500 Mighty C sa D3 Bio. Ako naman si kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Gitchell. Aring kanta para sa mga tigulbamso, ah.

0: K5 News.
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: K5 News FM.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalainlain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Domingo Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyang at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Domingo Tumagip Ultrasound Specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: Steve! May maayong nga balita para sa inyo! Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyTC na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyTC! Palaban mo! MyTC! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. MyTC! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyrus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bag-o nga SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.

Steve. May maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ika.

0: Ngayong lawas, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sa Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkaduna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Bye! Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station IDs, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong ng SSS Building sa siyudad sa Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: Radio.
1: Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan. Ang DJ ng lami, kagbas

Wala to, lahat lang mo dagay kay inom pa ko di kape. Oh. Pangatawanan naman bala ang ginatawag bala nila nga National Tinamaran Day bla. Pangatawanan naman ah. Ano kung nasubong mo gina-celebrate subong ang ano to? National ato gani? Laziness? Ha? Tama ba? Ah, National Laziness Day. Hoy mga tamaran! Pambulog taon na kamunda! Ano? No, para ginisin yung subong adlaw. Isa kamot mi sa mga tamaran mi. Ay pagbalangon na kamunda no, kaya ka muna tulog-tulog, kaya muna ibalang GM po sa Tig Ulurum na no. Kasi madayon na ng tulog-tulog nyo da! Anyways, of the night na naman kita, magkakaka-5 ha, susunod na naman sa isa ka oras. Sa ato niya programang Afternoon Drive, syempre ka-upload nyo sa inyong mga Radyo Papa J. Ang DJ nga lami. Pag sure di ha, ha? Duda lang kikuhan isang naghimo sa ako ang kuhan ba, intro ba? Murag dilik ito siya kaayo o tantong lalaki ba, kaya nga nung muingon man siya nga DJ nga lami. Hello, it's Mr. Jen Subong sa Bulain sang Agosto, mga kaka-K5. Pila na lang kaadlaw, pila na lang kakatulog, mga kaka-K5. Nakabati na naman kita sinaysa kanta ni Willie Revillaming Boom Taratarat. Si Jose Marichan, gani? Galulo, li na siya gani, Subong sa Bintana, gani oh. Nagaulo exercise na siya. Ala sige ha, pabasukin niyo na mga radyo niyo na mga kakay-fi, especially sa mga aral na sumungsi na tagsa-tagsa ng mga panimalay. Sa mga tricycle driver man na doon, yung mga kakay-fi na naga amat-amat na kadto sa mga bulutuan kay tingbuhi na naman sa mga estudyante. Sige, may nga po nandun sa inyo. Ha, nga, doon yung text line. Ha, mo lang gyapon 0906-206-4048. Diwa doon ko, ha? 0906-206-4048. Ha, nga, doon yung text line. And of course, live man kita subong sa doon yung page, ang K5 Sagay Live Program. Medyo mabulubog na o gawa ang lagan sa ato niya panahon mga K5. Landawan tadi ko nabi sa ato niya weather bulletin. Kung nga ano medyo mabulubog na o. Base ang relasyon naman ni Nilabla ang nayabob la. I-check na to na nga doon din nga weather bulletin. Kaya base bala hindi man ni bagyo, hindi man ni low pressure. Base relasyon lang gini sa mga OJT. Ba dyan, hindi na lang na pag-chika ang weather bulletin at total, adlaw man subong sa tamaran. Ah, ari nga, doon yung weather bulletin sa mga kakay-five, si Bagyong Pilo. Napada, yun, dyan po niya ginamonitor sa pag-asa, mga kakay-five. Si Bagyong Pilo. Pilo. No? Padayon niya ginamonitor sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. O kung wala naging kamuyas ang pag-asa, kaya ara na siya nalipay sa iba. Naambag yung pilo, kaya ara na sa guwasang par mga K5. Base ni sa dato sa ginpagwa sa pag-asa. Sininga Lunes, Agosto 10, 2026. Ang bagyong pilo ang namonitor sa 2,475 kilometers east sa ang extreme northern Luzon gagmay kabaskugon niya 65 dubdob 80 km per hour mga KK5 oh.
Nagagiyo ang bagyo pagkadto sa east southwest ward nga direksyon sa kada sigonya 25 km per hour. Ah, dasig-dasig ni siya. Subot sing ganon ang relasyon lang gidyali ni ang relasyon lang gigali ni Madam Claire gali ang nagpabugnaw subong sa aton niya kalibutan. Sino may mga love life sa inyo da? Wala gid ya may manugid yo. Patay kung patay, importante deny ah. Sino may love life sila? Aba. Na all na nanin mo yung mga love life lang. Oh. Eh may kapamangkot di mo ang inyo OJT pang single pa na may mga love life na ni mo kaya mo pang ilabot. Biskan wala ka mo din may makita nga gasugat sa ila sa station pero may mga love life na ni. Pada Domingo dito na sa Gapons Plaza. Alright, sige mga ka-K5 ha, pa-music danay. Alodson tani anay ang mga tukar nato nya gin-preparar para sa inyo mga ka-K5. Kay para naman niya nga ma-enjoy man gamo blabis ka na mula ng hindlagan subong sa aton nya tiyempo at least makabati mga musang tugtog ng mga para man sa inyo. Dali lang, dali lang. Jose! Kalma ang katawan nato, Jose. Kaya daw walang alang pa ni Parasim. Gadali si Jose. Ano kaya imo yaman? Nga pita blana, eh blana. Si Jose makanta, wala pa ganitin po yan. Lagamang afternoon drive, kapot si Papa J. Ayan DJ ngayami. Feel me.

Oras sa K5 News FM, alas 3.15 na. Uy, pagpangapigan mo daw mga ka-K5, ha? Oras na ito, ginadulong sa inyo sa kaluan sa DTX Coffee Mix. Nakakapigan na naka-detox ka pa. Ayun nga po lang doon sa Ma'am Roxanne Quirante. Tara sa Maya Q&R, cellphone repair and accessories. Available dra nga doon yung DTX Coffee Mix. Bago lang ginato na siya nadulungan sa stock da subong lang gidyang hapon. Masal na nga pa kayo ka mo da sa inyo nga mga guba nga kasingka. Guba nga kasing-kasing. Gahala, buk na tagipusoon. Pwede ka mo da kapatimpla sa yasang kape. Ay, nako! Ito niya DTX Coffee Mix mo sa Ampalaya. The Sugared Sugar Cane Extract na wala pa na biktima sa RSSI. At syempre man, ang chia seeds nga K5, ha? Gagmay nga liso pero damo-damo sa benepisyo. No, liso lang siya sa kamatis pero ang benepisyo sinigrabi. Ano nyo lang da? Search nyo lang da sa Google kung anong benepisyo sila. Hindi nyo na ako pag hasula-sula kay adlaw subong sa mga tamaran. Ay, nakasige. Ay, grabe naman yung balita. Ginsulod sa tubig baha ang simbahan sa nga Our Diocese Shrine of Our Lady of Lourdes sa Bacoor, mga K5, Pampanga. Bangod sa makusog na pagulan sa gapon. Marami pati simbahan, no? Laging palampas sa baha ba, no? Literal, gin man niya flood control, ah. Gamay nga binaha, perte na dayon ka baha, no? Gamay nga inulan, baha dayon. Daw, maamo lang sa relasyon, bla. Gamay nga problema, bulagay. Kay Galea, may lain na yan, may bago na gila. Ay, nako. Abalik ang kalatabo, subong sa ato niya, bungsod, mga kaki-five. Grabe, pagmahal sa mga balaklon, baha diri, baha dito. Kinagamo sa Senado. Pinadya na yung abiskan din, maski na galakat ka lang, gulpi lang tos lukon, kilid mo. Aba, manggot na ito, subong nga po, mga kaki-five. Nalipay, pablaka mo sa ato, gobyerno, subong. Ang pamangkot na ito na, muna ha, nalipay pabla ka mo sa aton nga gobyerno subong oo kung hindi ka nga. Hindi ka mamadlock magkuminto. 0906-2064-048. Before ka mamagsabat sa aton nga pabagding, mayaran sa premyo nga isa ka lebo ka pesos. Muna nga doon sa mga pamangkot, ha? Wala labot sa itong pabagting. Ang pamangkot na ito, nalipay, pabalaka mo sa aton gobyerno subong oo o kung hindi kagnaa. At syempre nga itong pabagting man, isa kalibo, pwede nga makatawag sa aton nga text line 0906-2064-048, okay? Diba doon ko 0906-2064-048? Samtang nagataas, nagalibot, nagadugay, naganamit, saga, kagsanggin, pilit, agay, kasakit. Tawag lang ka mo, ha? Kung gusto nyo magdaog sang isa ka libo ka pesos. Paldo. Sana all na lang gid ya. Paldo. Dali lang kay kuniko na yung sakon yung Bluetooth. Lewaton ko, ha? Isa ka libong premyo sa aton subong nga papagot, mga K5. Samtang nagataas, nagalipot. Kasamtang nagadugay, naganamit. Pero sang ginpilit pakit, agay kasakit. Sa mga naka-Facebook Live Dra, 500 pesos ang inyong premyo. Unlimited ang inyong sabat. At syempre sa aton nga text line, isa ka libo ka pesos. Matik na yun sa inyong mga cash G, ah. Mayingapon lang sa kay Ma'am Adeline Silades, sa kay Darlene, mayingapon Dar, mayingapon to Simo. Good afternoon sa kay Franklin. Oy, happy birthday sa kay Ma'am Rosie Magbanuan. Nag-celebrate subong sang iyang kadlawan, si Ma'am Rosie Magbanuan. Ma'am Rosie, mali pa yun yung pa sa ulog sa imo adlaw na tawhan. Tumalag sa on lang na iya, Ma'am Rosie, nga ang imo nga birthday matunong saong sano kaya ginbata.
Mabuhay ka hanggang gusto mo. Di si Ihob, ha, tapukay. Ay nga, bontan. Ah, grabe, grabe, grabe naman na. Palahubog, hindi kayo si Mama, ano ba? Si Mama DC ba? Love, love, Nicole. Mayong hapon. Grabe naman, love, love, Nicole, eh. Pang, dili mag-ring imong cellphone, ha? Napod, ano naman po di? Dali lang. Kaya lang nabun nato ni i-restart ang atong kuan cellphone. Magmauni, kustada. Good afternoon, Papa J. Ako yan, wala lang ko yan nalipay. Subong sa aton nga panggobyerno. Ano na yun, wala na ko nalipay. Wala na ko nalipay. Subong sa panggobyerno nasyonal. Nasyonal. Pero diriya sa aton, syudad sang sagay. Okay man lang di Papa J. Kaya makita man natong damo project. Ang merkado o ginpanami. Wow. Sa gobyerno nasyonal ko na wala siya nalipay. Pero diriya sa gobyerno nga lokal nalipay siya. Wow. Ayun nga, bulan na sa doon yung pinalangga ng mayor. Mayor Leo Rafael Bibo Cueva. May nga po. At syempre kay Vice Darwin na gwapo-gwapo Havelosa. Sa doon pinalangga ng congressman Alfredo Marañon. Third. Pangatutot lang number mo. Sige, sige, restart ko anay ha. Wait lang ha. Restart ko anay. Basta magamuni siya, why na siya gaba doon, daan, tawag nga daan sa mga, ano? Maski ako, kabudlayan, maningani nga number, ni kay daw damo, bla, pasakaili, bla, hindi bla dayon, bla, magbaton, tawag, bla, kinanglan pa magpa-restart. Oras, alas 3:22, na sa ngabon, padayon kita, anay, pasautun, tanay, si paring Christian Puluwang, ha? Samtanggang panglibod siya sa doon yung mga suplemento. Yeah!

Kana, may ilang taon kay Franklin gali magsaot sang kimbot mo ng ganito. Kana balang iya short, balagin himo, iya balanga daw panty short. Hi Frank! May nga, mulan daw sa kay Migo na itong Franklin ah. Ga-enjoy gid siya sa kanta, bla si Franklin, bla. Alas 3 ba yung jeng ko sa hapon? Papacheck yapon on board sa programa ang Afternoon Drive. Hasta kita alas 4 sa hapon, mga kaka-K5 ha. May nga po, sa kay Love Love Nicole. Yan, i-answer ko na kay, answer na kon pang kay Tubo. Tubo ko na i-answer. Sa lagi ha po, no? Try na nyo, tawagay na, na-restart ko na akong cellphone. May nga po, sa kay Ma'am Jennifer Gumbandro, ha? Pinapag-greet niya si Fati Diopeta. Si Lourdes Diopeta, si Nestle Hibora Drowa. Kasi ako na duwa ka po nga sinday Audrey. Kag Audrey Lynn. May nga po nanda sa inyo. Audrey kag Audrey Lynn. Shoutout idol sa kay Mimera Bocales. Ay, may nga po. Brown out is Hammond Pabs. Sa CB lang ko nagmonitor. 18% na ko na yung battery. Kaluoy po ni mo, Frank. Sige, number na doon, 0906-206-4048. Liwaton ko ha, number na doon ha, 0906-206-4048. Pwede mga muda kasabat sa ito yung number ha. Kung wala ka mo sang pang-load, pwede ka muna. Isa ka libong premyo ha, sa mga caller. And of course man sa ito man yung mga Facebook Live viewers, 500 pesos. Aba Jason Oman Bimalipay sa Kaglatobo subong sa aton gobyerno man. Isa na daang sa PhilHealth oh. Mandatory ang deduction pero kung mga ayo ka bulig wala man sang klaro. Okay man tani Paps, galing lang wala kami yan ang dala sa ayuda. Amo nga ginbawi ko na lang ya sa ayod sa akon ba na hoy. Kulang sa ayod na pero bastante sa ayod ano-ano pa naman. Perdi no. Kulang sa ayod na pero bastante sa ayod. Ay, nako! Ay, subong! Agosto 10, bantay-bantay ka mo, ha? Barangay Poblasyon 1, Barangay Poblasyon 2, porsyon sa Barangay Paraiso. Charge na ko muna ang adaan sa mga cellphone yung mga kakay-five. Kay ang ano, Nico, nagpagawa na naman sa advisory. Mga kakay-five, subong langit! Subong langit nagpagawa sa advisory niya. Mayara sa manual load dropping ang NGCP mga K5. So ang apektado, Barangay Poblasyon 1, Barangay Poblasyon 2, porsyon sang Barangay Paraiso. Charge na nga da, andangin nyo da nga mga inogsaksak. Mga galamit doon, yun na ipang charge na nga da. Charger, flashlights, ano pa ba? Ang mga single mom da, ang mga may mga kakulmit at chatmit niya mga afam, i-charge nyo na lang adaan da ang dapat nyo nga i-charge, okay? Kabalo na ka muna kung ano na ang inyo i-charge, dapat i-charge kay gamito nyo na karon bala. Ay nako. Paps ka budlay sa imo nga papakot. Oy, di man mapaktan, no? Amo na gani, hindi hapos mangita sang kwarta. At least ya, gapaminsar ka lang. Oh, imo lang utok ka, bra. Wala ka ginapamalhas na. Wala ka nakapoy. Ang imo lang daya, pakton mo lang. Maminsar ka lang sang pasibul nga answer.
automatic may isa ka nakalibudason. Hambal ni Dane River, bubblegum ang answer, very very wrong. Papa Jay, greet ko lang, happy birthday sa kay Ma'am Rusi Magbanua. Ma'am Rusi, dasiga na nadaluto ang imong abami. Huwag ko bala nanyaga bala Ma'am Rusi kay hambal na birthday mo ko no. Si Ang Buvlaga ay te. Ano sa bat mo, Ang Bu? Brown out na naman. Amo gani na Ang Bu gani. Dugay-dugay brown out. Dapat isaksak na nadangadaan ang inogsaksak mo da. Ang baliday si Tubo Sugarcane ang sabat, Papa J. Very, very wrong. Watching live from Guimaras. Oy, may nga po sa mga taga Guimaras. Guimaras nun. Burnout naman bang na. Noon naman nga burnout tayo ni. Gani? Oy, dada may may mo. Kaya hindi tayo ano. Kaya ikaw ya pang. Masugot niya pang. Nga imo power kuryente. Wala kaga burnout. Pero kada bulan may bill kang ginabaton. Bayad kami isang bill sakto. Amuna gani, pareho ta gabayad man kami isang sakto sa bill. Balusan ko bitaw, duha ka bill way ko ginbayaran kundi utdan. Mali love love mother's breast. Very wrong. Sige na lang kuno brown out daw wala kuno nataka ng amuna gani. Bilog sa gay, bagay dyan na bao bilang gabang ya. Kagi na, barangay poblasyon 1, 2, kag paraiso lang to. Are yan. Are, sa gay feeder 3, mga kagay 5, oh. Ang affected na substation, dalaya ang porsyon sang barangay Rizal, barangay Lupisayna, barangay Bato, barangay Kampuhimugaan. Harapagid, porsyon sang ano ni? Sityo Silika. Anong din na yun? Sityo Silika man? Ang nabalaan ko, Pak Silika. Walang nabalaan ko, Pak Silika. Porsyon sang barangay Makiling. O kung bilog na barangay Makiling, burnout man. Barangay Poy. Ay, nako. Maganda anda ka muda, i-charge na nga daan lang dapat niya i-charge nyo, ha? Hindi daw. Eskalante, amo man, di ka muda mag-ano, lipay-lipay. Mga taga dyan ay, dugay-dugay, alas 7. Didilim ang inyong paligid. Marangay magsaysay, amo man. Porsyon sa Aladraba, sa may minautok, hinabungan, sa may minapasok, sa may Marcelo, burn out man ka muda karunugay, ka muda lipay-lipay. Porsyon sa Tubuso, sa may bugang, kag sa magtikol. Ilabas ang lighter, tsaka ang foil, ang lighter, kag ang ano, kinky. Burnout yung muda karun. Hindi, Bel. On the pagid ba si may arap pagid? Ay, arap pagid ang feeder 2. Pagid mga kaki 5. Hindi ka muda magpangalipay. Taga barangay Ulsagay. Damay-damay na ni. barangay Tabaaw, amuman. Rafaela Barira, burnout. Mga muda karun sa gabi. grabe, ang bulan nun, wala kaluwas ba? Lipay na ko, tani, nga wala na dala. Ari na lista, pagigyali nga po. Floridel, burnout, mga muda karon ha? Andres Bonifacio, Vito, kag General Luna. Sabay-sabay tayo, sabay-sabay.

pati San Carlos burnout man sila. Pati, amo ni ng balde nga. Sama-sama tayo at walang matutulugan. Na may paita bilog nga gabi kay pirti ka ginut man. Ay nako, Diyos ko Lord. Na ano naman ni man? Daw sa bilog bala nga siya, bala daw kita bala may pinakamahal niya kuryente, bala. Dala buwan pa bala doon ang Hong Kong, tag Singapore. Ang Singapore, gali. Ang bali love Nicole, kuku sa kamot or kuku sa tail. Very wrong. Sir Jack Gachon. Oh sir, lapad ka tama ang burnout. Gani. Hindi ka na maglipay-lipay, Sir Jack Gachon. Kaya burnout naman na. Ari number three, girl. Kantahan ko ni siya sa happy birthday. Bla, pero malipay man ni siya. Happy. Happy. Happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Rosie. Why ka undi ha? Di ko madag thank you, dapat naagi pagkaon. Happy birthday, Rosie, Ma'am Rosie. Birthday girl ah. See? Birthday yaman? Sino na? Rax Villasensio. Nagpadala siya pagkaon. Wala. Ate, wala birthday mo. Ah, sige, greet na. Happy birthday, Rax Villasensio! Happy birthday, ha? Kay Ma'am Rosie, kay Rax Villasensio. Birthday nila subong mga kakifay. Talag, sala ni katama matabo, no? Nga ang imo nga birthday matunong gid kung saan o kaginbun aso imo nga mama. Sama lang celebrate man subong sa ilang kaadlawan. Happy happy birthday, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. You're welcome, Ma'am Rosie. Ang isa ka slice ang pizza ilain na na nga daan diha kay basigot doon ni Kagipay Ariel Apas. Bakit ana ron ni Gagi 5 Ari Lapa? Sunod diligid na mabinlan ron si Papa Jiron. Ay nako sige. Oras na doon 3:38 sabon. Papa Jiga po. Ang inyo ka-opod sa inyo nga mga radyo dire lang sa 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipinos.

Alright, so that was Shaira. Celos mga K5, celos. Sige, zelos, zelos. Mulagay na sila kuan relasyon. Ang silos, ibutang sa lugar, ha? Dili magselos-selos kung walay kamo, kung wala mo'y label. Kaya ang kuha na lang si Mua, muragag into. Ay, silos-silos nga friends naman mo. Basig ikaw raw nag-assume nga naamoy relasyon. Ay, nako, sige. May nga po lang, ay, sa mga mahilig da magano, ha? Mahilig da bala sa amuni bala mga profesyon bala mga ka-K5? Mahilig bala magbulo balita? Ang K5 News FM, mga ka-K5, may harap pag-aiwa doon niya. Broadcasting niya competition, mga ka-K5. Ayan, so sa mga willing da, pwede ka mo di ka submit, mga ka-K5. Nasaan nga... mga requirements nga amon di ka ginapangita. Pwede ka mo di ka pa-audition mga ka-K5, no? Sa mga luyag magpartisipar sa K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. No, ang audition mga ka-K5 patigayon ni siya sa Agosto 23 para ini sa mga high school student na nag-eskwela sa mga bulutuan sa halin sa Victorias, Manapla, Kadisagay, Kagiskalante. Lakin ang lansang grupo nga mayara sa nga lima ka broadcasters kag isa ka technical crew mga K5 and dapat estudyante sila tanan mga K5. Ayan, posible magdaog sa tub-tub 20,000 sa finals sa September 30 kaga may tig 5,000 naman niya nga consolation prizes. So walang uuwing luhaan sa Gyapon. Kung hindi ka makadaog, pwede Gyapon ka nga makaba doon sang 5,000 pisos mga ka-K5. At syempre ginatulong na sa inyo sa atin nga kaluan sang K5 News FM and Clinica di Alternativo and Medicina Chief Executive Officer Dr. Ramilitang Uy. Ayan ha, sa mga aspiring da ng mga broadcasters, pa-audition na kamo mga ka-K5. Pa-audition na kamo kay Basin. Kamu na ang mga sunod niya mabatian na naman sa radyo. Janet Charot, Husayan, mayong hapon. Pasyadad, happy happy night birthday ni Budadang today sa may barangay Vito Proper sa Gay City. Oy, Budadang, happy happy birthday. Happy birthday landa sa imo Budadang, mabuhay ka.

Kapid na Jay Buni. Ayala ko din kanang lang uwang sa bat Jinilin man. Ay nako. Ah. Ala Baba Jay Waji live from Barangay Pinupugasan Escalante. Hi mga taga Pinupugasan. Then River Dagom, very very wrong. Papa Jay burn out na naman gali karon dugay dugay la 7. Amo na gani ginambal ko sa inyo dapat charge nyo nang adaan ang dapat nyo i-charge, okay? Ang mayara da sa mga ka-coolmate niya mga afam, i-charge nyo nang adaan da ang kinanglan gid nga i-charge nyo. Maliban sa cellphone nyo, may ara pa kay kamo da importante nga i-charge pa rin. Ambali 1272 sa Colombia, Papa G, burn out man, ahay. Ano kiniya kabilugan na naiguro mga kakipan. Uban Papa G, sa bat ko. Very wrong! Oh. Ay, may nga po lang tagali kay Sir John Ray. Dira kay Sir John Ray Montemayor. Dira sa yung motor parts and accessories. Kadama mo to ha? Pakayo nyo ng mga motor nyo dito. Aras lalamtang dahil sa may tubangan sang gabaligya mamblas sa motor nga sabot-sabot lang. Sa may tanaw, ito lang muna sa ila, okay? Alas 3:47, Papa Jay, mambal ko lang sa atong gobyerno subong, wahay, lagid lami. Why na iguno lami kay biskan pang lista sa ayuda ginpili. Ay nako anong ta na karon kay amon na lang dalagan di sa aton pangalibutan. Dayon tanay sunay na pa music tanay ah. Papa Jay gyapo ninyo kaupod sa inyong mga radyo. Papa Jay, ang inyong DJ nga Yami Dilawin. Dilawin.

0: Ang bali mama dun talk to strangers. Three, five, one, nine more minutes before four. Saman mga kay five. May kapulang daw sa kay Nanay Adelaida Abay. Tara sa may yadang balay. Nanay Flora Mallorca. May nga punta sa inyo. And of course naman sa kay Ma'am Nata Evelyn. Ma'am, may nga punta. And sila ni Ma'am Dulce Lubaton. Sa kay Ma'am Mierna Olvido Mariana. Ma'am Mierna, mayo nga po. Ambali Sir Grimar. Ma'am, thank you so much. Kitaw. Irene Pandak, wala ba ginataganan sir? Dugaya naman na anaoy. Ah, maulag eh. Ingron, salagya po. Shout out, Papa Jay, sa kay Mama Norma Binigay. Ay, Ma'am Norma, mayo nga po. Cheryl, good afternoon, Cheryl. Walagya po, salagya po sa batba. Bahala, bigado, Papa Jay, importante ka palang gaanay ka mo. Correct, correct. Lagi na lang. Lagi lang kay wala pigado na gani, wala pa palang gaana eh. May Siles Alimios Misal. May nga po, tamiya ko lang ako nga tiya nga nag-celebrate sang iyang natauhan. Subong nga adlaw nga oy. Birthday na subong ni Nanay Bibing Sunya Alimios. Ika 72nd birthday. Happy birthday! Happy birthday, Nanay! Ayan, so nag-subong nga ga-celebrate sa ilang birthday. Happy birthday na sa inyo, ha! Happy birthday, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ay nako si, ay why nako oras mga K-5. Hello guys, ay sa mga babuli na dami, jumaulan-ulan na naman karoon ng panahon. Lain naman ng chimpo, basi mabasa naman ang kahoy nyo da karoon. Doon na nga magluto, so daan ka papit na lang mo doon sa may Mr. Chains de John Manok Aglimpo. Ilawin nyo, ilaman namin sa buruso, dagko, busok, juicy nga Legion Manok. Di pariyoda sa iba nyo Legion Manok nga daw nagkaon ka sa bunot. Ilayan namin ha. At doon mo to ha, Mr. James Legion Manok. Ano namin daw sa may ginabutangan piriyahan at bang nangidra, ginabutangan piriyahan mga piyesta ko sa gay. Ano daw Sir Jeffrey Cambio, nagatambay sa igad sa bulkitan. Dalob sa puno sumangga, hangad-hangad lang ka muna. Ay nga, bon man sa kay Sir Dindin si Dirasimay Meatmaster. Tilawin nyo mo na baka kay barato na katamay lang karne. Baboy, baka, kanding, manok. Arada, kompleto. Nanda sa may ground floor sang Joy Theater Building. Barato pero naka-aircon mga kagipa. Hindi kontaminado sa bakterya. Drama sila ni Ma'am Jaya sa My PUBG Wings and Things. Lawin nyo dahil ang lutong bahay. Amit na amit lang mga luto, mga kagipa. Aras na namtang sa may tubangan lang isang Loop West Value Store sa guy. Kung trip nyo naman niya maglumi-lumi mga kagipay. Oh, kadto ka mo to mga kagipay. Hindi lang ni Lumi, ilang baligya, damo-damo pa. Kadto ka mo to sa may Tarragon Coffee and Bar. Para namtang sa may unan lang sa Sagay City Police Station. Pasunod bala sa daan niya yung sat blara dang Tarragon. Hi lang da kay Sir Rio Percy Gailey kag sa mga tinawo niya daan. Paninindigan kita kay busong naman ka. Kilay ulong sabat. Ay, salang kilay. Mga kagay-fi, bye-bye na ko sinyo. Huwag na ko nabili niya oras. Bukas naman ha, di rin man tagyapon, magkilitan ay, maghilibati ay, same time, same station, same frequency, same DJ. And behalf na lang sa amon yung pinalanggaon kag Beres Supporting Station Manager, Ma'am Kulin, Mansonaris Cubia, akong di kapdanan, kag K5 Kuya Jaco, K5 Matt, K5 Ariel, K5 Amphil, K5 Ruel, K5 Bomba, K5 Jumari, K5 Joel, K5 Denmark. Amon din mga OGT from TUP Visayas. And sa amon man nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Itanguy. Ito naman si Papa J, yung DJ nga Yummy! Tilawin! Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM, mwah! Amping nga di ka ma... Lumping babush.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: band designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, suguran natong sumong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kaginan. Kayo gitbakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain, yung babae!

0: Basta kun ano ang makapaayo sa aton barangay. Abo na kong yunan ta. Kay mga sinsuning barangay ta. Kamu ang mga kagawad ko. Upod sa guwapahon ta nga sekretarya. Iduso ta kun ano ang makapasanyog sa aton barangay. Uswag barangay, Kipaib!
1: Og yunan ta ginaya dapat sa kape. Kay ginbutang kita dari sa posisyon sa pumuluyo eh. Ang kwarta kap para sa proyekto. Dapat matupag niya sa usto yakap.
0: Sakto kagit kagawad nisto. Ate. Mabat-abat na kita pa uli kay nagagum-guum na ho. Basi ko magbundak ang ulan balahaw.
1: Ay, lang.
2: Ay, ho, kap. Ay, anay ka, kap. Ay, damo pa ba ni nagakabilin nga pamahaw, ho?
0: Dala nyo na. Wala man siyang makaon sina sa balay.
2: Oy. Ay, pwede ko ka pangayo, da, kap?
0: Bao. Ariya si Ara, ho. Malisin siya pagit. Kusiyon talang kikita ka ron. Dala nyo na si Lingko. Ah, kagawad nisto.
1: Kap?
0: Kuha ka na sa ginapay kag Diyos, ho.
1: Bao, salamat, kikap, ha. Salamat, kikap.
3: Inday, Ara. Dungan na pa ulit.
4: Aha? Ay, una-una ka lang guru kagawad nisto ah. Kay may talapuson pa ko nga ulubrahon. Kay papirmahan ko dahil kay kapitan.
5: Kap, una kami kap.
1: Ati si... kap?
0: Ay, sige,
1: una
0: sige.
1: Una kami kap.
0: Pag-along ka po ha.
1: Ara, along da.
0: Ara.
1: Kagawad, kapunti sa ako na.
0: Ara. Ano to si kagawad nisto nga?
1: Aro, plastiko.
0: Nga madungan gito siya pa uli si Buhaw.
4: Ay, kakuan kap kay lapitay lang kami balay.
0: No, hindi ko na namian siyang panulok niya sa imo ya.
4: Ay, kap.
0: Ara, akon ka lang ha?
4: Ay, kap. Abi, pinupinuha man bala ang galawan mo? Pilakadlaw, madakpan kita sa mga kagawad nga may relasyon kita. Magubagid ang ngalan ta. Ang pamilya takap. Panumduma permi nga pariho kita nga may mga pamilya.
0: Ara. Ako ya aber, bisan boss dahil madakpan kita. Wala ko yan adlok. Unungan ta kaya.
4: Kap, hindi ka pala mag-amusin ha? Hindi lang ang kaugalingon ta ang panumdumon ta. Ikonsiderar ta man ang pamilya ta. Ilabinagid ang kabataan ta. Hindi kuya kap gusto mahuyan. Hindi kuya gusto mahuyan sa pila kaadlaw kung magbalahuba gid man ang relasyon ta.
0: Di ko din na biya ko kapitan. Kagunagaron ta ka nga mailop kita. Masugot ka? Ha, Ara? Masugot ka nga matabanay kita?

0: Bao. Nagdulom lang. Wala ko ginakita nga naglabay sa tubang balay si Ara. Pasikun. Nagbalbala na ipatusla ni Kapitan sa barangay hall.
1: Ga.
0: Opa.
1: Eh, nagano ko na sa bintana man. Kaina ka pa din agatindog. Ano may ginabantayan ka maglabay?
0: Oh. Ha? Akukun. Oo. Akukun. Si Mari Ara, balaho. Kay may inugapito di siya nga pagkaon. Nga bilin bala kayo na pagsisyon namon sa barangay hall. Ano abi kayo nalipatan kung parte ko kayo na eh.
1: Ay, tingabantayan mo, Gid. Manawag na siya karon niya kung may inugapit di siya.
0: Kukukun. Oo, galing na ko. Inaano man, kuya man.
1: Oh, nakasukad na ko to, ho. Kat kay manyapon na ta.
0: Ay, kaon na to bala. Ano kun? May kun aridi sa akon ng kalanoon kay. Kaon to kung makaon ka. Eh, busog pa, kuya.
1: Te, nga mga kigkagid, haw, ha? Nakaburingot si mo, haw? Ano ka ga, nag-andropos ka?
0: Ay, kuy, sus, abasi kun ikaw yung nag-aminopos, ha? Abi mo, Blackiting? Wala pa niya gamin niya si Manoy. Ha? Ikaw mo lang permi lang gabalibad nga kapoy. Sakit ulo. Arakon pa mula nun. Tanga na lang ang baligad para makalikaw ka sang balbalanay. Ano? May ginatiganaan ka na sang lusong wow? Ha, Kiteng? May araguro eh? No? No, Kiteng?
1: Nesto?

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Apa? Toto apa?
1: Ha?
0: Nakaabot na si mama ninyo? Tonton? Toto, Tonton? Wala pa na luto dang kanunta?
2: Pa? Wala nung kain na lang pa. Mga 5 minuto, luto na eh.
0: Sampaw na lang abi ang itlog sa kanunto. Kagbutangin na lang dayon sang asin.
2: Oo pa. Bukaon ko na lang ng itlog pa. Kag isampaw ko na lang sa tinigang para dasing maluto.
0: Ati, ikaw na ang bahala, dira. Ay.
2: Ayos pa.
0: Pasensya gid kamo ha kay mga anak. Anhuntay ni kay nabulag si papa ninyo.
2: Sige lang pa. Kay pila ka adlaw kun magdako nako. Kung makapitan ako sa barko, paislan ko ng imo mata pa.
0: Ay, salamat. Salamat ginto. Kabay pa nga matuman mo ang mga hando mo nga magkapitan sa barko. Kabay pa to?
2: Oo pa eh. Amo na ganay nga gatoon ko mayo. Kita mo, halin sang kinder ko, ako permi ang first owner. Hasta subong ang grade 5 na ko.
0: Di buinas gid kami sa imo, Toto.
2: Oo, Toto, apa. Diboy na sigid si Papa sa aton nga doha. Diboy na sigid sila ni Mama kay ni Papa sa aton.
0: Na ano to si Mama niyo man? Nga wala pa siya makapuli man?
2: Ara na siya dugay-dugay pa. Ustuhan na niya maluto ang aton nga panyapon. Tag, basi madala man to si Mama nga sudan ah.
0: Oo man. Amo man tong siling niya kaina eh. Ay, kabudlay sining inutil ka. Kabudlay katama.

0: 冻着呢，冻着。
1: 个笨蛋，那个不哥们怎么办？个男子什么？
0: 个，没看面子呢？那个的话不哭吧？是给的，那不会的那一撮人不？刚不挂个电视不让开用。
1: Kaka-inap pa kita din eh. Naulanan na kita pag nahulawan na, abimata di giyapon.
0: Salamat kita ka, ha?
1: Basi pala matingalan ito si Julio nga gabi na wala pa akong nakapauli. Pati, di na kwarta naging promisa mong ihatag mo sakon.
0: Ariho, dugay bala ko si mo. Igaduga, bigin ang katahumuho. Dali, Ariho, isa kalibo na, ha?
1: Sige na, maulan na kukap ha.
0: Halong! Suso naman ha? Batik na ko sa iyo, Ara.
1: Dasun! Sa sunod, hindi na kayo magpasugot kung isa man lang kalibo. Hindi na. Ay, tunto ka. Bagiin ka nga kasi tao. Pwisit! Basta subong dumadabilan ko pang kalangsa sang ramag ni Kapitan. Ay, kagdokabaho pa sang tubo, ya? Do pinaksyo nga isda. Ay, bisit! Man, kung hindi ko lang kinahanglan ang kwarta, hindi ka kayo magpatol sa imo, Kapya. Hindi, gid! Hindi ka kayo magpatol sa imo!

0: Bah, may nagapanuktok. Si Ara na siguro, ina.
1: Ton! Ton, abriko, anay Ton!
0: Ah, siyagi daw. Ton, ako na lang maabri kay mama ninyo.
1: Oh, kasarang ka ba? To, abri ko na ito.
0: Oo. Day, Dayara, dali ilang gid ha, ara na ako ah.

0: Dai? Yan. Dai, daw nadugayan kagidhaw?
1: Nangita pa ko kwarta. Agod may baluno ng kabataan, boss.
0: Ah, awa.
1: Awa? Abi mo ya din, gid ko nagkadtuhaw? Namiga?
0: Hindi man sa mo sina, Dai, ah. Natingala lang ko, ah.
1: Te sa sunod, hindi ka na matingala kung hindi gid man ako kapauli. Kay buot silingon sina, nagapangita ako sang kinawala, ta.
0: Pasensya gid, Dai, ah. Nabalakaman lang ko, ah. Kaga, kaibulo ako nga, kinabudlayan ka nga ikaw ang naga baka-baka sa pangabuhi.
1: Ay, drama naman, ah. Hoy, Julio. Super nakadrama ang kabuhi, ta. Hindi na pagtugangi pa. Kay katalaka na gid. Ay, matakaan gani ko? Bulagan ta na lang ka.
0: Oh. Tayara. Hindi man ay. Hindi pag-imuha, ina. Ka, may kinbulos ka na sa akon. Kagamunak na gatag sa kwarta sa imo. Amo bala? Aara? Amo bala, ina?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epic.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan?
7: Nakasumpay na!
6: Ang uniform ko?
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Gortez!
8: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kay gayunan nga to? Mga abyan, sundang ininyo sa papamati ang makahalaw at hawat niya kasumpun sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtunaan yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenya. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: K5 News. Oras ang K5 News FM alas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
8: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Marcos. May panitugang kakpiyak si Pia!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa Jess, kita karoon sa bulan naman sa Agosto, sining tuwig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa aton si kapalatuntunan, palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na itong matag palamali sa bilog naman ng probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Nagaungot naman sa sur ng bayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 103.5 Radio Mascovado Sud FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Makit-an man kita kag babatian sa amon sing YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 via TikTok Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa amon sing mga official Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian man kita sa ato sing frequency sa 101.5 diri sa syudad sa Bacolod. Kumusta nga aton sing masuki nga nagaungot sa atong pagpangalagad sining hapon? Medyo kanami sang panahon. O kanami sang adlaw kagina, duway siya nagtupa ang ulan, nagaguum-guum lang. Pero ti daw karami. Mga kaki-5s nagahiwat karon sa kadlawan, manamyaw ko anay blah.

0: Happy, happy, happiest birthday kay Ma'am Divina Longgatin dira mismo sa may Murcia, Negros Occidental nga nagahiwat karon si kasininga ika-88 nga kadlawan. Ay Lula Divina, may hapon da. User ginisang DTX Coffee Mix kag Mighty C, Alkaline Base Vitamin C. Happy happy birthday ma'am, man kay Romeo Labrador dira mismo sa may Victoria City. Happy happy birthday man sa kay Lilita De La Cruz Magbanwa dira mismo sa may Gintubdan. Ay grabe. Sa nagahiwat karon siya sa ikatlawan, happy happy birthday. And happy happy birthday man kay 5 Yudrian. Abi pakita da ang stasyon sa Antique. Kay birthday man subong sa amon sing isa ka amoning pinakalabing una namon nga stasyon. Sa K5 News FM San Jose Antique. Happy happiest birthday and happy happiest anniversary. Sa ila sininga ika-11 na nga tuig nga pagpalayag sa kahanginan. Hey, congratulations kay Doc Ramil Uy for 11 years. Ang isa ka radio station nga gin talanaan lang pilakbulan, dinaglawig na 11 ka tuig. Aliwat, happy happiest anniversary and happy happy birthday sa K5 News FM San Jose Antique. Congratulations Doc Ramil Uy and congratulations sa guwapong station manager. Si station manager Arjan Villasor del Coro. Ari pa bati na may sa may audio na, abi check tabi. Ibutang ibi audio. Eh
1: For 11 years, one voice has risen above the noise, dominating the airwaves and connecting communities across Antique. K5 News FM San Jose 95.7, the first station of K5 News FM Philippines, stands as a symbol of truth, service, and commitment, guided by its mission, championing the lives of the Filipino. And through the Rayo brand of leadership, Servisyong May Puso, K5 continues to serve with purpose. This year, we remained a reliable source of news and information, delivering stories that matter.
2: Sa kadyang edisyon, kang K5, crime
3: story. Pati kabala, sa white.
4: Darawang kakabuhi, ang indira.
2: Mataas kabalagdan sa kuryente.
5: Sa sitwasyon, nagya sa may bangin kang barangay kalalahamding.
6: Kang dugo, kasunod kang natabo nga dito.
7: Sa naglintad garambol, rigya sa may district.
8: Kita ninyo, naglapaw rin ang tubig.
1: With fearless and fair commentary. We speak not just to inform, but to stand for truth.
9: Explicar mo. And that nga, amo to ang ginhimo mo.
10: Ako ikaw ang mahubog. Dabla nga perte kanimo sabad, no?
11: Ang kamay ka dyan nga hindi mag-insintihan ay usamtang timbran, no? Pag-istoryahan nyo.
1: Through K5, Kalingawan sa Barangay, and outreach programs, we bring joy, service, and connection closer to every community. Beyond the airwaves, K5 dominates the digital space, reaching millions through Facebook, TikTok, and YouTube, anytime, anywhere. Together with our partner in health and wellness, Clinica del Tarativo Medicina and Wellness Center, we care for the well-being of every Antiqueño. And as we mark this milestone, we renew our promise to continue serving with integrity, passion, and unwavering commitment to every Antiqueño.
12: Happy 11th anniversary, K5 FM San Jose Antique, campeón!
13: Happy anniversary, K5 News FM San Jose, campeón!
14: Happy anniversary, K5 News FM San Jose, campeón! News FM, kampiyon!
15: Happy anniversary, K5 News FM, San Jose, kampiyon!
1: K5 News FM, San Jose, 95.7, 11 years strong.
16: Ang kampiyon ng istasyon, Sandy K, K5 News FM!
1: Para kaninyo, para sa Antike, para sa Pilipino.
0: Wow, katahom, no? Happy, happy anniversary, K5 News FM, San Jose, Antique. Congratulations, Doc Ramil Uy, and kudos naman sa team ni Station Manager Arjan Villasor del Coro. Alas 4.42 na magka-K5 check. Tabi si K5, Shine Lacson. Ibalo on tanayin, pipila ka mga dalagko ng mga balita, nasyonal. Ay, di bala, mga K5, ikunin nga dumduman si Apollo Kibuloy bla, muni ang anointed son of God, sang, ano gani iyan ang kwan man, Jesus, Kingdom of Jesus Christ, something, nalipat lang ko sa inyasin nga simbahan, pasensya lagi na. Ang Malacanang, nagpagwa sa ilasing pahayag, gati ginahulat pa yung desisyon, and within siguro pilakas man na magwa ng ilang desisyon sa request naman sa Estados Unidos nga iga extradite na ining si Apollo Kibuloy. Bango naman magka K5 sa mga kaso man nga ginatubang ni Apollo Kibuloy dito sa US. Pipila na dira ka mga kaso ining pipila naton ka masiling nga ti kwan ng sex trafficking of minors. May fraud siya nga kaso kag may ginatawag nga dalagko nga mga cash book cash smuggling. Bo grabe nga mga kaso ni Apollo Kibuloy. Siling naman ni Palace Press Officer Claire Castro nga ti hulat-hulaton lang kag pagatun-an anay sa Malacañang kon ipadala nila si Kibuloy kay tinadakpan si Kibuloy that was last 2024 sa may Davao mo. Madumduman nyo to, dito nagsikat si first one-star general De La Torre Santong Kalikdan nga tuwing 2024. Pagdakop niya kay Kibuloy, from one-star, nag-two-star, and then nag-four-star. Tidasig promotion kay tinakadako ng isda si Kibuloy mo. Dito ginagsugod magkakipap ang karir ni De La Torre. This time, check on ay si Kakipap Shine, hibalaunta. Kung ano naman yung pinaka-good news, may good news kung gusto mabatian subong hapon mo. K5 Shine!
1: K5 News FM Live Report!
0: Ibalita mo!
17: Sa Rods, unahon kung bilang good news, kay tiyan mo ng gusto mo.
0: Oh! Ay!
17: Pero mo lang yung isawan, doon na nag-i-gad.
0: Oo.
17: Ano ba lang big time para sa ato, para sa ila?
0: Oo.
17: Di ba lang 9 pesos to nag-i-gad ang din
0: saka? Saka?
17: Big time price hike ato.
0: Oo. Oo.
17: Subong niya 4 piso, big time rollback niya po.
0: Hindi niya big time, kundi medium. Dapat medium. Medium time. Oh, hindi pa man nasling nga small time. Do medyo dako-dako sa small gamay, medium gani.
17: Ito nga. Grabe. 1 pesos ang din-increase na bigad, tapos nag-rollback. Why gani ka to nga?
0: Tisubong ang diesel pag-agi ko kina sa Runpet, kwan, 84.
17: 84?
0: Oo.
17: Ako kaina, 89.
0: Hala?
17: Maan. Maan, happy anniversary sa mga taga-antipi. Pero sa gasolina, siguro mapuhina ni mga 4.70 kada litro.
0: Uy.
17: Ang diesel, 4.30 kada litro. Then sa kerosene, mga 4.88 kada litro. Kani ginhimo na nang ninyo, 5-5.
0: Oo.
17: Parang flat balaway na sa silentimos.

0: Millions of liters nga daan ang ginaisip diya.
1: Yes, oo.
0: So, di mag, magsiling ka pa isa ka million bi per litro, bisan sintimos na nati. Tantabi, 0.60 cents lang ang pag-saka o pag-nubo. Di daw would be si isa ka million, mga 600,000 kaki 5 shine. Dako ng bagay.
1: Amo na yan sa negosyo, te ano mapatindog sa gasolinahan, ano sa inyo?
0: Hindi, mapatindog na lang kami solar. Hindi kayo ba, kolbaan ko nga aman, mapatindog pa ko niyo tapos siradaan malang tong Strait of Hormuz. Oo, maperde na lang ta. Kundi dili lang ta sa solar. Lain na dako may mapatindog man ng China sang panganod nga artificial nga dako-dako. Bla nga tabuna ng Pilipinas ang panganod.
1: Ayo. Pero hon tangas. May nagapamati. Ang ginatag namon kaina sa inyo mga figures, amuni ang dapat i-implementar din. Kay amuni ang din kasumpa between the oil companies and the Department of Energy. Na? So kung magsiling sila nga buhina ng presyo sa gasolina sa 4.70 kada litro, dapat 4.70 kada litro gin. Hindi pwede nga 3 pesos lang ang ibuhin. Kaya muna gani ko nga nagpagwa ang gobyerno, ang Department of Energy, sining mga figures, kay amuni dapat ang sundon sa mga oil companies, sa mga gas stations. So kung gasolina, 4.20 kada litro ang ibuhin, hindi pwede nga 4 pesos na. Amuni nga panugun, 4.70. Sa diesel, 4.30. Sa kerosene, 4.88. So, buwas, pero, ma-full tank kagin.
0: Oo, kay, ang akon itong gas tank kagi 5 shine, ahay, daw tag-iya, mablang, o basubas. Tigaw lahat na lang sa buwas kay mga limog ginasa.
1: Nag-dimension naman kaina si Pastor Tibuloy.
0: Oo.
1: Ang kaso, yan hili sa Amerika, sex trafficking, kag racketeering charges.
0: Oo.
1: Grabe, no?
0: Kag mayara pa sa ginatawag nga bulk cash smuggling. Subutihon ka pasulod siguro, I don't know kung paano yung smuggled ang mga kwartada, ano ni, dollars or Philippine peso or nanuman.
1: Kaya nadumduman ko abi sa una si Rob, limawa sa timbahan nila, sa ilang religion, may ginarecruit na siya ng mga kabataan. Tapos ining mga kabataan, doon ginapursa nga magbalibya sa mga items, or ginapursa nga magpangayo sa kunti lang ang kantidad. And then pagkatapos na nila, allegedly, gamitin niya na para yung personal na paninahanglanon kung ano man yung iya yung gusto ipahimo sa bata o sa isabi kababayi. So amo na nagkatabo isang uli doon na booking in siya.
0: Pero kaki 5 shine sa imobi sa imobi personal opinion sugot ka ngay padalas kay Buloy sa US. Di bala ang iban gadi ka mga utod naton nga mga FW sa sagwas ang pungsod. May mga kaso na, may mga murder, may rape, may mga drugs to nga mga kaso. Gapatay-patay ganing gobyerno to. Di bala para makakuha, makuha lang to aton sing Pilipino dalon balik sa Pilipinas. Di subong aton di padala to sa US. Ha?
1: Kung ikaw yung may saling sa korte sa Pilipinas, lumahatagan sa musisya. Ang mga naging biktima no, ni Pastor Tibuloy, anyway, aligasyon pa man niya.
0: Correct.
1: Kung natukod ang mga aligasyon sa iya, kan may saling kaya sa korte sa Pilipinas, siguro makasiling ka nga dre lang sa anay. Oo, kinangan malitis sa anay kung sa Tagalog pa.
0: Kaya I don't know kung may nagpasaka di kaso kay Kibuloy din sa lokal ha, o din sa may Pilipinas ha, o daw ay kukbate?
1: Actually, ang kaso niya din na pangatubang is anti-trafficking of persons. Yes, violation.

0: question of anti-trafficking.
1: Ati, dako man nga kaso.
0: Yes, oo. Ina ba nang kuhaon niyang tawo?
1: Oy.
0: O niya dito? Or,
1: ipaubraho niya dito sa US?
0: Oo. Oo, kanipari ilimuslimuson to, pabalik niya ito, pero ginapilit sila, kagmarkota sila.
1: Uy.
0: Ano nang nabalaan naton, basi na sa mga aligasyon na or no, antes na nadakpan ini si Pastor Fibuloy, no, or antes na din po sa kasang kaso. Ano na yung mga aligasyon? See, as I said, no, kung may pagsalig ka sa Korte de Pinas, dere sa anay. Ha? Galing kay ti, kung mapamatbatan, di siya kagpriso, di siya, may kaso, mando siya sa Amerika, I don't know kung anong plasadas na. Ang sila yung Palace Secretary, Press Undersecretary Claire Castro, nga dapat tunan ni Anay ni Presidente Marcos. So, minta mangkot, sa tiyanong desisyon ni President Marcos sa kaso ni Pastor Fibuloy, ang siling niya siguro ni Presidente sa ilang desisyon in a couple of so, we need to wait for 2 weeks. Ulato na to ng duha kasimana antes na magtagwa sa desisyon ng Pangulo kung bala ipadala si Pastor Fibuloy dito sa Amerika. So we will wait for that, si Rods, no? Meanwhile, katong ito sa baha, no, 15 tanan ang report sa PNP angot sa mga nagkalamatay sa Pilipinas bangod sa halos wala untat na pagbuk-buk sa ulan tuga sa habagat. Now, si Rods, na-jump na lang ko, no? Alugpak na lang ko sa isa pag gusto ko ihatag na report sa imo. May ginsend ko nila si Rods na parada sa bagyo. It's some weather news 24/7.
1: Si Dolphin,
0: sa Pilipinas.
1: Si Pilo, si... Hindi kita on, mayo ba? Pilak bilog ni isa, duha, tatlo, apat, lima, anom?
0: Yes.
1: Uy.
0: Subong nga Lunes, anom na ang anom ka mga weather disturbances. Ang ginabantayan, ginamonitor sa pag-asa. May bagyo, tatlo ka bilog, may FDA, panadari, kay may... Basta anom na sila tanan.
1: Grabe.
0: Ang tawag, maparada sa bagyo. Amo ni gili si Rods, no, ang sitwasyon, no, sa gwa, sa teritoryo sa Pilipinas, may good less in Philippines area.
1: Sa Pacific Ocean ni Guro, kaki-5 shine mo, grabe, yeah. Gili. Do, ti, amo ni Guro nga, ti, wala untat ang linggi-linggis balod to. Dagudagko mga balods, Guro na. Kay gabi no tungay ning mga limak bilog mo.
0: Ining bagyo nga si Pilo, daw amo ni ko, no, international name yan nga, wala pa sang forecast ang pag-asa kung magsunod ini siya sa teritoryo sa Pilipinas. Pero reportedly, amuni siya ang magapabaskog sa habagat sa masunod ng mga inadlaw. So ang forecast ng pag-asa, hindi lang subong kay nakita. Kaya subong nga daw medyo nagsanag na ang si Haring Araw. Hindi ba silingon na wala na sang ulan sa masunod na mga inadlaw. Kaya ang forecast sa pag-asa is may magabaskog pagi ng habagat. Kaya may mga galpong di sila, no, nga nakita sa West Philippine Sea. Nga mo nang bukongon naman sa bagyo nga Telu, no, mo nang iya nga international name. Kaya magbubo nga ang ulan sa Luzon area. And isa ang dintumod nila nga direkta nga maapektuhan sa habagat. Amuni ang probinsya sang Antique. Report dikan sa main center ni si Sunshine Lapsan para sa Kampiyon nga Balita. Pero dito sa publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madamugid nga salamat ka K5 Shine sa imo sininga balita. Way na ko panahon, mabuhi ko na commercial kay pagbalik ko, tutok na ko sa mga balitang lokal. Pagkatapos sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TGX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawa.
3: TGX 500.
6: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
7: Actually Sir GP, sunod sa datos, may ara sang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
6: Gabi no?
7: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
6: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance sang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
7: Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
6: Ang brain,
7: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
6: Uga,
7: damo mantikaon, tambok ang karne. Natural nga manabage gina ang cellula sa imo nga brain.
6: Husto.
7: No, amo nang matabo, mailang kon anxiety lang. What if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
6: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matuga sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
3: DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
5: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500!
6: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
7: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
6: Oxygen nga ginaginahawa. No?
7: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka-gasto sang glucose kag oxygen. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
6: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos, ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide, sang mga neurons. Gani, wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
7: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na ganito DTX 500 kag may TC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos, gina-migraine ka. Mental block ka. Tapos, confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
6: Correct.
7: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So, hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX DTX 500 kag mighty sinakan adlaw.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
9: DTX, Coffee Mix. Mga butika, DTX, Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C, mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
18: Ang kakulangan sang energy ina tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
18: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
17: Gasakit ang tiyan? Bugs4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Bugs4 Biotics.
20: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
20: Di nakabaluman, usik?
22: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
21: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasi!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift, OT, Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy,
2: let's go with the flow.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, kaglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumag. Get a city. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: Number 1 hit music station. 101.5
15: K5 News. Welcome back, mga K5. Sa susunod pala, tuntunan. Oy, may hapon na kay Juna Dugaduga, kay Smeg Duazo. Nagabamati man sa kay Mamila Perez sa sitio Mantamiluk, Barangay Isyo, Banwas ang Kawayan. Upod sa kay Angelica Umbion. Ay, nagabamati samtang nagapanahi si Mamila. O, nagabamati man si Mambings Delphine, May Dagay. Nagabamati man si Candy Weeks Cross. Wow, Ma'am Candy Weeks, hi. Dugay man kami waay kakita ay ba? Huwag gid ka bulo bisita di sa stasyon, Ma'am Candy Weeks. Larry Saison, nagbamati man si Leonardo Relos, Tristan Wyatt Gulay, kag si Leonardo Sevilla, Estilita Bravo, Miriam Loriezo, nagbamati man si Jennifer Gumbandrowa, Nena Taranelia, maying hapon, Margie Chua, Verano Malinaw, oh, dawagon ko din kinigliga, daway ka daw program ko, hindi ko mahilig maglawag, kasi dawagon ko na niyo. Ramon Barnal, Jordan Pula, Sombise, Lurivic Ambino, nagapamati man sa tungo pagpangalagad si Bro Carlos Losernas Guapo Estrera Namit Iaputo. Nagkaon kami ni Board Mats ang puto ni Bro Carlos Estrera Jr. Jan Ramel Estapon, Edna Palomaria Kuntapay, Susan Gillian, nagpamati man. Kag sa iban pa, nanggatutok sa tukapang pangalagad. Check na si Kaki 5 Obre. Ang balita ni Kaki 5 Obre, kundi kahapon, may isa ka lalaking ginluthang dito sa area sang Himaylan. No? Area sang isakop sa Himaylan. Kaya daw bang dirito mo? May ara na person of interest. Karon nga gidalantaw sa mga otoridad nga posible siya ni ang nagpatay sa biktima. Check tang balita upod naman kay Kaki 5 Obre Suspenye.
2: K5 News FM Live Report.
15: Kaki 5 Obre, balita mo.
16: Kaki 5 Rods, maayong hapon kag sa tanan naton nga tagpalamatino. So ginpahayag ni Police Lieutenant Peter Henovea, Deputy Chief of Police ang Himamaylan Component City Police Station nga mayara na sang person of interest ang kapulisan bahin sa pagpangluthang patay sa kay Eman Mumbai sa Purok 11 sitio tanate ni siya Barangay Agisan na Himamaylan City kahapon nga adlaw mga alauna ni siya ka K5 Rods na natabo ang
15: Mumbai ang apelyido.
16: Yes,
15: damo ko dabi kilala sa dira nga area nga mga Mumbai lang apelyido ka K5 Obre. Ano na da siya nang dira sa Gapuli?
16: K5 Rods ang ining biktima amo si Eman Mumbai nagapuyo ni siya sa Barangay Tan-awan, siyudad sang Kabantalan ka K5 Rods.
15: Uy.
16: Kaya tumandok sang Himamaylan.
15: Okay.
16: Apang adito lang siya ka K5 Rods na sapuan. Kumbaga wala pa nakita lang ni siya mo founded body lang ni siya kahapon.
15: Ay.
16: Wala sang witness kidya nga nakakita nga ginluthang siya. Ang nakabati lang niya sang duha kalupok amo ining duha kabata nga sa malayo sa tabok sang kampo ka K5 Rods. Tapos ining gitaran sang pagpangluthang sa higad lang ni sang National Highway before bala sang welcome arc bala if you're from Bacolod welcome arc boundary na siya sang Binalbagan and Himamaylan before sang Taytay naka K5 Road. Diri gad lang gid sang National Highway.
15: Uy.
16: May sulod nga kampo-kampo ang kilid then wala na tuya panimalay pang kung sundo na tuya ka K5 Road. May nakita sa mga alauna nakabati sang lupok ining duwa ka bata tabok ni siya sang National Highway which is kampo magyapo nagapanguwa samtang nagapanguwa sila ka K5 Road sang ining seashell
15: oy
16: duha ka lupok pero wala sila kakita nga amo na tuwaling lalaki and then nalabyan sang mga 130 nalabyan ini sang nagatricycle nga mag-asawa from kay Nabalian papuli sa Ilabalay so National Highway ni siya given ka K5 Road. So damo sang
15: linabay.
16: Linabay.
15: Mm-hmm.
16: So nalabas nakita sang asawa nga nagasakay sa tricycle nga may nagahamyangon nga lalaki. And then gipanauga nila kag check didtong may dugo ining ulo kag nagahamyangon ka K5 Road.
15: Sus.
16: And then nagtawag sila 911 among pagresponde sa Himamaylan nga PNP ka K5 Road.
15: Dito
16: nakita ang biktima na recover man ang duhak ka batiyo sang 9mm nga armas luthang kag nakuha man sa iya ka K5 Rods ang 38 nga revolver sa iya nakasukbit pa sa iya
15: sini
16: nga short bala ka K5 Rods nakasukbit sa iya short wala pero wala ni saya niya napalupok nakasukbit lang gyapon and then ni sang Honda Click nga color gray nga ara sa tupad niya actually wala ni nakatumba nakatindog lang ni siya ka K5 Road.
15: Uh-huh.
16: So karon ma-determine sang kapulisan kung nagabiyahe sa bala from south to north ka K5 Road.
15: Uh-huh.
16: Because wala gid siya sang taho kung may ara
15: wala sang witness
16: kung wala sang witness and then wala man sang panimalay dito sa kung halin siya sa sulod ka K5
15: uh-huh.
16: Road. So sa karon niya miyara na sang person of interest din hingadlad ini siya sang kapulisan sa iya lang nga alias.
15: Okay.
16: Reggie ka K5 Road.
15: Ooh.
16: Sang kapulisan nga illegal nga droga ang ginatanaw sang kapulisan nga motibo sa krimen because nakita man ay nakuha man sang kapulisan ang unod sang iya nga bag sang biktima ka K5 Road nga mayara sang droga.
15: So, posible of the night ini si Reggie kag ining biktima
16: Yes, yes, posible ka kay Five Broad apang wala pagidyagin klaro sa aton si nga kapulisan
15: po. Uh-huh. Or posible nga dira na dang ilang meeting place nga das lang makita ay.
16: Posible man ka kay Five Broad because wala man na determine sa kapulisan kung moving ang iya sini nga vehicle mo, ang iya nga motor.
15: Kay nakatindog, nakastand ang motor niya. And then, daw wala sa yabla gulpihan. Why ba lang nga may ara pa kumusyon? Kaya ti, kung may kumusyon ni, posibilidad na bunot, ito niya 38 nga revolver eh. Di ba? Kaya ti, gabit-bit karmas, araw na nga kung may linaway, hindi mo niya pagamiton. So, posibilidad ba, si bala kung nagkilalahay ining duha, nga ang biktima kagsuspitsado, nagulo istoryahan na, ikag wala isang durugamu, pinusangan na sa isang duwak beses?
16: Posible na ka kay Five Broads. Kagin pamangkot taman ang Himamaylan PNP kung niyara balas ng prior records. But then, since kaban kalan siya, wala yasang records siya sa Himamaylan PNP kay Five Broads. Kag ang pang pamilya, kinatry taman nga labuton, actually, basi tomorrow because mabalik pa sila sa punerarya, basi makukuha ta sang ilan naman niya bahin. Sang natabo sa ila siling nga himata pa kay Five Broads. Pero handa man niya nga magpasaka sang kaso ang pamilya batok sa suspect ka kay Five Broads.
15: Oh, ang importante diri kay Five Obre nga bay ara na person of interest, meaning may ginadayday na kag may ginausoy na nga lawa sang kamatuoran ang aton sing mga otoridad ra mismo sa may siyudad sang Himamaylan. Sige, bulaban tayan nato ni ka Five Obre, salamat gid.
16: Yes, KK5 Broad, the report gikan diri sa store nga bangayan sa Negros Occidental ni si KK5 Aubrey Suspenye para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. KK5 News FM.
2: KK5 News FM. Live report.
15: Tibulo batayan tani mga KK5 kay lapit-lapit sa anggulong ug natulok sa mga otoridad naton regarding sila sing initial investigation as of this time may ara na person of interest akong ginalantaw no kag ginausoy ang atong otoridad regarding sining angulo sa pagpatay sa kay sa biktima sa kay Mr. Mumbai nga dira mismo sa may area naman sang Himamaylan. Ti hindi na daya dapat ya punduhan ti dira sila posibilidad dira sila nagtinabuanay or nanuman o transaksyonis nila and the posibilidad kilalahay ining biktima kag suspitsado. I-check na na, bulabantayan tani and ginaangot itong illegal nga droga. Okay, tinagkuhaan sa armas lutang and at the same time, may ara pa siya droga siya sininga posesyon. I-check tabi si Kaki Five Berto Gakit. Nagligad, nag-uso ang mga piki kag smuggled nga mga sigarilyo. Nag-uso ang piki nga rap sa jikma. Rap sa jikma na? Rap sa Jikma. Muna sa mga bagong mga pangalan sa mga kwan. Rap sa mi Jikma.
17: Alright.
15: Ti subong may ara naman, illegal naman nga mga kanister. Ti gin raid sa mga awtoridad, special minty ining Philippine National Police Maritime Group diri sa siyudad sa Bacolod.
17: Alright.
15: I-check na to ng detalyo po naman si Kaki Five Berto Gakit. Kaki Five Berto Hanot.
18: Kaya Broads, mayong hapon sa aton sining mga ka-K5, ginpatawag ang atensyon. Kag mismo exclusive diri sa K5, ang ginpatawag kita ni Mr. Louis Jerome Corpus, ang Roof France LPG distributor. Balido siya ang head sa bilog ng LPG, sa bilog ng Negros, uh-huh. Sa K5 Roads. Bangod, nag-file ini sang reklamo, matap, actually taga-barangay Kabug niya, taga-barangay Kabug ini siya, ang ila sining manufacturer sang nasa bit nga LPG matapos nga nadiskubrihan nga ginagamit ang iya mga kanister sa illegal LPG refilling sa Purok Lumboy, Barangay Uringaw, Kabangkalan. Kagibayba,
15: what do you mean iya kanister naka-brand sa ila?
18: Sa ilagid. Ilagid kanister.
15: Okay.
18: So no, kay Corpus dere, ang mga kanister nga iya mga kanister ginagamit sang suspect sa illegal nga operasyon. Ang ginahimo diri ka kay Five Broads, no? Ang kanister ang nga na, no? Arang kanister, kaki-five rods.
15: Sa nagapamati sa radyo, nga way nagalantaw sa aton via Facebook Live, ining kanister, amuning tin view bla, no? Mga butin, doon mga muni.
18: Ginabakal bla sa tiyanggit, agbang titres na,
15: agbang ginabutang sa butin. Kanal nga, o, oh, ng butin na. Kaya iba na, puro la ini klase, ho? Daw anon siya daw pareho gini siya kadako sang
18: pareho gid sa okay. Simple. So ang ginahimo nila kay
15: sorry Berto, kagipay Berto wala ko bi butins balay.
18: Actually ang mga butin mga ano lang kagipay mga instant na bala.
15: Ah okay.
18: Ara mabakal ka lang at tag 600 may ara na mo no? 600 lang then ang imo da gatong hindi LPG.
15: May ara na ang sa balay butin. Pero hindi butin, bio 20.
18: butin kagipay Barods ti actually ginagamit ni sa mga boarding house. Uh-huh. No, arab lang madalian, no? Uh-huh. Kahit isa lang ka
15: pindot. Pang-camping, no?
18: Oo, namin na. Pindoton mo, may kalayo na dayon. So, isa ka simana na, kung nalantaw tayo, isa ka simana man nga gamit. Di ba, 20 pesos lang isa ka simana.
15: So, dason, nagreklamo siya sa mga otoridad?
18: Actually, kagibay bronze, may aragi na siya yung produkto nga muna, no? Distributor ni siya. Doon siya ginang tigiya, damo-damo ni mga taga-singkang iyan at tanan.
15: Ano yung alan sang kwanda o?
18: Ang pangalan niya na dira sang iyagid mismo dira nga name damo-damo na eh. Isa diri ang Roof France LPG.
15: Roof France ang isa ya. Dumilain ba tong ngalan
18: no? Gani.
15: Nasa butin ba?
18: Damo siya.
15: Wala ka ano nag-away ka nag-ano nag-focus sa mga brands ang mga beauty no?
18: Eh naka-focus ko siya mong.
15: Oh, tiyan mo na ni oh, tita son lang taon mo to kay nakita kong itsura. Ang itsura sang beauty bala kang ipaberto, may aralin lain nga mga brand.
18: Yes.
15: May dumikit ako dog ano to do hindi pa to si Gasco ara. Daro do may Gasco ara raw.
18: Yes.
15: Nagasco, ano na?
18: Regasco.
15: Regasco. Ano na dapat ang kwanon mo?
18: Regasco LPG.
15: Oh, lang taon ta ako sidong tagiya sina nga Regasco sina. Kay posibilidad mga used na nga mga kanister empty na binaligya kag binakal nila kag insudlan sang LPG kag gibaligya liwat.
18: Kagibang roads ang problema, amugid ni ang sentro sang problema.
15: Sige.
18: May ara sila, I mean they are licensed of Department of Energy mong, na?
15: Guide ka kay Berto.
18: Licensyado sila, may manufacturer sila.
15: No, hindi kay manufacturer sila. Oh, that's on.
18: Ilagid na ya okay. Kay Viva Roads no ang I mean legitimate sila nga manufacturer sang LPG o kon butin nga ni. Kay Viva Roads. Ang problema, may natukiban sila, hindi lang binulan, tinuig na ning obra ngang ilang kanister. Ang ila ba lang muna kanister kag Viva Roads dito na niya ginastack dito sa kabangkalan.
15: Uy.
18: So ang ginaobra dito sa kabangkalan sa Uringaw, may ara to sila illegal nga proseso.
15: Hmm?
18: Ang ginahimo nga illegal, kita mo na kagiba bro, so? Amo na siya ang ginapasuyupan, kita mo na may ara na nga gamay nga duhos dito sa tangke, dito nila ginadirect nila. Wala di, processing.
15: Pag-refill na naguro.
18: Ginabotanggin nila refill.
15: Oh, hindi pa suyupan ni, ginatugungan.
18: Ay, ginatugungan.
15: Oo, ti ang inang kanister nga empty, ginatugungan gamit ang mga LPG nga binakalan nila sa diin-diinda.
18: Which is isa ina sa illegal
15: refilling
18: wala
15: station.
18: Wala sang permit, wala sang prior nga ano ba lang pagbutang no ko nang ila sini nga
15: kag delikado very risky kayo anything nga magsungaw inang LPG nga na kag kun may nagasigarilyo dira or may baga posibilidad
18: lupok ginada amo ni nga ambal ni sir ano
15: ina nga lugar kag Pemberto residential area or is that a commercial area
18: ang ano
15: ang inang lugar na da inang nag-ginraid
18: ang ginraid sa kabangkalan niya no kabangkalan niya ang ari diriya adiri na di nabutang ang tanan-tanan nga mga gingkwa nila tong mga kanister mostly taga Bakulod gid
15: okay.
18: Amo na nga adiri kita ya nag-interview sa
15: so meaning ini nga ginapakita nimo diri na ni ginpangstack ang mga illegal na ginhimo sa may Uringaw.
18: Yes, kag diri nila mismo ginpangkwa ang mga kanister nga ni. Nga ginpangdala nila dito sa kabangkalan.
15: So di modo ang tanan nga nag damo-damo user o kon nag konsumidor sining mga illegal nga kontrabando nga ni, no? Diri sa Bakulod gid eh. Iti diri ang mga stack sa mga supply diri na ginapanghaboy sa aton mo.
18: Kag dito man sila mismo Luwas sina kagi ba Brods, ginareklamo ang sa barangay Uringaw kung sa din ginraid dito sa PNP Maritime Group. Upod ang CIDG, ang PNP, ay ban nga mga operatives naton, luwas sa ginahimo nila nga mga illegal ang pag-refill, ang isa man dira nga gina problema sa mga tubad balay, reklamo ang baho kay tiyama ko.
15: Oh, masungaw na.
18: Isa mga dalan wala sila yaman ano mong dulo garbala?
15: Wala sang fences na hindi covered.
18: Hindi. Kumalantaw mo ang lugar do ano lang, do iskinita,
15: mm-hmm.
18: no? Do balay lang, iskinita din may mga tubad balay.
15: Kagi Weberto, gusto ko lang ni i-confirm sa imo sa Uringaw sa Kabankalan, nagahimo sila illegal nga kanister? Gahimo gidya?
18: Illegal nga, yeah, illegal nga ano, nga ang kanister abi amo nang ano mong do
15: amo nang ganing tube ya. So gihimo na sila dito ang kanister.
18: Ginaripilan nila.
15: Illegal man dito refilling station.
18: Refilling.
15: And at the same time daw sub refilling station man iyo aro.
18: Hindi
15: amo na tugong man sila mo.
18: Amo na ya kagi pa broad sa ano, ang dito gindala lang
15: diri sa
18: Kabog. Ako na pero halina sa Kabog.
15: Abang,
18: gindala lang diri sa Bacolod.
15: Ay okay, ginpakita lang dali.
18: Ginpakita lang tanan nga recovery. Nga dito nga na
15: ginpakita lang
18: diri.
15: Okay.
18: Diri
15: pero ang nadakpan diri sa area sa Kabog, wala sila refill.
18: Wala niya
15: nagabaligya na lang sila kag ginastakan, stuck na lang ila. Okay,
18: sila gidyaya ang major diri. Nga ginkuha diri hali pagadto ka Bangkalan para gamiton ang canister lang.
15: Okay.
18: Sila gini diri ang mamba naton nga legitimate yang mga distributor kag ibabroad.
15: Legitimate no? Sang illegitimate nga distribution eh.
18: Gani sa ilo.
15: Legitimate sang illegitimate and illegal distribution. Kaya unang nga best, ang ila sini nga paghimo, illegal. Ginkwa to mga stocks nga ara na, may mga unod na, from Kabankalan, gin-travel, pakagtos Bacolod, gin-stock diri sa isa ka area sa Kabog, kagdira nila ginapang-distribute diri sa may Bacolod, or maybe sa ibang mga kaiping nga mga kasyudaran, kagkabanwahanan?
18: Hindi, Kakipa Rods, diri sa Kabog, wala niya problema, diri sa Bacolod. Actually, wala niya problema, diri sa Kaiser, wala problema, kay siya niyang legitimate mo, ngayon ara, gina sila yung mga machine. Kag distributor gina sila ya sang LPG ang
15: dali
18: ginagamit.
15: Dali lang ng sala ko kag fiber to dali lang kita. I-plaster tamayad.
18: Diri sa Kabog, may ara na diragit sila amo ni ang legitimate gid nga ulubrahan
15: okay.
18: Ng LPG kag ibabroad,
15: uh-huh.
18: No? Ang kanister nila ginakwa sang taga Kabankalan kag didto sila ya gahimo sang illegal. So ang kanister lang ang ginakwa diri
15: okay.
18: Sa may Kabog.
15: Tapos pag-imo sa Kabankalan, din ang ginahaboy dito sa Kabankalan.
18: Sa Kabankalan, dito nila ginakwa to sa mga illegal.
15: Oh, okay.
18: Mga illegal nga nag-refill. Dito nila ginahimo ya ang illegal nga pag-refill. Do, no? Kung din nila ginapaslak ni ang ilang mga nakuha ng mga illegal nga kanister kakipay bronze.
15: So yun ang mga picture sa mga kanister mo na illegal na?
18: Illegal na halin na sa Kabankalan, ginsailo lang.
15: Pero ano ginang color sa ilang kwanhaw nga kanister nga original? Amo gina sa?
18: Ang ilagid ni sir?
15: Ilagid na tanan?
18: Ilagid na tanan.
15: Lain ang unod?
18: Lain ang unod. Ang mga unod na amo na to ang mga
15: yung unod sa nagro ba si imbis nga 100% nag-debt 50% na lang na.
18: Baligyan mo. Ang bal ni sir, isa pag nilang tao din nila, ginapabarato nila.
15: Mm-hmm.
18: Ginapabarato nila. That's why damo man supplier nga supplier.
15: Mas sponsor ni si Sir Sato no sa League of Champions ta?
18: Pwede gid.
15: Mas sponsor ni sa kay gina-hype tang iyang kuno mo, iya business oh.
18: So
15: tungon talaga na i-hype hype subong dason nga adlaw kapag sponsor sa i-hype sa liwat.
18: Sponsor pwede gid kay Kiva.
15: Sige.
18: Sa atong sini nga mga kakivibe. Sige, kakiva broads, amo ning madulong naton nga balita subong lamang nga adlaw, balita dulong sa aton sa kaluan sang DTX 500 D3 Bio Might UC kag DTX Coffee Mix. Ako si kakiva Berto Gaket para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
19: K5 News FM live.
15: Madamong salamat kay K5 Berto Gaket. So mga K5, ang illegal nga pag-refill sa mga kanister dito ginahimo sa may Kabankalan. Ang gin-raid dito sa mga otoridad, nakuha ang mga kargamentos, mga ginagamit kag indala diri sa Kabog kay amo na diya ang legitimate yang distributor kag nagabaligya gidya no sa mga pipila kag nga tawag na butane no. So, ano, kuhan ka mo ha, sige na baklan nyo, i-check nyo mayag. kay basi ba lang kang ginagamit? Latod ba si kon ginadayaan ng mubla? Mahal ang ginabakal nyo, and at the same time, ang ginabakal nyo gali 50% lang unod. Oh, ti, imbis nga makaluto, tinig ang, inang excited ka, nagbakal ka lechon man, oh.
20: Taya na sa danda tayo.
21: Ay, ho. May lechon manok ko de. Sponsored by Doc Ramil, oy.
20: Doon, tay. Sige, tay.
21: Ay, nakatigang ka niya.
20: Tay, ginbakal mo blang nga bitin tayaw.
21: Ano to gibakal ko?
20: Wala naman to, tay, unod.
22: Alright!
21: Ay, bago ko lang to binakal. Ginpamukal na lang dinigang da, tapos waya ginpaluta.
15: O, basi amuna blang mga kakipay.
22: Alright!
15: Gatigang ka, gabukal-bukal, dugudugayway na unod, gali kay, illegal kagpiki, gali yang butin ang binakal ni mo.
22: Alright!
15: May ma-message sa mani, may agligad, may nag-message sa akin nga nagabligya butin mo.
22: Alright!
15: Dumduman ko to, may gin-raid man dito sa may Granada, somewhere. Upo, ba to si Kakipay Berto?
22: Alright!
15: Dito sa may Granada, daming gabligya man to Kakipay Berto, no?
22: Alright!
15: Sa may Granada. So, walawaligmat ka mo mga Kakipay sa mga piki, ah. Pag piki na gani, hindi yun na pag ano ni... Hindi nyo na pag
22: alright!
15: Hindi nyo na pag baklon, no? Kay basi makahalit ni. Kay basi kung gatulutig ang kada, oh grabe na pag hilamos mo, grabe na butang mo sa kaano ni, ka sunblock, ka sunscreen, ga makeup ka,
22: alright!
15: Tapos galuto ka, ha? Oh,
22: da
15: pagwapa ka, gulpiada lumupok ang imo sininga ginalutuan, wasak guya mo kundi balda lawas mo. Nag-invest ka sang mahal-mahal sa guya mo. Isa lang kapag bakal sang pike, guba ang tanan nga boss damlag mo. Last time, check tali ang iban pang mabalita na gayuhom gisi na linrundes kalina. Grabe ka gidiya kay Kipay Broads, no? Tigin na kuhan ko lang na. John Ro Aguirre ang hila sa pamati lang kami di sa Bluetooth speaker sa Manbusaw, Tabo, Ilog. Oy, maing hapon da, John Ro Aguirre ang hila sa nagpamati subong aton singa pala tuntunan. Kagi-5, Michelle Patino, i-check naman ni ang balita, no, ni Kaki-5 Michelle. Aran siya pang nakaplasta na sa ambal pag ni niyo ang damo na di nagabaligya sa muno sa may sa drama na da sa may isa ka subdivision man ni. Oh, niya ti damo na da pike, bisan di na lang pike, may pike mga tao. May tanan na lang pike. Okay, sagi nyo man kamo, kuan mo, sagi nyo man bi, tawag ni, ano ganin ang isa ka-term na, inang dog gina, ano mo bla, kagipay Diyos, ang gina, tangkilik mo bla, ano ganin ang tangkilik? Patronize! Oh, tinamor nyo sa gina-patronize yun ang mga product ng mga pike, ti maanad na kamo na, until such time nga ma-use na kamo. Oh, maanad na kamo, ma-use pa kamo. Sang gamit, sang pike. That's why itsura nyo daw pike lang na.
22: Alright!
15: Check us ka K5 Michelle, ah, ready niya pike.
23: K5 News FM.
15: Original na original niya, ni Tuting. Ka K5 Michelle, ibalita mo! Ba to?
24: Awa. Oh?
15: Oh?
24: Original.
15: Oh? Dito gito hindi ka kasabata original.
24: Ano to?
15: Oh, sige na, wala na, kuan ko lang to na tabi na sa sakon nga bibig.
24: Mayo na wala ko maklaruan.
15: Oo. Sige.
24: Yes, kot hindi ak ang isa sa akto sang pagpangawat kay Kevin Rodriguez.
15: Kot hindi ak na sa akto nga pagpangawat ah. No kasadya subong sa aton nga po no. Kot hindi act na siya sa akto nga pagpangawat. Amo na ya. Sulit para sulit lang. Oh.
24: Overwhelmed.
15: Ayo.
24: Ang nadakpan kita ko nga nagpakintol. Listening mga kagamitan sa sulod ng isa kabalay ko na lin. No sa sulod ng isa kabalay diri sa may Lumina Homes. Nagamit kay Kevin Rodriguez. mga lamisa, center table, wala kay K5 Rob.
15: Oo.
24: Pagpipila pa sa mga pagkabutang na pwede pa makwartahan kay K5 Rob. Uy. Kung di gani magamit sa ilabalay.
15: Oo.
24: Sa labanan niya, ginapangawak, ginapalikya. Gito na, mugin mo na hiya ending day kay K5 Rob.
15: Oo.
24: Sa mga ginapangbitbit niya mga sa gamit.
15: Oo.
24: Saka concerned citizen ang nagtawag sa bahin niya sa Police Station 7 para nga magpabalo niya si may aras ang ongoing na kinawatay kay K5 Rod, ongoing, hindi niya kay K5 Rod.
15: Oo.
24: Si wala na nag-usit pa sa oras sa atong mga kapulisan, hindi niya nag-responde sa lugar. Kaya nakita sa nila, hindi niya mga mata sa K5 Rod,
15: kinakakwat
24: ng mga lamig sa tuyo na dalon.
15: Pamangkot sa polis, oy! Ano na? Ay, sir, nang bulig lang kami hawan kay kagutok ng isbalay nila. Ang bit-bit, isa ka, ano niyo, gasol, nga 7 kilogram ni, pinanin, oh, 7 kilogram, nga gasol, plus ang iyas ni nga mga regulator na kag-hosya. Dason, ano ba ginakuha?
24: Lamisa, ng mga center table, basta K5.
15: Ah, ining plastic? Oh, dahil langit plastic nga center table, kag-ipa Michelle? Dugo to dugo to basing linya ta kag five rimwell basi amo ning pike.
24: Actually ni gabi ay kami ka sa Petrol sa bomb pa dulong sa silay
15: para
24: nga expect kung nagluntas na puno sa may mambulak. Baka na may going back sa Petrol ang balor sa mga pinangawat nila ni all in all 13,000 pesos sa Petrol.
15: Wow.
24: Hindi sila yata butig na nagbulik sila sa
15: Oo. So dugay na ang ining balay, wala ginakuan, wala ginatauhan kayo mga ilamon, do way malimpyuhan ang balay basi kon bakante ni blang ginsiradan lang way na ginaisara ng balay.
24: Yeah, sabi lang mo na may shadow balakasyonan kaya tayo may balaya ang tagiya sini sa syudad ng Kapansanan. Sinigapauli lang din siya kung makaisa sa dira nagkatinerek in case may ginakantuan siya dari sa Bacolod kag maalangan siya tiyan mo na dira siya mapuli sa iyang balay sa Lumina kag kayo. Pero sa modo wala gadya nagkatiner dira ang tagiya. That's why hindi sila karason na nagbulisip sila pangakwat kaya wala ganit kawo ang balay. Ang buha pa mga lalaki ngayon ang puro pangayaw.
15: Uy.
24: Sa Gabarangay Takuling sila ka kay
15: Ha?
24: Si Junel sa Gabarangay Takuling.
15: Sa diin nga, nga purok? Daho, dali lang gid, dali lang gid. Ano nga purok na ito? Ito ka purok kwanyaw? Ayaw, sige. Oo. Oh, ayo. Ti subong nadakpan sila.
24: Oo.
15: Oh. Hindi na lang pag at dito na lapit doon niya ulian now.
24: Ang isa taga Purok Malinong. Ang isa taga Purok
15: Sanray. Ati yung Purok Malinong, diri lapit sa NGC. Lang pakagto sa Las Palmas da. Nga circumferential. Purok Malinong, patuona. Before sang taytay pa in GC, kung naling ka sa Las Palmas, saling ka sa Takuling, be, pakagto ka sa in GC, may before sang taytay, may patuon na dangalagan, amo ng Purok Malinong da.
24: Linong.
15: No, sige ah. But at least sa dakpan na sila, kabay pa nga, hindi na sila mga what the son?
24: Yes, but anyway, may araw kita dira sa portion no, sa atong interview with Police Captain J.R. Reyes, ang station commander sa Police Station 7.
0: Ito na nagtawag na concerned citizen dira sa station. So, dito nag-responde nga ito ng patrol kag dito upot man sa mga citizen no, na na-risk kayo ng duwa.
1: So, wala man sila ginano, sir, ginsakit sa mga tao dito sa nadakpan sila sa akto, sir?
0: Wala sila masakit daw. May ginapakuha ko pang record nila. Ginapacheck ko pa kayo ang isa ni may information kita na may mga kaso naman ni before sa area sa Station 6. Pero ginapapirapay ko pa. Yung ano ka tuot ka magawita sa data na detalye. Yes, punagin na sa ato ng mga tagkalimati. As usual, we should always secure our property. especially sa nalalayo natin, kung talagsa talang palagi na ginabiyaan ta, dapat si Kuit natin na nakalakag uplitos ang lock, no? Uplitin mapatasa ng pader, pagputangan sa grills, para nga at least nga ito ng mga would-be criminals, hindi matagaan natin sa opportunity na mag-sulot, no? Pag kaduwa, mag-invest na kita sa CCTV para at least isang papano, deterrent na sa mga criminal natin na nakita sila ng CCTV. Pag maging alerto lang kita, no? Mag-alerto na pangapay-permit natin, no?
15: Oh. Tiyabi ko yun ang subdivision, kagi pa Michelle, do may security guard man das la?
24: Oo, gani may actually may ama na
15: security guard. May tag-chat sa ako, di nga kuya, kung yung may security guard na di kami, do may na lutsan pa o?
24: Kasi sa wayang may nagagikit
15: sa ko. Basi ka, ang security guard, pilam lang bilog, duwa, isa, ti, ginabantayan man ni, uy, ato na si guard, nakapungko na siya, nakascatter na siya. Hatak! Yan mo naguro eh? Ng lutsan? Ayo, pwede ato nilig sample na. Ba't ba'y kikabalo ka? Bisa nung kadamo security guard mo, may mga tanda, hindi ang kawatan. Oo, oh, ginastadiyan ni nileng galaw sa security guard mo. Ang kwan lang, naka-pattern na, alas nuibi, ga-shifting sila. T-shifting sila, gauba, panin sila sa mga armas nila mo, kag-uniform.
22: Right.
15: T-takes mga 5 to 10 minutes panin nga plastar. Right. So within 5 to 10 minutes, dirat na mataki. Ano mo lang ang mga strategiya sa mga kawatan. But anyway, salamat, Kiki 5 Michelle.
24: Yes, Kiki 5. Dugang pa ni Sir Reyes, gili, ang aton niya 911, ang pwede man aton magamit in case may mga amon sinino ang mga hitabo. Sa tagsa-tagsa ka mga lugar. Kung may aragid man ko no, sa K5 Road, sa mga suspicious person, yati makapila na magbalik-balik sa inyo, dirabi nga balay, pwede kita mo kapanuwan sa itong mga kapulisan para nga kilayon nila nga makatuan. Nagmapamangkot sa K5 Road ang ini nga mga persona in case man get sa K5 Road. Anyway, nang aton balita, no, report kikan sa patrol, kapos si K5 Martin di maisip. Ako naman si K5 Michelle Patino. Anyway, nga aton balita, sa K5 Road ang ginadulong man sa aton sa kaluan ng BTS 500 Barbie Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kang Kalingaon sa Negros, K5 News
23: FM. K5 News FM Live Report.
15: Maraming salamat ka K5 Michelle Patino, nagkakadlaw si Ma'am Risa Bauer o si Ma'am Bings Delfino. sa tutuod lang, tipila man lang tuod base security guard sa ka subdivision. More or less na duwa mo, no? Kalabanan, duwa man lang bilog ng mga security guards. So sila man lang nagidabantayan kay most of the time mga security guard ara man lang sa may front, sa may gate, no? Dira sa naka-standby. So dira lang nakatutok ti mga kawatan, tunto man eh dito na magispyak. Oh, dito na magislikod. May nakita pa ng ligad nga di, pati pertahan niya sang balay, ginataban mo. Amo na ning epekto sang gutom sa Pilipinas, kag plus batasan sa mga Pinoy. Oh, batasan nga tinamaran lang. Mang take advantage na lang. Hindi pwede mag-ubra nga ubra ka mo isang normal kag tadlong. Kag mangita, kag mga buhi isang normal. Ang tao nga nagatrabaho, halin siya sininga pangabudlayan, ganyan nga ilang legal, gapuli niya, gatulok na siya nga mga upod, yung bit-bit isda kag bugas. Proud na yan. Ang mga tao nga nag-

0: Kuya ka mo. May ginuob lang nagalantaw sinyo. Aha. Okay. Sige, check ko, Anay B. Si Kaki5 Carla, masakit ni Batsyagon, mga Kaki5. Nagligad ng mga tinuig, grabing pagbantay kapag tutok na sini. May mga pipila ka mga traditional jeepney ang nagapamalabag mansad to. Sa pagsulod, sa ining natawag naton nga modernized buses. O, ining ibantog ipang face out, ang ibantog makluluoy ng mga drivers. Kay ti isa man lang kaslakyan, binakal nila, nag-invest sila for sila sining retirement fee, ginbakal sang dipasahero nga salakyan para mag-retire sila, mabiyay-bahin na lang. And unfortunately, nagpagwa naman sang mandato ang gobyerno regarding sining pagsulod sa mga modernized buses. So, ti pinamaligya na eh. No, pinamaligya ng iban, ginimo na lang gani, private delivery ang iban. No? And ang iba nag-invest man sa modernize. Nag-hatag sang kwarta, nag-tunga-tunga, nag-imo kooperatiba, hasta mga K5 nga nakabakal. Kagin padalagan, masubo nga bahin, no? Kinagaya mo sumong, ang mga pipila ka mga modern buses jeepney o kung modern bus operators, bangod naman kay ti butungon na. Oh, ang ilasing nga mga salakyan, ti nagpadala na sa sulat sa DOTR. Oh, sa secretary sang Department of sa DOTR secretary kag ang alkalde naman sa Bacolod nagapati nga ti madamo nga piktado eh kun mauntat ang pagbiyahe sining mga pipila naton kamang utod nga mga modern buses. Check na to si K5 Carla Defensor Longa sa line number 1.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Carla, ibalita mo.
2: Yes, so KK5 Road Foreclosure from DJ ako na Bacolod, the Modernized Jeepney Transport Association din sa siyudad sa Bacolod ang ginakahangawaan man, no? Kay dako gini nga epekto din sa siyudad ka K5 Roads. Susunod rin kay Bacolod City Mayor Greg Asataya, dako ni nga problema para sa mga sa publiko, sa commuter naton kag sa transportation din sa siyudad sa Bacolod. Ay tinagpagwa diri nga ang bangko ginpadalaan sang foreclosure ang walo ka mga co-op
0: co-op kooperatiba
2: bali 11 ini sila kabilog walo ang ginpadalaan foreclosure ti kung maimbargo ining mga salakyan kay K5 Road dako gid ang epekto diri sa syudad kay ti kadamo adan sa aton sining mga commuters at the same time ang pabilin diri kay K5 Road kadutay na lang kay ti ang mga traditional jeeps hindi man makabiyahe bangod man ti syempre ang aton sining LTO galibot man kay K5 Road kag ti syempre nagapangita man ini sila sa kompleto nga dokumento sa mga salakyan especially ang mga PUJs kay K5 Road kay ti ini for public ka utility ni siya nga ginagamit for public ini siya nga ginagamit so madutay gid ang aton sininga source o kun ang pagasakyan sa aton sininga mga commuter diri sa syudad sa nga Bacolod ka K5 Road so amo ning ginakahangawan pero ti mabulig diri ang syudad so ang syudad diri ti ginahulat Manila ang maging desisyon sa nga LTFRB in kaso por kaso nga maimbargo ini nga mga salakyan diri sa syudad sa nga Bacolod so 4 years na ini nga nagadalagan ang mga modernized jeep diri sa syudad ka K5 Road kay ti sila mismo man naga problema kay ti sa first year nila okay pa pa sila pasahero, halos na niya pasahero doon sa ila pa nagasakay kay K5 Road. So sa ulihin na, dodamo na nagapahuway ng mga modernize kagati ang kalabanan naman niya biyahe amo ang mga traditional ka K5 Roads. So amo niya ang problema subong sa transportasyon diri sa syudad sa Bacolod. So may aris ang kabahin niya pahayag si Mayor Garga Sataya aton nga pamatian.
3: National government has been working on it, no? So nag-meeting man sila with the LTFRB, no? And iban man nga mga sanga-sanga to, especially sa finance sector. So amuning isa sa mga dako gidaping mga challenges all the way, no? At ang iban sin eh may mga concerns man internally, no? So hopefully more accurate solutions ang pwede man nga mahimo sini, no? Okay, I think ang LTFRB himo man sa ilatikang para nga ma hatagan

0: ginagawa na kinikonsern natin sa modernization. Well, any reduction in terms of numbers, atalmente maka-COVID. At ang pinaka-importante gitsa siguro at this point in time kay, ang pag-up man isang plan kung pwede may mo, no? Especially with LTFRB if needed for an additional or kung paano masulbat. No? Kaya ito malo kita isa sa mga challenges kasi ang impact gani there are over number of units na nag-apply sa mga lugar. So, i-streamlining probably para nga ma-address ko din ang may gap in terms of number of units. In terms of franchising, definitely takes the call of LTFRB, no? But in terms of any assistance, the LGU, di man pwede nga di ko mag-trabaho for it.
1: Aha. Thank you, Feb Carla. But magkita tabi I don't know,
2: so,
1: bus
2: wala si amoning wala to nato na ko ni magiya
1: oh bulutungon sang bangko, meaning may mga pipila ka mga kooperatiba nga delayed ang bayad or why gidyak bayad
2: why gid yeah sakto na wala di gid nagbayad sa amortization kay Kay Feb Rod. Mayra iban
1: anong yes, reason nila nga wala sa kabayad
2: nagdangat sa isa ka tuig kagti ang pinakalita subong 3 months nga wala nakabayad kay Kay Feb Rod. So ang naapektuhan is 300 ka mga masubra 300 ka mga units ang apektado sa karon kay Kay Feb Rod.
1: Basi balakon may ara man lapses, basi may ara man gamay nga lapses sa management, no? Nga amon ibla kong gisa when it comes gani sa amon nga klase business, basi nagpang-hire kada sang sekretaryas pagkadamo-damo, mahal pang sweldo sa mga konduktor, oh mahal pa ang naga-encode da bayad sa driver, da mo na bla.
2: Sakpo gina
1: kay amon example kay Kay Feb Carla mo.
2: Unlike sa unlike sa traditional ya kay Feb Carla driver.
1: Driver lang ya kag gasing imo kag ang boundary mo. Sa modernize, I don't know kung anong ilang schema dira, anong ilang system. Basi, kung kooperatiba, most probably, magdasulduhan na sila nga manager.
2: Yeah.
1: Basi, mahal pa ng sweldo. Oo, mahal-mahal pang sweldo ka manager. Ngang tanan nga income sa mga modernized bases, da, dira nagkakagto sa sweldo ni manager, sweldo ni assistant manager, sweldo si sekretarya, sweldo sang treasurer, sweldo sang messenger. Do mo na bla, ay do na lang gid anong proseso. Ang akong dirig na lang taw ko na as a whole bla ka Kay Feb Carla. But masubo eh, masubo ni nga bagay. Si balik na lang ta sa kwan, balik lang sa Egypt. Ato blang mga Egypt ni bla ka Kay Feb Carla.
2: The wheels on the bus.
1: Oh. Pero na mito, at least may ara ta gamiton sa bakulod.
2: Oo, at least wala ka Kay Feb Rod. Di, amo lang nagaling kay Kay Feb Rod. So, akong natawa na kung apektado. Gid ang...
1: kaya isa pa ka Kay Feb Carla, ikataka ha, kay wala na ta panahon, ang isa pa, ang system bala sang Balyacar Transit, hindi tani ma-apply sa bakulod. Hindi tani ma-apply. Why? Bakulod area lang. Gamay-gamay pliti. Diba? Gamay-gamay pliti. Kung yung system sang Balyacar, isundon mo man nga may mga manager, may mga muamuni, may mga inspektor, ay hindi niya, hindi na kaya. Ang hindi ta kaya, subong nga duwa, why ta panahon?
3: Oho, oho, oho.
2: Kay Feb Rod, report.
1: Regards sa reporter mo, batian ko ang tingog niya, Do Conrad, kasang siya baby, o niya, so sa ligbat ang baby, reporter na si baby, o. Why na, Wala ito panahon. Salamat kay mga K5 sa tanan nga nag-upod. Sa itong pagpangalagad sa kala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM. Sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Rimwal, ka K5 Adrian. Ako naman si K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon ng malita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abiyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM
11: Man, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalaig na ang D3 Bio Evening Newscast subong Lunes, Agosto 10, 2016.
18: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines sa dulumas kaluan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal. Bagong bunag galapsa ginsulod sa Ecobag gaginbili naman sa kampo sa San Carlos City.
18: Sa balita national, 4 patay ano missing sa landslide sa Baguio.
1: Kag sa balitang international, Baguio nga si Dolphin nagalaslas na sa Eastern China.
18: Sa balita sports, sa alas Pilipinas girls sa pagatubangon ng Peru sa FIVB Volleyball U17 World Championship.
1: Kag sa balitang entertainment, Bianca De Vera kag Dustin Yu magabida naman sa bagong nga pelikula. Ibalaw na to ng dalagan sang panahon, upo naman sa kay K5 Dominic Badiaga.
19: Padayon nga maka-experience sa mga pagula ng pila ka mga lugar sa Luzon kag natundan nga bahin sang Visayas bangod sa epekto sang southwest monsoon o kun habagat. Suno sa pag-asa maka-experience sa magal-umon nga panahon nga mayupod nga mga pagula ng madakok nga bahin sang Luzon lakit na diri ang Metro Manila kag Occidental Mindoro. Magal-umon naman ang panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Western Visayas, Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa kag Calabarzon. Ang Mindanao nabilin nga bahin sang Visayas kag Palawan na maka-experience naman sang mga lapta-lapta nga mga pagulan kag Bagpangilat bangod naman sa epekto sang mga localized thunderstorms. May ginabantayan nga bagyo ang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility apang wala inisang posibilidad nga makaapekto sa anuman nga bahin sang pungsod kag padayon ini nga nagapalayo. Diri sa Negros Occidental maka-experience kita sang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga mayupod nga mga pagulan kag pagpanginat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang nga sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 31 degrees Celsius tuman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Alas 6 sa 6 sa detalye na sa mga balitang lokal. Mainit nga ginsugata sa mga tao si Bishop Loy Galvines sa subong nga Lunes Agosto dia sa iyang pag-abot sa siyudad sang Bacolod.
18: Kaupod ni Galvines si Bishop Emeritus Patricio Buzon.
1: Pagahiwato ng installation ni Galvines bilang ikapitong obispo sang Diocese sa Bacolod buwas nga adlaw mga tatna pasado alas 9 sang aga.
18: Lakip sa mga magatambong sa installation mo si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. kagpapal nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown.
1: Samtang isa ka bagong bunag lapsag nga lalaki na sapo naman sang isa ka estudyante basado alas 6 sang aga sininga Lunes Agosto 10 sa Barrio 2 Barangay Guadalupe Ciudad San Carlos Negros Occidental.
18: Sunod sa duha ka estudyante nga nakakita sa lapsag nakibot sila sang nagkabati sila sang hibi samtang naglakat sa kampo.
1: Dito na natukiban sang duha ang ikubag nga may unod nga lapsag.
18: Wala naman sang may nakahibalukon sinong nagbilin sang lapsag apang kumpirmado nga bago lamang inigin bunag bangod wala pamautod ang pusod sini.
1: Sa karon ginaimbisigara na sa mga otoridad ang nasambitan nga insidente.
18: Samtang yara na sa maayong kondisyon ang lalaki nga gindutang pilason sa barangay 28 Ciudad sa Bacolod.
1: Natabo ang pagpanglutang nga Domingo sa gabi, Agosto 9.
18: Ang biktima nga si Buknoy among caretaker sa isa ka building samtang ang suspect naman ang isa ka manugtahi sa lugar.
1: Sa interview naman sa K5 News FM Bacolod kay Police Major Peter John Ramos, hepe sa Bacolod City Police Station 6, nagpatunga lamang ang biktima sa away sang suspect sa isa pa ka manugtahi.
18: Sunok kay Ramos naglalisani ang duha ka manugtahi tubtob nga nagpatunga ang caretaker.
1: Dito na nga nagbunot sang armas lutang ang suspect kag nagpalupok mong sa diin na igo sa tiyan ang biktima.
18: Daan naman nga hiligot-anon ang motibo sa krimen.
1: Sa subong nagpadayon pang imbestigasyon sa kapulisan agud madakpan ang suspitsado.
18: Sa dugang pang balita lokal, walo ka mga kooperatiba sang B o kon BMJTA nakabaton sang foreclosure order o kon order gikan sa bangko. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
20: Nakabaton ng walo ka mga kooperatiba sang Bacolod Motorized Jeepney Transport Association sang foreclose order gikan sa bangko. Nalakip sa walo ka mga kooperatiba amo ang Choret Corporation, AXPD Lines Corporation, RSJ Lines Incorporated, Rico Catalogo Lines Incorporated, Loverboy Corporation, MBMJ Oy Transport Services Incorporated, Negros East Transport Services Corporation, kag Cebu People's Multipurpose Cooperative. Ginpapanauga ng mga inisang foreclose order bangod wala sila nakabayad sa amortization. Iniga balita ang nadulong sa isang GDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Samtang Talubangi National High School luwas na sa katalagman sunod naman sa principal kag kapulisan matapos makabaton sang shooting threat. May kampiyon nga balita si KK5 Obre Suspenye.
21: Ginpahayag sang school principal sang Talubangi National High School nga si Melvin B. Kalumag nga luwas na sa katalagman ang among eskulahan matapos ini makabaton sang shooting threat kagabi. Ginpalibutan naman sa mga katapos ang kapulisan ng eskulahan samtang padayon pa ang investigasyon bahin sa insidente. Apisar nga kansilado ang face-to-face classes, mayara sa gihapon sang online classes nga ginpatigayan ng mga manunudlo. Dugang pa, magabalik naman ang klase buwas nga adlaw kaginalauman nga magapatigayon sang simposyo ng eskulahan para sa mga bata kag ginikanan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inis ka K5, Arby Suspenia para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Sa katapusan nga balita lokal, 176,800 pesos nga balor sang shabu nakuha sa Baybas sa Bacolod. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
22: Nakuha ang kapin 176,800 pesos nga balor sang ginasuspetsyan shabu sa ginpatigayan nga Baybas operation sa Purocross, Barangay 9 sa siyudad sang Bacolod kaina sang kaagahon Lunes Agosto 10, 2026. Ini ang nagresulta sa pag-aresto sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Raymond Tanyate, 31 anyos nga lalaki, wala sang trabaho kag residente sang Purok Kabuhi, Barangay 10 sa nasambit nga siyudad. Na-recover sa iya ang pitutanan ka mga putos sang ginapatihan shabu nga nagabugat sang ginabulubanta 26 gramos kag isa ka 500 pesos bill nga nagaserbi naman Baybas money. Ang suspect ang nagapangatubang na sa karon sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Preso na karon ini sa Police Station 2. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Alas 6:11 kag sa detalye sa mga Balitang National. Ginpalayag sa Philippine National Police o PNP nga hindi magnumo ka sa 15 ang nagkalamatay sa Pilipinas bangod naman sang wala untat nga pagbubo sang ulan.
18: Nabawian sang kabuhi ang mga biktima bangod sang pagkalumos kag landslide.
1: Ginklaro ni PNP spokesperson Colonel Alin Ray Co nga nagkuha ang nakuha ang datos gikan naman sa PNP personnel nga yara mismo sa mga lugar nga napiktuhan sang kalamidad.
18: Ginpalayag man sang PNP nga mas madamo pa nga PNP personnel ang gindeploy sa mga lugar nga apektado sang kalamidad agud mag bulig sa mga operasyon.
1: Samtang 4 naman ang patay, samtang 6 mga padayon pang ginapangita matapos matabunan sang duta ang 3 ka mga balay sa nagluntad nga landslide kahapon na Domingo, Agosto 9 sa may barangay Gisad Surong sa siyudad naman sang Baguio.
18: Nalakip sa nagkalamatay ang duha ka mga 9 anyos nga lunsay mga estudyante, 17 anyos nga babae nga estudyante kag 56 anyos nga lalaki.
1: Samtang nasalba naman ang 3 pa ka mga individual nga nalakip pa naman sang 67 anyos nga pastor.
18: Padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang anom nga nalakipan sa duha ka mga bata nga nag-edad sang 3 anyos kag 8 anyos.
1: Sa katapusan ng balitang national, ginpostpone naman ang impeachment trial sini nga Lunes, Agosto 10, kasunod sa mabasko nga pagbubo sa ulan sa Metro Manila.
18: Ginpaibalo ni Senate President Sherwin Gatchalian nga ipaidalom sa work from home setup ang Senado.
1: Sunod sa presidente sang Senado, wala sang trial kag wala man sang session na sini nga Lunes.
18: Base sa forecast sang pag-asa, magapadayon ang pagbubo sang ulan sa Luzon kag Western Visayas bangod sa habagat sini nga semana.
0: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Alas 6:13 kag sa detalye sa atong singabalitang international. Baguio nga si Dolphin nagalaslas na karon sa Eastern China. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Naglandfall sa sidlangan nga bahin sa China ang Baguio Dolphins sa Domingo, Agosto 9, matapos ini maglaslas sa Ryukyu Island sa Japan. Sunod sa Meteorological Agency sa China, naglandfall ang Baguio bilang isa ka typhoon sa Heian sa Eastern Zhejiang Province la 5:30 sang hapon. Masobra naman isa ka milyon ang ginpa-evacuate sa mga otoridad samtang nagbubo ang mabaskog nga mapag-ulan sa Zhejiang, Shanghai, Northern Fujian, Northeastern Jiangxi, sentro kagsur nga bahin sang Anhui kag Jiangsu. Magluwas sa mga ginpang evacuate, ginpahayag naman sang otoridad sang Fujian nga 55 ka mga passenger ferries ang temporaryo nga nagsuspend sang biyahe kag madamo nga malugar ang ginbaha. Samtang sa Shanghai, 1500 ka mga flights naman ang ginkansela kag madamo nga mga pasahero ang stranded sa airport.
23: Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
18: Sa balita sports, sa Alas Pilipinas Girls pagatubangon ng Peru sa FIVB Volleyball U17 World Championship. May kampiyon nga balita si K5 Mar Varanuez.
24: Pagatubangon sa Alas Pilipinas Girls ang Peru sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. Ini ang labing una nga pagpartisipar sang Pilipinas sa nasambit nga pahampang. Sunod nga pagatubangon sang Pilipinas ang Venezuela sa buwas nga adlaw sang Martes, Agosto 11. Sang Agosto 6, nalutos ang Pilipinas batok sa China, apang nadaog ini batok sa Mexico kag Tunisia. Nalakip ang Pilipinas sa Pool B kag yatinguhaan niya makasunod sa top 4 kag malakip sa round of 16. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Varanuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
1: Sa ito naman balitang entertainment, Bianca de Vera kag Dustin Yu magabida naman sa bago nga pelikula. May ka chika si ka K5 Lori Gamboa.
2: Magabida sa liwat ang love team ng day Bianca de Vera kag Dustin Yu o kunang Dust Bea sa bago naman nga pelikula sang direktor nga si Jason Paul at Samana. Ang titulo sa pelikula amo ang Ba't Di Na Lang Tayo, kun sa diin, excited ang duha sa ilang tagsa ka mga role, bangod lain naman ang atake sang ilang nga karakter kumpara sa mga nahimo na nila sa una. Ginpahayag ni Derek Laksamana nga up to the next level ang acting sang duha na nagahangkat sang ilang kapasidad bilang mga artista. Ginpakigbahin man ni Bianca nga ang makita sang mga fans sang Dust Bea sa big screen amo ang lain naman nga version nga dapat bantayan sang mga fans. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa Kapyon nga Balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Hindi ko sila kilala kay K5 Troy, no? mga bago.
5: Mga kabatch ko ni Sir Rhodes mo.
1: Ah, ina.
5: Kung kagapon, ang entertainment ba? Ang entertainment, ang kabatch mo.
1: Oh, kabatch ko.
5: Kabatch ko naman yun.
1: Si Buas kabatch ni K5 Julius naman yun. But anyway, congratulations sila. mga promising stars. Kali ka mga gwapo, kagwapa. No?
5: Halini sila sa PBB.
1: Ah, okay. Mm-hmm. Nga teen housemates.
5: Mga housemates ni Kuya.
1: Ikaw Sir Troy, doon naka-try ka man, ano ni?
5: Audition
1: sa una.
5: Naka-try ko na. Oo,
1: dumduman ko to, no?
5: Online pa to.
1: Oo, ga-OGT ka pa di before. But anyway, basida sona, no? Makita nyo si Troy Lorenza Basa.
5: Sa bahay ni Doc.
1: Sa bahay ni Doc. Pero sa totoo lang, ang good news, wadi malaki po. May good news na buwas, ha? May 5 pesos, o 4 pesos to 5 pesos ang rollback buwas sa gasolina, diesel, kag... kerosene. So sa mga manugpatugong subong, no, mga kig iban nga mga gasoline station sa akon niya. Hindi ka mo matugong anay, buwas ka mo hulatan niyo lang, no.
5: Yung ka full tank kagid buwas sir.
1: Oh, buwas na pa full tank kigo. Kun may inog pa full tank. But anyway, tamyaw naton kay K5 Troy, isa ka happiest 11th year anniversary sa K5 News FM San Jose Atike. Congratulations sa kay Doc Ramil Uy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. And of course, sa team naman sa pagpamuno sang gwapong station manager nga si SM Arjan Villasor del Coro.
5: Happy anniversary!
1: Mga ka-K5, amuyad to ang mga dalagkong mga balita subong nga Lunes, Agosto 10, tuig 2026.
5: Bantayan naman buwas nga adlaw ang palibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
1: Masunod na ang Larga Visa Program. Kaupo naman si ka-K5 Julius Marivelas sa pangalan naman sang Bugos nga Puwersa sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod. Kami ang inyong nangintig balita. Ako si ka-K5 Rod Zapalma.
5: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkabunigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's sa ako tugtog na alamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
25: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Cell.
8: Sa mga butika.
27: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
29: Extend food supplement for men.
30: May maka kag Lavo Waska.
29: Nga nagapataas ang enerhiya
30: kag stamina sang lawas
29: para sa mas
30: astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
32: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Cheers sa barkada nating
35: Night Shift,
34: OT,
35: Breadwinner.
34: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa aton ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph.
20: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid mag kalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang nga impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio.
5: Kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo,
0: serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo Vista.
1: Mayong gabi, Banwa. Ako si Julius Mariveles kag ini ang Larga Vista.
0: Lorgo Vista.
1: Checking in at exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
1: Gin palayag sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kung PDRRMO sa ila sinipanugyan sa mga katapos ang media nga burbantayan ang posible pagluntad sang hinali nga pagbaha o kung flash floods suman pagkatipag sang duta o kung landslide tungod man sa mabunok nga pag-ulan nga gina-forecast tuga sang southwest monsoon o kung pag-asa as forecast by Pag-asa ini diri sa pungsod Pilipinas. Ginapabutyag man sa Pag-asa nga ginapaabot ang magulugal-umon tubtub sa magulumon nga ulan kag kalangitan sa Bugos nga Negros Island region bangod sang southwest monsoon.
0: Larga,
1: wala bagyo, wala LPA nga ginabantayan ang Pag-asa sa pagkakaron.
0: Larga, Vista.
1: Apang gin-confirm sang pamuno sang Disaster Risk Reduction Management Office Section sang OCD NIR nga si Aletha Nogra nga madamo na karon ang ginaistoryahan na amat-amat na nga ginapabakod kag gina-convene ang task force nga ginabugos ang nagkalain-lain nga mga talatapan sang panguluhan both sa Negros Occidental, Negros Oriental and Siquijor provinces. Pero tiddamo para ligban halin sa tubig ilimnon pati sa pananom kag iban pagid nga mga mahimo maapektuhan tuga sang expected nga pagsugod na officially sang Super El Nino possibly by November 2026 amo ini ang gina-forecast nga pagsugod sang Super El Nino nga magalawig tubtub sa tuig 2027 na ano ang aton paabuton. Mas mainit nga panahon, mas malawig nga tig-ilinit katulad sa itong 2015 to 2016 nga Super El Nino. Yari ang interview sang Larga Vista kay Aletha Nogra.
2: Nga first step sa ito was to organize the regional task force. And then during the RDMC meeting sang second quarter nag-update sir ang ano ang energy resiliency program kag ang health. And then sa ano naman sir sa third quarter RDMC meeting iano naman naman sir nga there will be a part sang orientation updating para sa regional task force El Nino.
3: Miss, ano ang key areas of concern nga ginarantaw sa task force that should be addressed?
2: Syempre ang ano siguro sir ang impact sang El Nino phenomenon aton nga mga sectors sa mga sectors sir, that's why may ara kita nga mga sector lead sini and then of course sa basement kasi sir sa pre-disaster assessment nga forecast ni Pag-asa so ang El Nino sir is ano man nabi though enabling environment siya for strong typhoons daan o extreme weather events.
3: Oo, so, that's very dangerous. Oo.
2: Yeah. Ito muna siyang pinaka-concern pag na-erase po.
3: Pero still, ang forecast, November, gina-expect nga ma-start good and ma-intensify until next year.
2: Yes, oo.
3: Oh my. Miss, pero to put it simply, ano ang ginalantaw ng areas that could be really affected? Is it agriculture, potable water? What else ang ginalantaw gid?
2: Agriculture, health.
3: Oh my.
2: Oh, and sa social sector man nato.
3: Oo. Kahit sa iban nga nation, subong may mga heat wave damo nang gakapatay. Ano ang forecast so far for NIR? Is there any model nga na ubra ang pag-asa?
2: Kay ano pa lang bi sir, sa present condition subong amo na siya ang ginaano pagid nila nung amo na siya. Mga forecast na siguro sir mga ano pa, mga last quarter gid.
3: Last quarter meaning pagsugod sang ano pa noon, October.
2: Amo pagid na siguro by then pa makahatag sila sang exam
3: yes.
2: nila nga situation.
3: Yes. Miss Aleta, pardon me, no? Pero ang last Super El Nino, that was 2015 to 2016. Was there any comparison to that event and ang upcoming 2026 nga El Nino? May ara discussion kung is it stronger or just almost the same sa 2015 to 2016?
2: Actually, recurring na siya, di ba, ang El Nino phenomenon.
3: Yeah.
2: So, ang impact na sir, ma-depend man on how prepared ang mga sectors and then the general population.
3: So, mm-hmm.
2: When it comes to comparison,
3: wala pa.
2: Hindi pa kami, sir, kahatag isang general scenario.
3: Yeah, yeah. Miss, pardon me, medyo maminanul ko ah. Kay I don't know. I'm just looking at the possibility ba na. May impact siya sa aton fishery sector. I mean, may ara effect sa fish catch and what have you. Is this one of those things na i-discuss ninyo?
2: Oh, sir. Siguro isa na sa mga tanawo naton kay livelihood and then agriculture sector.
3: Pero may ara man miss agreement nga ang QRF sang disaster funds dapat mamobilize na as early as possible.
2: Based naman na, may latest issue once tabi sir sa RA 12287.
3: Which says
1: Lorga. All right, si Miss Aletha Nogra sang OCD NIR siyang pamuno sang DR RMO sang OCD NIR ti amo tong preparations for the expected Super El Nino starting November 2026.
0: Lorga.
1: Ti as we speak ang isa sa mga lubos gid karon nga apektado, of course taludtod sang aton ekonomiya sa probinsya. Amo ini ang kalamay, ang tubo, to be more specific. Now, ang pamangkot ni subong may RSSI na no ang ginalantaw ng preparations for El Nino. Let's have Mr. Dave Sanson tonight. Classmate, mayang gabi.
4: Mayang gabi, classmate.
1: Sir Dave, mayang gabi once again. Ano? Sir, may ara, may bisan gamay nga good news lang sa RSSI subong. Ano lang kadaog kita, wala?
4: Compared mo sa weekly blan na pagsaka, kung na-notice na mo na medyo nag-lubo-lubo na ang iya, ang infected na increase bala.
1: Oo.
4: So may light ah, may good news na ba yan?
1: Oh, interesting. Nagligad nga si Mana ang interview ko sa imo, ang increase from 27,000 to 34,000, ang average increase every day is around 1,000 hectares ang gina-invest. Subong niya sir, mga pila na lang na-record nyo?
4: Subong reported sa Amon Subong as of July 31 na 36,000.
1: Ooh! Oh! So, ka-significant!
4: 36.
1: Oo!
4: Sa
1: Yes. Ano ang mga factors sir nga ginarantaw nyo nga nag somewhat nagpahinay sang lapta ka RSSI?
4: So first of all ang te aware ng tao gakwan na gapulong na gapahing na tapos ang aton weather ng sigi-sigi ulan so gapahinay man ni siya sang health ng RSSI sang spread. So amo gina ang 2 points na nagkaubulig na nagyagabay-gabay ang aton increase ng infection.
1: And matyag ninyo, sir, I don't know kung anong data ninyo. Did it help nga ang spraying subong coordinated na?
4: Yes. No, dako gina na bulig na. Although, pagpakwa pa ko subong data ko na mga recoveries na lang, basi may next week may data na ako may mga recoveries na pagkakatong spraying. So, dako gina bulig ng coordinated ng spraying.
1: Okay, okay. Interesting, interesting. Nano pagid sir. Ang inyo sini application subong mainly chemical insecticides pagid gapon.
4: Yes, chemical insecticides pero kondo minimal na gid so gakwan na makamit
1: ang ay, okay. Oo. Pero sir, ari ang pamangkot amo ni may cultural hygiene naman ang mga trabante. So, I mean, hindi ka makalibot-libot lang nga hindi ka anay makapaligo. Gina-implement na subong?
4: No. So, one pa, jukay pa lang ginag-implement sila. No, hindi pa gina sa praktisado sa tao ng ina na ang hygiene din na pagkot. Paski nang paglibyo, ganda siya nga to, mga kwan ba lang, mga tool, mga equipment, so wala,
1: yun,
4: tayo pa lang
1: ginag-spray sila. Oh, isa pa kid, sir, ang pamangkot, amo ni dugay-dugay, magaling na kita, titanom na naman dayon, ang pamangkot, diin makwapatdan, kung makabaguhan ka, diin makwapatdan nga hindi iya infested sang RSSI.
4: So, medyo mabudlay-budlay pa kay so laban get infected pero if ever infected man get mag-practice na tas ang soaking soak mo ang patlan mo sa kwan insecticide before planting
1: so
4: makabuulig man ang mapatay mangyapon ng insecticide
1: so amo nang isa kaglaban sir matyag mo makabaguhan gini hindi magkalaanan
4: so kung makasaraon dyan, kung ban bala makakalanan, kung medyo kapos-tapos sa budget, makalanan, whatever magkalanan sila, tutdan yun nila na yung kampo nila.
1: Ay, okay.
4: So, magiging bala mga limitanan para patay man natin.
1: Ang sabagay. Pero sir, ari ang masubo ng istorya, 1 month, pila na lang, 2 months away kita from harvest season. Mga pila ang inyo gina-forecast nga drop gid sir sa production?
4: Dako gid ni ang panahon pero wala pa gid kami sang significant numbers no na mahambal na kon pila pero a big percentage it will be more than 20-30% ang drop pa gid.
1: Abaw.
4: Pero it's quantify na kina confirmation pa.
1: Yes. Kung sa bagay, sir, atong nagligad nga pag-atake sa aton sang RSSI, pila ganito immediately ang dagdag sa production?
4: Sa 20% po siya naman na peg.
1: So you think nga subong harvest season, it could be more than
4: 20%? Yes, so it could be makaiti. Mas damo ang infected subong compared mo to sa last.
1: Ti sigurado Sir Dave ang isa naman ni ka-issue against sa imo kag kay Admin Paul nga ang tuyo nyo ti ginapabayaan nyo lang ang RSSI kay ma-import na naman kalamay ti ano matyag mo sir ano ang tulok mo sini
4: lagi mo ang ginagawa niya. Pero di, wala man kami kapabaya sa RSSI. Sige man kami bullying sa ato mga farmers. Sige man kami kwan sa mga LGUs. kaga may task force but may magway kami nga pamaya sa ay ara kami sa forefront kina sang away sa talent sa
1: yes
4: so sorry with regards to the import so kung pulang gid kalamay ta si maano ta kung pulang no. Kalamay ta
1: kung sa bagay ti na practical nga tikang na mo. Oh, anyway, Sir Dave, isa pagid ka bagay after RSSI, El Nino naman ang atubangon. May ara na kamugin na ulo istoryahan as of now, antes magsugod El Nino?
4: Yes, so may ginakuan na kami sa amon disaster risk. May blue budget na kami for...

0: budget para kwan na ipasa DA tapos i-provide na nila.
1: Ah. I don't know if you can tell us, yung mga pila ang inyo ginalantaw ng spending for cloud seeding?
0: 500 million ang amon yung earmark, and that's for irrigation and cloud seeding.
1: Oh, irrigation and cloud seeding. Diin nga part sang budget ka DA ni Salquaon?
0: Wala lang ko balo, kundi na na-part. Nag-promise ba ito si Sec. Laurel na
1: mag-sato kagbata. At least, ano? But anyway, sige Sir Dave, daw kadamo sang paghangkat subong sa sugar industry, but na timingan nga kamugid. Anyway, classmate, salamat gid sa tiyempo, ka good luck sa inyo.
0: Thank you again, classmate. Good luck.
1: Good night. Lorgo Vista. Si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa sugar board sang Pilipinas. Lorgo Vista. Standby sa report ni K5, Jong Versales.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Vista. Lorgo Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorgo Vista. Lorgo Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Lorgo Vista.
1: Ini ang inyo bago nga tinamnan sang balita, ibaro komentaryo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, upod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sa iban nga ginabit-bit sa kahanginan, kundi kamatuuran. Wala sa iban nga ginalad sa imo, magluwas akon katampad. Julius Mariveles ang ngalan.

Bautista. Pam, bukas pa lamang ini nga mga balita ka komentaryo for tonight. Dala sa inyo sa Kalwan, sang aton masaligan nga mga tagdala, sang libre nga kinaalam, ihibalo kagdugang nga impormasyon every night diri sa Larga Vista. DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala sang ihibalo diri sa inyo para tuntunan, masaligan man nga pagpabakod o kung tagapabakod sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Larga Vista. Una nga balita karon nga gabi, report gikan sa field kay inasang udto na tandog ako sa sining balita nga gintalakay ni K5 Jean Paul Generoso. Angot ini sa isa ka bata na tandog ako kay ina sa description ni K5 Paul. Angot sa kaimtangan balas ang isa kalapsag nga bag-ulang nakagwa sa kalibutan, ti wala ka namo, and for the first time in its life, or in his life, not its, I'm sorry, in his life, nakabatsyag sang kainit kagkatugnaw sang kalibutan. Kay man hinalid sang konsinuman nga haslo nga iloy o kon amay dito sa norte sang probinsya Manbao. Kung sino ni ba si NPA bala ini, kay man ang disregard for life, ang wanton disregard for life, puwerte, hindi ko mapatihan. Pero ang animal nga naghalid sa bata, iniya klaro nga environmental friendly, kabalo ka mo nga, gakabala ka sa kalibutan. Kay man ang gingamit, eco bag, but silingon ini balang gina-recycle nga

0: bag. We should care for the earth. We should care for the environment. Eco bag, gingamit niya. Pero ang bata, hinalid niya lang nga sobra pa sa patay nga ilaga. Grabe nga istorya, no? Milagro sa tunga sang tubo na buhi ang bata. Pero I don't know kung sinuning sapat sa paton nga ginikanan nga nagimo sini nga tapos magtulorong ang kalimutaw sa pagpanamit sa ilagin ubra, siling nila ang responsibilidad ihaboy talang sa tunga sang katubuhan. Ari antes magsaka dugo ko, pariporton ko siya anay. K5 Jong Versales. Jong, may gabi. Please come in.
1: Yes, kay Rev. Julius, until now, padayon sa gapon ang investigasyon sa mga otoridad. Sinubala ang ilois ning isang newborn na baby boy nga nasapuan pasado alas 6:30 kay inasang aga.
0: Jong, ano yes. Kalayo ang mainland San Carlos sa Sipaway Island?
1: Napit lang, mga hindi kalambot 1 hour gani mo. Mga minutes lang siguro.
0: Diin nga parte sa tunga sang Sipaway kag San Carlos nga madalom ang dagat.
1: Ah, okay. dali lang. Diri siguro sa may Tanyon Strait.
0: Ah, sa Tanyon Strait. Mga ano kadalom na dang pinakadalom?
1: Wala lang ko ideya, pero...
0: Nami, guro batu-batuhan taning nanay kag tatay, no? Kagitagbong to ba animal nga mga klase tao, no?
1: Galing.
0: Baga init gid ulo ko, Jong, ha? I mean, kala, na-horrify ako kaina. Sa ginmuno ni K5 Paul Generoso, ngayon na bala ang bata, wala ang lapsag, wala idea sang heat and cold. Kitiar-ara siya sa sulod sang taguangkan, ang garegret, that was a very, very good example ni K5 Paul. Ano? Kag, ako natandog, ako nga, tiang bata, kinanglan niya tani ubay kag proteksyon sang iya nanay kag tatay sa sina nga edad. Mga pila ka bulan pa lang ang ginubrubanta nga edad sang lapsang, Jong?
1: Mag-ugi dya bunag kag Kibab Julius eh.
0: Inuras pa lang ang edad?
1: Oo, posible inuras pa. Apisan nga wala naman sang may nakita kay na nga inunlan. Pero balaanon gid dya sunupas mga residente nga mag-ugi na ginbunag kag Kibab Julius.
0: Ay kalinugaw nga klase balita ni no?
1: Oo, bag-ulang gid siya eh. Literal nga bag-u gid siya buna.
0: Diyos ko. Ay, ginuo ko. Oh, grabe no?
1: Meaning
0: pagkatapos bunag, pagwa sa taguangkan sang iloy, riktang ya ginulid sang lapsag. Ano na ito, tubo?
1: Daw mo na
0: kita Diyos ko.
1: Hindi pa, bali sa ikubag danay, dason, rekta na dayon dito sa tubuhan.
0: Environmentalist guru ang nagaboy, no?
1: Do,
0: sila niya para hindi maguba ang earth, ikubag gamiton, ta hindi bag, hindi plastic. Oh!
1: Kagdaw ginhungod nga dito ihaboy sa higad lang ginsang karsada, mga lapit lang kayo. Para nga... Para siguro nga masapuan or nano nga plastada.
0: That could be possible. Oo. Basi may gamay pa man nga nakapulo pamati pa man guro ang konsino man nga sapat ang nagaboy sadto. Nakapulo pamati pa man siya sang utik sang anghel. Pero ti ang yawa ara nagidya sulod sang utok niya eh.
1: Dawa mo na kagipab Julius.
0: Bo Diyos ko, Jong.
1: Katamu sang naaki gani.
0: Balo ka, Jong, wala ni kinalain sa ginihimo sang NPA mo. Ngayon na blang patsyon mo ang bisan sinulang nga hindi kabato. Tiniyalapsag nga hindi man kabato.
1: Tiniyalain ang assumption ka kita, Julius, kung sino ang posibleng ayara sa likod sini.
0: Kariho lang ni sila sang NPA nga kanami pang baseball baton sa agtang. Grabe, no?
1: Ang assumption sang iban base sa aton sining pag panalawsaw kay ina dito sa lugar posible pangayaw nga bataon siguro nga babae.
0: Okay.
1: Posible man lang ha, hindi magid kita sila nga nag-conclude nga mo gid na.
0: Ah.
1: posible estudyante.
0: Uy! Ha?
1: Oo. Oo.
0: Ula!
1: Base estudyante. Kaya ang panabi, ang pagpatag sa mga taga dito, masami ka kay Pab Julius nga may nga nilabay dito sa ilang lugar ng mga college student, kalabanan, kay nagakanto sa baybay, kay dito nagatagay, dito nagasadya-sadya, nagahulid-hulid.
0: Bimbanganay!
1: Bimbanganay!
0: Hindi, kiti, bimbanganay. There is no other way to describe sang kagago sang mga tao kung kaisa mo. Gapaturong mata, gapalaway-laway, gapanagitlon, di ba? Manamit, namit giman ang pleasures of sex mo. Hindi ta na manigar. Diba? But on the other side, tapos mo pa turong sang imo kalimutao, kagpagbika sang imo nga tiil, kagpagsulod kun ano man ang ginsulod mo da, sa tunga sang duwa mo kahita, may responsibilidad ina.
1: Correct.
0: TM imagina bala jong, you know what gets me? It's this, no? Damo subong tao singe kaluoy sang papi, kaluoy sang dog. Siya kaluoy sang cat. 'Di ba? Ti pero at the end of the day, tao ay taga ni ga care kon kaisa.
1: Kimbugan
0: ni. 'Di ba?
1: Kibot ang kwan mo, nakibot ang duha ka mga estudyante kay nangamong nakasapos
0: sa
1: ining nabibiboy ni Gregorius.
0: Anong nakasapol, lalaki babae?
1: Wala ko na makuha kung ano
0: okay.
1: Mga kwan.
0: Ano nga mga students ni, by the way, Jong, kay para makredit ang ila eskwilahan bla?
1: Sige lang, ikuan ko lang.
0: High school, senior high?
1: Daw college man.
0: Ha? Huh?
1: Eh, maskwila sila kung tani, o.
0: Ay.
1: Paglabay nila, may naghibi.
0: Ha?
1: Huh? O, nabatian lang hibi ni isang hibi o isang bata, di ba?
0: Diyos ko.
1: Kumusanag naman, siyempre, ala size medya, bumalik sila sa ilinga kwan sa ilas nga agi kag nagkanto sa pinakalapit nga balay kung sa diin man gin kwan ang ining balay kag kantuan lamon ang pinakalapit nga puluy-an dito sa pwesto kung diin gin haliid ang ining bata.
0: Grabe no.
1: Silang nagsugid no nga may gindilin nga bata nga may naghibi nga bata kay Pagilius.
0: Oho.
1: Amo to na curioso sila ilaging kantuan dito na nasapuan nga ang ulo galit sining kuya ni bali nakasulod sa ikubag.
0: Okay.
1: Son, ang tiilya daw pagwa sa baan sining ikubag. Kumbaga, ang assumption nila gani, base ang pagsulod bala, suli.
0: Ah.
1: Luya, mga aras sa dalom, ang tiil, aras babaw.
0: Tiki ang nagimo sa tuguro, ang utok, suli mo. Ara guro sa buli, ang utok. Eh ba?
1: Oo.
0: Ay, grabe so, man niya man.
1: Oo. Blessing in this, guys. Ganyan ko ang mga estudyante.
0: Ahay.
1: Namang nakalabay kay Pab Julius. Namang
0: nakalupangod. Ahay. Bow Diyos ko. Ti santo ang hirgin ni Toto ning duha ni kay estudyante.
1: Gani. Ahay.
0: Amo ni sila guro ang ginsugo sang mahal nga makaako. Diri ka mo labay.
1: Hindi, wala. Actually, wala naging man sang iban nga alagyan kay Pab Julius.
0: Oo. Oh. Ah, okay.
1: Oo, amo lang bang ginman to nga alagyan. Kaya ang panabi ang GK Barrio dos Guadalupe, daw sistema kung sabi, inabalang small community nga kung lang taon mo sa gua, abi mo anay sa division kay may entrance amo na bla.
0: Oo.
1: Pero hindi ginman siya mo sila kakuan, hindi ginman siya mo sila ka galante pag ara ka na sa sulod.
0: Aha.
1: Nan.
0: Ining GK Barrio dos barangay ano ni gani once again?
1: Barangay Guadalupe.
0: Oh, hala. Tuod ka?
1: Pakanto siya oriental nga direksyon. Halin diri sa city proper.
0: Halin sa city proper, diin ka malabay. Lapit ni siya sa highway?
1: Higan highway lang ni siya actually.
0: Okay. Ano nang dagani ang relocation site yan ni Congressman Jules para sa iyang mga trabahante?
1: Dali lang daw, damo na, di mo.
0: Eba? Inang mga trabante, bala sang, ano ganina, hermanos, ano ganina?
1: Ah, dos hermanos?
0: Dos hermanos, no?
1: Di rin na sa city proper, Kikam Julius.
0: Ah, sa city proper na, yeah. O, sa Punaw, no?
1: Damo din, mayari
0: ay, din okay.
1: Sa Punaw, mayari man din sa city proper, may... Damo lang, may ara man dito sa may somewhere in Ripuyo.
0: So, hindi naya mo?
1: daw isama ni Blamo ang GK Kwan, daw isama ni.
0: Ah, tuod ka? Anyway.
1: Oh.
0: Anyway, estudyante sang public o kon private nga eskwelahan ini?
1: Na public.
0: Ay, kaayo. Oh. Okay. Paglabay nila, kung di ka bati, ano oras nila nabatian ang hibi ang piangak sang lapsag?
1: Mga alas 6:30 jagid kay ina kita Julius.
0: Bo, Diyos ko.
1: Pag-usisa, oo.
0: Oo. Ano kuno ang hibi nga nabatian nila? Do gulpi lang nagpiangak o kung sustained na nga hibi?
1: Yung piangak ni Tiba Julius, siguro gin-gutom.
0: Ay, Diyos ko.
1: Batsyag gutom. Kaya according ka sa interview to kay ina nga isa man ka Eloy dito sa lugar, sang na-rescue na bala, daw pertigid ko no ang didi sang bata, sang ilan
0: niya. Ay, Ginoo. Eh, baka usually ang feeding cry, lain eh, do ka-sustained niya, di ko, kung sa atapin, go, uha, uha, uha, amo na, di ba? May ara man gulping, eh, bing, do ka-shriek bala, o singgit nga,
1: kaaah!
0: Di ba? Nga, ina, nga patimaan, nga basi nasakit ang bata.
1: Posible, kay ang pagkakita si Abby Saya based sa paglaragway sa mga residente dito sa lugar, may ara sa mga gagmay malang mga bakiras kagdason na may mga balas ang iya sini nga lawas.
0: Ti hindi ayan posible, ay kalain man ni Jongman, hindi ayan posible nga first time nakabatsyag ang bata kagat sang subay?
1: Basi subay, oo.
0: Oh, ay, Ginoo.
1: Oo, basi mga inibalang small organisms nga hindi na halos makita sa aton nga mata balang ipabulos
0: ay ginoo oo wow Diyos ko
1: pag dapat sa aton nga panit kag mga gat katul
0: tikon ilaga abito unano nga pagkahimtang uso pangadaan leptospirosis
1: ang kinalbaan gid dyan aton kay ina
0: atong
1: taktura nga nag-arado dito sa kampo
0: buti maagyan ni ang
1: adan nan
0: tikon naagyan sa naagyan sang disco ni Bejong.
1: Ah, ambot
0: ay, Diyos lang. Ko, Ginoo ko.
1: May lang gani, kay ang taktura to, duod-duod naman to kayo na nagkuhan.
0: Tuod?
1: Kag dito siya sa babaw-babaw, sa lapit-lapit siya sa highway, nag-start.
0: Animal gining nagbilin, you know what? Environmentalist, good. Sini niyang bata, imuunta organic fertilizer sa duta, oa.
1: Amo gani?
0: Diba? Dasun sini niya butang ta sa eco-bag. Ay, Diyos ko. Sige lang, kay may solusyon ko karon. Kung makita mo ning animal nga nanay kag ang sapat nga tatay, mangkutagin sila, tinaton gaturong ginmata nyo sang ginimo nyong bata? Oo! Oh, mangkutagin sila, be!
1: May katibay na interview kita kay na, na basi taga dito man lang, kay basi may nagbusong ba lang nga taga dito, nanoplastada, at hindi mas lakasabat, kay according sa ila, damo may mga nakita sila nga nagbulusong dito sila sini nga lugar pero daw kay posible.
0: Aha.
1: Daw kay posible nga taga dito. Kag himuon ina nga bagay kay Kim Julius.
0: Kaya may mga pamalay sa palibot tao.
1: Damo
0: pamalay. Tugnaw na dang nga klase lugar ao.
1: Oo, kay higad bye-bye dayon.
0: Basi wala inog pangarumbot ang duwat sa nariwa. Balbala na ita. Di ba? Tiya kuya subong prangka ko karon nga gabi. Oh, kita mo gina-describe ko nisla nga duwa nga sapat?
1: Ahay.
0: Oh, di ba? Ti ano, what else would you call this? Ang maka-equal lang di sa ila in PE mo. Ang pamatay sang sibilyan lang nga wala bato. Oh.
1: Yeah. Oh.
0: Akig na gid kuya subong Jong. Kay ang mga sapat nga tawo, do amo pa yang maisog.
1: Gani, oo.
0: Di ba? Abidin kay mo ya kita nga tapos ka nagpaturong mata, naghaluhanay kamo to, sulod mong halo sang laki sa imo lusong, ti kundi kamo man lang tuya naghampakanay halo kag lusong. Eh ba? Nagbayuhanay kamo to.
1: Oo.
0: Di nga, ano yung sala sang lapsag, ya?
1: Eh, basi hindi siguro kasarang or nanong aplastada, pero may iba man tani nga paagi, Kiba Julius.
0: Hindi na, yeah, that's why, you know what? Okay man lang kuna kuntani, pero ako ginakulba

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basat Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful agad ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatia at tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics.
6: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda nga kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
7: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
9: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
7: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasi.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
16: Mabibili sa mga butika.